0: na wungkag likod.
1: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kasakit ang tiyan? Mads for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mads for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
10: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
9: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
10: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
9: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
10: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
9: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
11: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Tuno manun sa mga lapas ug preskong mga balita, batas sa komentaryo ug serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto, buluto sa mga badlungon ug salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon, ang mahinit nga issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
15: Last 8 Jess.
16: Kaligyong mga oras sa K5 Brian sa hatog yun na to sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga dunay ikaayo sa atong lawas, naghatag og kusog. O gamitabang usab kini sa pag-detox. Nga gisuportaan po niini ang maayong digestions. Kanang maayong paggawas sa imong mga hugaw.
15: Yes.
16: O kaning DTX Coffee Mix. Kanang sa adlaw-adlaw, dili mangyod ka ng kompleto, dili mangyod dagan ato mga paggawas nga hugaw. Pero... Mm-hmm. Kung makainom tag DTX Coffee Mix, awa na tilok oy. Aha. Malimpyohan ang tibok ni mong tiyan.
15: Kana?
16: Kana niya bang, dinod kayo mo minaw, gaan kayo mo paminaw.
15: Bitaw, no?
16: Kaninga kape.
15: Yeah. So, walay rason nga dili mo mo gamit na og DTX Coffee Mix diha mga ka-K5.
16: Gawas ani K5, taas usab kini, adunay kritas nga antioxidant.
15: Aha.
16: Nga makapanindot sa kutis. Di ba? Kaya makapapaspas pa dyan sa metabolism.
15: Maunay na makapasiksi. Maunay mong kutis ron nga kutis porcelana dyan.
16: Aray mo!
15: Aside sa kape mga ka-K5, nga kinang matabangan na to ang lawas, napod ang ato ang extend, no?
16: Ayay.
15: Oh, kaya ang extend, dili na kay para extension sa round sa inyuhang sexual intercourse, kay Fibam. Ma, usap po ni siya ka food supplement ang extend nga makatabang pod sa ato ang mga gisinati diha nga dili maayo sa ato ang lawas. Aha. So dili lang ang extend para nga mag-enjoy mo sa inyuhang partner diha sa kama kundi naay nindot para sa ikaayong lawas. Kaya according gani sa research, ang sexual intercourse kay Fibam sa usa ka tawo lasbi na jud sa mga edad nga kinang dapat na jud, no? May mga asawa na ba?
16: Oh.
15: Makatabang na aron nga mahimsog ang ato ang lawas.
16: Kana?
15: Na. So, extend sa mga lolos, mga papa diha,
16: mga uncles,
15: mga do, mga bay.
16: Mga brad.
15: Brad, no? Extend mo diha. Food supplement for men nga na ay maka Club Huesca. All right, sige. Available ni tanan sa botika and of course sa pinaka clinic na to diriya, no? Na sila sa Barrick Building, Vigustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At ang atangi mga ka-K5 kay next week. Mahibawaan na dyan ninyo kung asa dapita din ha sa inyong mga barangay ha. Sa barangay nyo mismo na anay mga tinda sa tuang products diri nga dili na mo muanhi pag San Carlos Main or di na mo muanha Paskanlaon Main nga mga klinika.
16: Oh, dili na sila malayuan.
15: Yes, naa na sa inyong mga barangay kung sa kinsa man nga mga tao diha sa inyong barangay ipanulti na mo ni ang ilang mga ngalan.
16: Yes, tabago na mo para mabalaan ninyo kung asa yes. Lapita.
15: Aha. Before tamo padayon kay K5 Pam, paplastaron na to si K5 Jong Versales.
16: Okay.
15: Aha. Basahon sa nato ni ang according kay Sir Boy Nofable.
16: Mm-hmm.
15: Kanang mga senador nga minority sir nga wa mo attend bisag abogado na ang uban nila mauna sila'y kulang sa IQ. Oh. Kay unta gihuna-huna nila nga mas powerful ang presidente kaysa nila og naatanan sa presidente ang power unsay himuon against nila. Yes, correct. Mati gisulti na to ganiha di ba kay Five Pam? Senador, ang senador maka-focus lang unta sa mga itawag na to nga mga amendments or mugama og mga laye. Sila na ang mo-approve diha sa mga budget for this year. I-amend ang mga amendments sa mga laye nga dapat usbon na K5 Pam. Okay, murag nakastock na siya.
16: Oh, wala na mauban.
15: Dili na applicable sa ato adres sa Pilipinas. Need na nato nga usabon. Oh, di kay ay nako magseryoso man nunta sa mga personal na to nga away sa presidente, away sa ubang senador. Kining isulti ni Sir Boy sakit ka ini nga nugon kayo kulang kayo ang ilang IQ. Na, eh, di ba last out kay paminawon nga abogado ka, senador ka, ing anayon ka sa butanting ultimong butante. Aha. Onya ang pag-abolish daw according to Sir Boy Nofable, ang pag-abolish sa power line loss sa electric bill nga gi-charge sa mga consumers usa mayo sa iyang gipanulti. Oh, di ba tama ko? Nah. Dito na ko nakapuntos ni Marcos K5 Pam.
16: Ato.
15: Oh, katora jud.
16: System loss.
15: Okay, kining systems loss jud maka purdoy ni sa tuang pagabuhi K5 Pam.
16: Forever gyud maka purdoy.
15: Ah. Onya, napi usad diri, ingon ni Sir Boy Nofable da purely, dili ta purely mabasol anang mga politiko nga magsige og saad. Kay natural gyud na para ma-attract ang mga butante. Kay di man pwede moderetso rana silang kuha og posisyon sa gobyerno, maunang mangita na silang paagi unsaon pang-into ang kadaghanan sa mga Pinoy, maunay butanti gyud ang angay basulon. Correct! Kita nga mga nagpadagan kay Five Pam, ako nakaagi magpadagan, nanginto ko eh! Nanginto ko!
16: Oh, syempre, para makuha na to ang tawo.
15: Simpatiya sa tawo.
16: Simpatiya. Kanyang gwapo na yung mga daog.
15: Pero katong pagpanginto sa usa ka politiko, kung wala ka ning padani, di ka maintuan.
16: Hindi naman po nanimo kung madala ka.
15: Bitaw, no? So, unsa pa tong mga nasulti ni Marcos katong 4-piece lagi nga 3.5 million ka mga 4-piece beneficiaries nga mas palambuon pa dyan ang pagpanghatag kay Five Pam.
16: Yes. Nga, daw na po yung mga...
15: Oh, unsa pa din uban?
16: Bay-ubay, mag-uni. Daw na po
15: kung... Kay Five Jones, tambay ha?
16: Diba, nag-isigot matag system loss.
15: Oh.
16: adunay 200 ga proyekto nga adunay kapasidad nga 10,000 megawatts. Mm-hmm. Mahuma na sa 2028 nga makahatag di siya duga nga enerhiya sa nasod kay Fibrine.
15: Solar, solar.
16: Mga inana.
15: Ah, okay.
16: Grabe, 200.
15: Ako, makuyawan na po aning solar.
16: Kamasunog.
15: Dili, dili, oy. Basing makita na po ni sa gobyerno o niya, kuhaan na po ni kuhaan ba? Kuhaan nilang tax ang adlaw.
16: Agoy! Iyawang adlaw! Bitaw sa.
15: Mayingon ng adlaw, ade, nalang tamo init, ade, kaya parang taksa naman po taan sa gobyerno.
16: Oh, kaya kadali yung tax biya.
15: Biyo! Kuyawan ganit taki 5 pam? Kaya basi mo abot ang panahon, kini corny jokes naman ni kuhaan.
16: Corny jokes.
15: Corny jokes naman ni, pero makatawag, ane? Basi hantod ang tupla na to, may tax na?
16: Yun. Maragana, good.
15: Di, puro tax ang gobyerno eh.
16: Mm-mm.
15: Unya, kawaton, ipanghatag sa pigado, ana ba?
16: Mm.
15: Ikaw, di na lang tamo nuplaan eh, no?
16: Yun.
15: Unsa pa na diha, kipay pa? Unsa pa diha? Unsa pa diha?
16: Aha, ewan sa... Kadiliging kuan.
15: Sa?
16: Halos 3 million kuno ang na nakabinipisyo sa zero balance billing.
15: Hospital.
16: Sa hospital ne.
15: Oh, kina daghana daghana. Oh, kina pero dugay.
16: Kanina man ni nakita po tinod.
15: Dugay na po na ang proyekto kay Pepa.
16: Ay dugay naman po diyan ni.
15: Since then na anana. Oo, sa
16: bisig.
15: Oo, gi kuan na gi padayon. Kining for peace iha man ni kuan. Di former president Gloria Macapagal Arroyo. Oo. So gi padayon ni siya kay maayo man po siya, nakatabang po siya. Nakatabang po siya. Pero kining ubang, ining four piece wala taga kontra ani ha.
16: Mm.
15: Ang ginakontra na to, dring ubang mga ayuda ron, nga burag dili naman tarong na oy. Diba?
16: Na yung mga ayuda. Ayuda?
15: Oh, kanang four piece na goods ko anak, kaya naman, ang pinakagitabangan ng four piece, dili man kay ang ginikanan. Although nga sila man makabenefits para na sa pag-eskwelas
16: kabataan. Pag-eskwelas mga anak.
15: Mm. Oo, mauli na.
16: Kana, kaya kanang four piece good, kung wala na ka nag-eskwela, tang-tang na magkadira.
15: Tang-tang ka diha. Galing kay maula na, para kunos kabataan, pero makita na to, statay, ning palit, may magtagay, mag-itanduay. Okay.
16: Para di ay sa, tanduay.
15: Napasa, kung si MJ pa, ana o, na?
16: Ana.
15: Pusoy, pusoy.
16: Oh, doon.
15: Unsa pa na diha, unsa pa na diha. Mm-hmm. Napay, wala pa na to masulti.
16: Napay, diri wala masulti, no? Ang, ay sa, ha? Kareghanag yun ni diri, oy.
15: Ugma, guro.
16: So, lagi-lagi, kanigi, nakita mo na to po ni, nga, gisiguro, ang, yang gisiguro, matod niya ni PBBM, gisiguro ang paspas nga pagtubag sa mga napiktuhan sa mga sakuna. Kalamidad.
15: Kalamidad. Paspas?
16: O, siyempre.
15: Ano daghan makaindi San Carlos? Bagya po kadawat ron, bagyong tino pa to.
16: Oh.
15: Kasi paspas niya. Oh, dire na punta sa DSWD.
16: Sige, dire na po.
15: Actually, kini mga implementation sa mga projects, usahay din na tumabasol all the way to the president, kay Five Pam.
16: Oh, usahay dire magud niya naga problema sa DSWD.
15: DSWD kung unsa mga departamento, mga DPWH.
16: Dira malangay.
15: Oh, dira malangay kay uban dira dang kickback nang hangay diha. Tama gutong sa Kalatrabaw sa Marcelo nga taytay. Oh. Ato pa tong Marso nahatag ang 1.5 million o wala giablihan sa K5 o guban nga reklamo diha ni aning gusto na na mo bidding pa.
16: Kung wala ni kung wala bito ni Saba,
15: oh.
16: Sitaw ka na eh.
15: Wala na natukiban, wala magkana.
16: Oh, kana, kana.
15: Wala ra.
16: Wala ra po siguro to.
15: Oh, na karon, ang gipasangin lan sa mga tao sa Marcelo, ang mga barangay official nga may 1.5 na diawan nyo trabaho nya, wala man sa mga kamot sa mga official na sa engineering office ay. Mao na usay makaingunta nga ang presidente alone, dili na to mabasol kay Five Pam. Naa sa mga departamento nga mauni sila ang ge-implement sa ani mga proyekto aside from the projects ang mga layi sa Pilipinas nga wala jud maimplementar.
16: Dira na problema.
15: Wala gula na may uba importante diha.
16: Wala na.
15: Basta 1 point ra na ako si Marcos gahapon maura to ang systems loss ra jud.
16: Pareta.
15: Oh, K-5 Jong last lang jud ni ha. Pila ka ang atong 2022 ang first zona niya na siya'y usa ka oras og 14 minutos na human.
16: As gahapon mga ano to?
15: Pila?
16: Usa ka oras by 16 minutos?
15: Yes, gahapon. O niya, 2013, usa ka oras og 11 minutos.
16: Dugay-dugay gahapon eh.
15: Ang 2024, usa ka oras og 21 minutos. Ang 2025, usa ka oras og 10 minutos.
16: Mas taas gahapon.
15: Taas gahapon, usa ka oras og 26 minutos.
16: O, kanagaman siyang ipang report.
15: Yes. Kay baloba ka, sa history sa zona, sa tibuok na Pilipinas, gikan sa ubang mga presidente, ang pinakataas nga may oras mao si former President Rodrigo Duterte. Nga naman, wala na siya mibasa sa ubang gibutang dira nga balasahon sa iyang sona nga libro kay Feb Pam.
16: Uh-huh.
15: Kung unsa na lang ang imusulod sa iyang mind, iyang ginapanulti.
16: Ay, okay.
15: Ana to ka taas og IQ si former President Rodrigo Duterte.
16: Grabe na.
15: Oh, stated na naunta ang ilang basahon dira sa podium.
16: Nakaplaster na.
15: Nakaplaster na, pero iya ha, iyang apilan og dili wala na include dira.
16: Mm.
15: Guro, iyang man, wala man to. Ang itong naman ko, giubra nga wala man diri, naunsa man mo. Siyempre may managubra man na sa iyang script diha kay Five Pam. Na.
16: Habito, no?
15: Scripted naman gunak, tanan.
16: Okay, sa kanagang isulti, dira, may muna una ang uban, oy.
15: Dili, oy. May pareho na ito, 2 oras, may undang, sige tayo gusto rin dili. Wala script!
16: Wala script, oy.
15: Pilde pa presidente na ito.
16: Pilde kay scripted ay ilaha.
15: Oh, wala, tanda rin, na, may nakitaan baka dili nako.
16: Wow,
15: give me more rice, rin ako, gikan gahapon, gisulti ni Marcos.
16: Sana all.
15: Pagkatikalo.
16: Lupig, lupig ni BBM.
15: Dari naman ko, dili tanay yun.
16: Sige ah.
15: Dari ta danay kay... May nadakpan nga nangawat gasolina kaluoy man.
16: Kaluoy basta wala na nito ikatubil.
15: Wala na jud. Ing kawatan nya motor pagkagamay-gamay unod sa gasolina.
16: Dapat gasoline station.
15: Gasoline station or tangke sa gasolina.
16: Pero maglisod po siya sa gasoline station siguro.
15: Ate.
16: So adto na lang sa parking.
15: Shotgun dang kontraya.
16: Wala.
15: Ang grabiya pa diri kay Five Pam.
16: Mm.
15: Kay ang tagiya sa iyang gikawatan.
16: Pulis
15: pa, pulis.
16: May gara wala sakpan.
15: Na, sakpan gani.
16: Sakpan gani.
15: Ito na, gitanggong na.
16: I mean, kanagwan ba? Wala na po silan.
15: Ah, wala na po silan.
16: Kalusot Japan. Kalusot Japan. Kalusot Japan. K-5 News
15: FM Live Report. Good morning ni Kate Claridad. K-5 Jong. Di maalas yun ito, Hana ba? Wala yun din naminaw sa suna. Nangawat riyate din. K-5 Jong, good morning.
0: K-5 live takaran diri sa may... dela. Unsa ni street dari, ma'am?
16: Brucey Street.
0: Garcia Street, sorry. Garcia Street gani gani lingaw magutag istorya dinhi nga gani nga sagap pag detalye bahin na ning incidente sa pagpangawat og gasolina sa motorsiklo.
15: Oy, oy. Is...
16: Oh, no, wala.
15: Oh.
0: Please, adto wala sa tabisyo. Iba bray?
15: Oh, wala ka si, na, ang Garcia Street na ra barangay 2, so wala man ka. Unsa signal diya? Signal.
0: So may live na ko, may live.
15: Ah, sige. Catch the live ba? Catch the
16: catch
15: live.
16: Catch the live. Ah! English ka pala, ha?
15: Sige,
0: actually, oh. Actually, kaya Brian. Okay na ko signal.
15: Oh, goods na. Clear, loud and clear.
0: Okay. Oh. Actually, ang kining hitabuha di ay, dinhi aning lugaraha.
15: Mm-hmm.
0: Usa ka kita bray kadaghan ka beses na ni nahitabo dai ka kita bray gani.
15: Mm-hmm.
0: Previously ang kining mga nakaparada dinhi nga mga motorsiklo.
15: Aha.
0: Particularly kining usa ka refilling station dinhi sa maong lugar.
15: Mm-hmm.
0: Recently na biktima na sad ni sa pagpangawat og mga gasolina ka kita bray. Ang tagiya ni maong refilling station is usa ka police officer.
15: Mhm. Mm-hmm.
0: Benson Carlos dilang natay sir amigo nato di.
15: Diri po na assign, diri na assign, diri na assign ang police.
0: Dire. Oh.
15: Oh, tiwas. Oh,
0: dire.
15: Oh, sige.
0: Pero kagabi kay February.
15: Oh.
0: Kining tricycle may makita ninyo dire karon sa Facebook Live.
15: Aha.
0: Mao ni ang iyang gikawatan og gasolina. Kini.
15: Oh. Okay, na may ngalang Alfaro.
0: Timing kag di kwan. Palado family.
15: Palado. Oh, sige.
0: Ya taro dire sa palay ni Sir Melvin Palado.
15: Okay.
0: Karon na kay February, according kag ganina kay Sir Melvin, during our pagpangusisa,
15: mm-hmm.
0: alas 2 ka ganin ang kadaw, taba manggunaw kayo ang ilahang biro.
15: Okay.
0: Mm-hmm. O niya, nakamat mo naman sila kayo, kadlaw naman.
15: Mm-hmm.
0: Pagawas ni Sir Melvin, kagipabadri sa gate sa iyahang bayan, naabta niya ang katong suspect
15: mm-hmm.
0: niya si a certain Aldrin, nga taga niya sa may
15: HC
0: Rigor.
15: Aldrin! Aldrin! Aldrin,
0: nakatatawa itong kaila. Dili ito mo?
15: Sigurado lang ba? Mangutan ako no kung tarong ang paglakaw. Kung dili, gani, piho na.
0: Tarong.
15: Ah, okay, sige, dili na siya.
0: Tarong.
15: Okay, go ahead, keep up, John. Okay.
0: Pagawas ni Sir Melvin, mo iyang nakuhan niya ang gatong suspect ang ibabray, nagluhod-luhod kay D.I. Giablihan niya ang kining, kuano, ang kining bitong valve bitaw kay ibabray, o gikan diri sa tangke, gihulbot niya ang hose, dayon, ang hose, iyahang gisusto sa iyahang dalang, kinibitaw ang, kuan, kinibitaw ang, Basiyo sa 1.5 nga soft drinks.
15: So, gamayar dyan yung taon, oy. So, paita.
16: Sige. Oo.
0: Oh. Yeah. Dito niya gikuan, dito niya gi anam-anam og patubod. Kung galing lang kay naabtan siya ni ko, naabtan siya gi Fabray ni Sir Melvin. Mao tong nga gikuan siya, gipugnan siya. Oh. Ay ha nin tawag og kining pulis.
15: Oh.
0: Sa ang sakay okay, karon, tuan na dito nga gi Fabray sa kuan dito sa police station unya. Atong isukna kag rin na si Sir kung mopasaka ba silang kaso, murag dili na lang daw kay gamay ra mag wala ka kuan, wala ka mabaw ka kay Fabray.
16: Wala ka puno, wala
0: ka tingali. Wala ka puno.
15: Mo comment.
0: Mao pud tingali pag abli ya kay base sa CCTV monitoring dinhi sa dapit. Posible lagi kini mga nakaparada diri nga mga motorsiklo mao sa iyang giuna. Oh. Ya gawa may mga suod.
15: At taga-asa to si Aldrin, taga-asa siya.
0: Taga Itchirigor. Diha sa diara sumpay ra na to ang street niya.
15: Oh.
0: Oh.
15: Di na lang ko mo comment no nga puspusan unta to no kay mo gawas ra di ay no. Okay.
0: Actually, no basis comment. Na to ang dugnan pagkaybalo.
15: Ah.
0: Kining taw na ah, nadakpa ra ni before kay Fabray sa drug by bus operation.
15: Agoy.
0: Mhm. Oo, kita ang naka-witness.
15: Mm-hmm.
0: Galing. Oo, murag nakagawas. Wa ko kay bago sa hitabo sa dagan sa iyahang kaso. Basig nakapli bargain o saan pagkaitabo. Ah.
15: Uh-huh.
0: Mga ito kaganina, pagkaibalo na ito din nakurat. Kung siya man ni sa una ang gidakop. Pero okay. Nadakpa na po.
15: Pero kinang lugar, Rocky Five Jong, naabay mga CCTV diha? Hayag ra?
0: Na. Hayag kayo na yung mga streetlights kay Fabray. Oh.
15: Iso kayo ito.
0: Mga kitaon siya kayo.
15: Iso kayo siya kay Five Jong.
16: Kaya uban, mangita magitngit.
0: Oh, ang ba ngitang-ngitang siya ngitag-hayag hindi man makita ng hukos good.
16: At ang ngit-ngit-ngit-ngit good.
15: Grabe, next time ganit, mangawat itong dako-dako po. Pero yun ang mga politiko ba? Oh. Billions, dili kay thousand lang.
16: Kay madakpan, dili ka magmahay. Correct.
15: Kinapong motor nga ang pila full tank ana, 500 pesos, bang badya. Kimaura po na ikawatan. Mubo kay kag-IQ dong.
0: Ang ingon, according pagkaganin na din sa ito ang pagpangusisa, yan daw itubil siya ang motor. Kaya wala daw siya gasolina, gikan daw siya urban, nyawa daw siya gasolina.
15: Muuli siya Itchirigor.
0: Tingali, kaya gikan man daw siya, base sa iyang statement, gikan daw siya urban, pero sa lugang kinini ang kasayuran nga itong nakuha, pultang pa niya ang motor.
15: Ah,
16: basi
15: nakuha niya po to sa iban ba? Diran, nadungagan ron tato.
0: Wala lagi. Kaya ang kining mga nakaparada rin eh, kaya tungod na kapila na sila kabeses nga gipangkawatan man good before, wala na ninilagi ng papunduhan o kining gasolina. Pagkauma na nila tubila nag-usab, oo.
15: Okay. So, delikado, no? May unta, dira dapita, pagabiin na mo yung iro, dira kabuyan, nga kinang mamaak yung tao ba? Bitaw.
16: Di po mapuno sudanan.
15: So, dakop na siya.
0: Dirigid ang motor ni Sir Melvin. May iyahay na tipuhan kay pultang gudaw di kahapon kay Fabray kay 300 good di tubil ni Sir.
15: Gihingagaw ni Sir kay karon ning sakay biyang presyo ay ning sa ano na.
0: Mao tingali.
16: Ganda lang siya pang suyop kay Five Jong?
0: Pultang niya kagahapon.
16: Kay Five Jong?
0: Ayay, ganyan. Yes.
16: Ganda lang siya pang suyop sa gasolina?
15: So, gabi ko, asa na siya ron, nanas police, o niya, onsay, wala, joy plano kaso, gamay ron kayo, no? Gamay kayo.
0: Gamay kayo, wala ganun pagkatunga sa king sudlangan kay Kipa Bray.
15: No. Pag dito na sa ubang lugar, buta nga nag, sa kasasye ba, pero di na kagawa. So.
0: Matangbod lang daw kayo para di na mo usap ba?
15: Buta nga daw. Usap ka sa shiba para di na
16: mo usap. Para mas mudako-dako, no?
15: O, para magdugay-dugay sa prisuan.
16: O, hindi ito mo ka din sa gawas.
15: Di, joke mo na ito, bro.
16: Joke lang, gagawas na ba ito?
15: Naka-interview, Hondra, naka-interview, tagiyadi ha? Interview siya.
0: Na si Sir, ma'am. Sige. Asa mo to si Sir?
15: Sige.
0: Pwede. Okay, ding. Hey, okay, okay na to si Karina for interview ngayon kay Rizon pa. Adili lang siya pa.
13: Kinig
0: kinig
13: ko kinig ko ang mga balita ah. Makahatag ni Kuyaw sa uban po dira kay nganuman. Maumaore ni ilang gasolina kawaton pa jud. Oh, ana ba? So, ikaw po nga tag-iya, maumaore ng gasolina ni mo kawaton. Ikaw po nga kawatan, maumaore ng gasolina ni ha, mangawat pa jud ka.
0: Maulugi, paita ning kuan ay. Paita ning kahimtanga ka kay Pabrayo.
13: Wala, di ba duol na dira sa kuan? Dili duol dira sa ilang barangay hall diha sa gym nila, gymnasium.
0: Murag dool na lang ni kay Pabrayo kan din eh. Murag dool na lang.
13: So wala tay mga barangay tano diha nga nagsuroy-suroy anang orasa? Last dos na mapuntagod?
0: Last dos na manggod.
13: Oo, kapoy ng mga tano dato na. Pero basig ngayuan ni mong statements kapitan diha. Kung unsa ilang buhaton diha kay pirmihay naman di mga wat diha dapita.
0: Sige lang, atong swingan o niya kay Pabrayo.
13: Sige. Oh, pero important. Pero base may interview to si Sir Aldrin, mangkuto na ton nga nangawat kay gidi hope pila man to ka guhit na no.
0: Kay. Oh. Ubi kay mo lagi kina ang rason daw niya, wa daw siya gasolina.
13: Oh, kay full tank man kuno. Full tank man diay.
0: Pagabot na dito full tank man diay kay Bray.
16: Oy.
13: Digi ka kag urban kun wala na lang may ituklod pa it's a rigor. Oy, duol na lang kaayo. Puti duulan na lang ana oy. Salang.
0: Layo pa, gigan din sa maya, no? Gigan din sa Eco Tourism Highway. Layo pa eh.
13: Ah, layo pa di ay, no? Layo pa.
16: Ah, okay na nga.
0: Layo pa eh, layo pa eh.
13: So, solusyon, mga awat.
0: Mahapit mag-usak kilometro. Ah, usak kilometro ba yun? O wala ka abot. Magkulabos.
13: Magkagawa sa siya, Sir Drong. Pakita na ko, patubila na ito. 200 sa iyang motorbe. Ingna ko. Bitaw. Oy, pag-amping mo ha, mga tagiya sa mga motorsiklo diha nga i-parking ra sa Dublin's Dalan. Kini mga tawhana nga dili makasuhan kay gamay ra. May tendency ni nga subliong gamit ubrahon gyapon ni usbon gyapon ni trabaho kay
0: Bujo. Actually, daghan na sila diri kay Pabray actually. Daghan na sila diri. Daghan na sila diri nga ko ano. Daghan na sila diri nga kanabang mga manuyupay og gasolina.
13: Bihan. Wala na diyo siya bubay gasolina na po.
16: Sakto na gatos bukit kay Pebre.
0: Ang gasolina ay balik niya para ipalit og shabu.
13: Oh ana dai na. Abi ko
16: repeat. Ah, related ra gyapon sila.
0: May cycle, may system na kay Pebre.
13: Abi na. May gani kay ana abi na ko replacement jud ba. Wa na shabu, gasolina na pod. Ana pod ba.
16: Pero maora din yung istorya ha.
13: Oh, pero ang kuya gud ani. Ang kuya gud ani kay Pejong Mauni. What if karon? Ang tag-iya anang motorsiklo makuan ba ma-shock o niya makapusil makapuspos mangana ba makriminal pa ang tag-iya sa usa ka litrong gikaawat nga gasolina.
0: Wala gani maglitro ka si Pabray, wala gani mag-usa ka litro.
13: Imagine ni mo ha, makriminal ka.
0: Paitan.
13: Ba? Ikaw po, nga kawatan, basig mapuruhan ka, goodbye Philippines, yung kanay.
16: Mawala na kaingon, no? Gamay tayo.
13: Usahay ra ba, kinang mga kawatan nga mapatay sa tag-iya? Wala dyan mo file o kaso, anak, kay mas muingon pa ganin ng pamilya sa kawatan nga, di na muna kaila, bisag bata na nila, di na muna ilha na. Siyempre, maulaw sila. So, ang justice, anak, goodbye. Oh, patay na ka, wala pa justisya, makriminal pang ubang tao nga dili nila kagustuhan.
16: Mm-hmm.
13: Undangin na yung pangawat diha. Tama na lang pangawat pag trabaho mong tarong, maligya mo kinang dili mo dakpon ba? Oy, ako.
16: Maligya mo siya po.
13: Correct. Sige.
0: Kape.
13: Oo. Yeah. Gusto niya maligya mo, karon na lang. No? Sige. Kay Pep Jong, salamat kay Pep Jong. Ay, tika muna. Kay Pep Jong. Kay Pep Jong, tika muna kay naay ning ingon diri nga diri pod sa panuulan, sir, pirmi pod makawatan o gasolina si tatay. O unsa may mabuha, unsa may matabang ni mo ni Sir Jong ani? Si tatay niya pwede pirmi ko dong makawatan o gasolina.
16: Uy.
0: Daghan na sila diha pod. Na ingon bitaw ko nga kining kuan ingon bitaw ko nga kining mga kawatan gasolina daghan di bisag asar ni diri San Carlos. O ito mo kalayo na itong panuulan.
13: Pero ti, mga ganun, ikaw ko ang ipangayuan kung unsay mabuhat ni mong tatay aning gray nga pirmi gikawatan o gasolina.
0: Kuhaon ang gasolina.
13: Kuhaon ang gasolina. Di, wala, unsay mamatabang ni mo ni tatay gray dito? Nagets name mo?
0: Chao.
16: Gray.
13: Okay, ang chat mangod si K.E. Grayman ang ning chat good ani nga si tatay ko nun niya pero may gikawatan o gasolina o si matabang ni mo ani.
0: Sumbong nga na dahi, sumbong na yawad to ko dito sa kway, sumbong na ko dito sa kay Sir Saruna.
13: Palitin na lang sa container dito, ay, palitin na lang sa container.
0: Di ba? Di, kagpalitan ka, waton mang gapon, may pang kinini ang isumbong, para madakpan na kang ipay, bro.
13: Ay, sumbong na lang, Jod, eh, oh.
0: Madakpan ka rin, diri.
13: Kuan, guro, aside, anak, guro.
0: Ang kanang nangawat di, ha? Aga di, ano po na?
13: Kalami ani ka taha oy lami ka Allah kalami got to believe in magic ano
16: atle
0: no dara ka kay Pabrayo ako ipakita ninyo ha pero nakaingon ta nga dugay siya nakaproceed dito sa kay Sir Melvin
13: sige
0: giday ini ang kini nga kwan kini nga
13: gidivert sa uban
0: may tawagan ng motor ha
13: gidivert sa uban ng story
16: abi gina ko lang mo experience
0: ini nga motor tama ipakita na ko diri sa live ha no gigabot na ang host kay Pabray
13: sige asa dapita ko ng host dapita nga gigabot di kay Pabray
0: dali ipakita na ko sa live.
13: Sige be. Sige.
0: Pakita ko sa live.
13: Di kay kwan kinang na to ni masugpo ni mga tawhana kay di ni pwede. Oh. So dira sa live.
0: Amot dog gani. Kining appear na diha.
13: Kining chariot, ning chariot. Aha.
16: Chariot charot.
13: Charot
0: gitutok ra na.
13: Okay. Oh na.
0: Dira sa kining kini. So pag gamuton ni kay Fabray ang kining host.
13: Basi ikaw tawagan pulis na karon ha.
16: Basi balaan ka dere na noyo.
0: Di nagaban din tanaw ro man diri ang mga kuan ang mga motor boys.
13: Reporter sa K5 nang awat gasolina.
0: Kini posible wa na niya. Oh, gikawatan sa niya posible kagabi. Wa na niya mabalik og
13: kuan. Kinang blue.
0: Oh, kining blue. Wala niya mabalik ang kuan ang host ani nga kay Fabray. Yawa may sud.
13: So feeling ko atong isulti nimo ganiha nga full tank iyang motor, may nakawat na siya unya giula na niya dito si iyang tanke unya nangawat pa jud nasakpan noon.
0: Hindi, wala ni sulod. Hindi, wala ni sulod kagabi, wala ni sulod.
13: Ah, wala na isulod. Okay.
0: Wala ni sulod oh. Wala sulod ni. So, kun tanaw gud nga wa may sud, wa may agas. Balin ta dito sa pikas.
13: Okay. Pugin, pigaduha po ng motora. Walay sa mga gasolina.
16: Basi, gituyo, rapod ni. Tawaton ba?
13: Grabihan. Okay. Mga kargahanan ko ano, ng tubig? Refilling station na diha? Kining mga motor, mga tricycle, diri sa gawas na itong kargahan ng tubig, kulbaan ko ani ba?
16: Marag dagay ba na gasolina ba?
13: Gipambilin na rin na ba? No?
16: Masuyo pa.
0: Dili, sulod na. Binasulod na nila, Gipabray.
16: Abita na.
13: Ano unsa gina sulod nga dira na sa gawas na nato skilled dira oh. Ang diri ba?
16: Diri to begin give up jo.
0: Ani liman kina naman ay guardiya niya magabi.
13: Okay sige. Sige ah.
0: Namatay spatter dia.
16: Kani motura oh, kani wala nang ipasuyupan.
0: Alos tanan lagi ni.
16: Kanang pula.
0: Ya nakaidian tagiya ka kay Fabray. Kay permi ma, memang kawantan. Ang iyang himo basta dayon ng parking pagkahapon. Sila na muunay og kini niyang bahubas. Siupa na lang nila gunay daan ba.
13: Agoy.
0: Kay para walay makawat. Isod og sudlan na niya pag dayon ng larga pa pagkaugbang katong gi discharge nga tubil. Mao ra pay timbo tubil nila gusab.
13: So, dili man maayo nga solusyon kay Pebjong. Oy, maybe siguro mo may intervention na diri ang barangay diha. Mabutangan ng mga CCTV diha or unsa na barangay tanos
0: sa suruy-suruy. Naay mga CCTV din hi. Na actually.
13: Og naa naman jud nang tanod og ang kuan, ang usa ka intervention guro ani, kuno tahon taman ang masakpan nga kawatan para di nang balik
16: bubuha gasolina
0: dati sa kabalita actually dito sa somewhere in Cebu man tagay ito kaya nainadakpan nga kawatan nga kay Fabray nga ang gihimo sa mga nakadakop gihalukan og tinuod gilips to lips
13: mo apil ta
16: Yo, ay panot brush.
0: Ingon. Ang rason sa mga nakada ko pung kulatao ni mo gon. Encuentro ni mo human rights.
13: Human rights mapriso pud ka.
0: Yeah. Oh. Priso ba? Abay lang halukan og da.
13: Sige sige no, ihigot siya sa puno puno as kaho niya. Mansig kista ba no? Oh, pero pero lami kay di ba gakisman man yung sonata.
0: Wow.
13: One, two, three, hi. Magic manjud ang tanan,
16: magic
13: diba?
16: Sarap.
13: Usay magic sarap. Usay kini paghigugman nato, dili man ingon nga kinang journey o kun ani may mga magic anak kay Five Jong, di ba?
0: Ah, my joy.
13: Oh, my dili na ingon nga kagustuhan ra jud nimo. You like her, you like him, ano ba? Nani mga magic dira nga magic words.
0: Na-enjoy lagi.
13: Na-enjoy and happiness. Kalami.
0: Na-enjoy.
16: Na-enjoy.
13: Na-enjoy.
0: Yan nga na lang, na-enjoy.
16: Na-enjoy na pa, just
13: magic. Sabi
16: niya.
13: O niya pagkahuman, Ana, mo na nang sunod, ayun, oh. Joy. Okay,
0: Nine, bike dire wa di apilang suyop kay hindi man ni gasolina dai e-bike man dai e-bike nga ni
13: suyopa na kuryente diha
0: wait atong kadeng e-bike ya ni go pa ba kuryente han yang ba
13: sige salamat kay Pam Jong, good morning.
0: Sige, so wala ito ang kamaton ng report karong buntaga para sa Foro de los Pueblos program dahil nato sa D3 Maritax Mamadid Og Maitis. Ako si Kipam Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, Tipa News, Abam.
13: Kalami ano yung mga kantaha, oy, no?
16: Tunay ang
13: pag-ibig. Sir Ilmer, to sir?
17: Ito'y patutunayan ko sa'yo.
16: Woohoo!

0: Ay nako, sige nindot kito sunatar buntaga na. Dungaga na totog balita kay Five Pam ha. Kay dito sa Oriental Negros, ang ilang gobyerno dito nakaandam anytime. Aron lang dyan matabangan ni kay Five Pam ang mga pisting.
1: Lili po itong pisting yawa.
0: Lahit po itong mga pisting, sige pangawat sa gobyerno.
1: Alay
0: po. Mga pisting is lang ang mga naa sa
1: insekto.
0: Mga... insekto. We have ka K5 Elmer Sagang. K5 Elmer, good morning.
2: Good morning, K5 Brian. No. Good morning, K5 Pam.
1: Good morning, sir.
2: Dika doon sa Capide, Prisbin, Kaiktarya, K5 Brian, sa katubuhan din sa Negros Oriental. Gipayag di Negros Oriental, Dover, Chaco, sa Carbaria, na mabot na sa kapin 5,000 ka mga hektarya na kakipan rin sa katubuhan diga probinsya aga napiktuhan ibig gitawag bitaw dato ga Red Stripes of Steel Insect o kaning RSSI kunya di base sa kinila sa report usab sa SRA o Consular Regulatory Administration na kunya di pahayag no kakipan rin no sa provincial government sa Negros Oriental na aga kiniga probinsya kakipan kining mga napiktuhan o gini ang labihang napiktuhan pero kaning bais, bayawan, gihulungan, mabinay o gingon man ang mga kasikbit na baga lugar. O niya, tungod ni ini, giaprubahan sa Negros Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang gitawag-bitaw nga resolusyon nga pag-rekomendar sa State of Calamity sa probinsya. Inungdan nga gideklara na sa karono o State of Calamity ang probinsya sa Negros Oriental kay February. Kay araw na siya nga magamit kinigitawag bitaw na to ga quick response fund nga sa diin na una nining ipayag sa gobernador ang 15 million pesos gikan sa quick response fund sa Kapitolyo alang pagpalit ibing nga gitawag nga insecticide pakigbatog ibig nga baga peste nga peste naman na kon kining gan kon sa katubuhan ni Peter Bush. Lain na pero

0: Naay ing ani nga mga piste nga makita ni mo mudapo di unsa na si Longgo mudapo oy nang mo kwan di ne ba no
1: mupatong
0: mupatong di burag ma, burag malu, mo kwan siya malaya unsa tawag ana kay Five Elmer oy burag wala wala nay pulos ba no
1: mo yelo ana
2: okay ang kuan ano man di ana kay Five ang duga gid ay sa tubo
0: na lagi
2: So ang iban karon lagi Five nga mga pipila ka mga nagtanom og tubo ang ilang ginahimo gali karon kay sa mga tag-iya is ang ginanggikwaan ang lalilag dahon ang kining mga naigo ining gitawag nga RSSI ka kay Five Brain kunya ang buhaton instead nga kay sulbi dahon daw sa instead kay pakaon unta sa mga hayupan kay dahon unta ang gihimo na lang nila is gidauban kay Five Brain.
0: Oh, okay. Pagka kuan ano ay trabahoso kay na siya. Paging ana.
2: Ikaw lagi.
0: Paita ni mga oh, inaunsa naman ng kalibutan. Pero anyway, since before naman yung mga ing-ani nga mga environmental effect maguni siya, may sa to ang sa environment pa nato ni Kim Elmer oy. Naa na may mga tambal naman jud sa una nga ing-ani galing kay Karumburag naglala lang jud ang sitwasyon ba no? So karon si karon
2: usab pud kay Five Brain ba?
0: Bitaw. So karon ang gobyerno Oriental Negros anytime mo palit sila og mga tambal ing ani, murag tambag ani kay Five Elmer ana.
1: Mga spray.
2: Oh, ana ini kay Five Brain kay according pa to sa pahayag ni Governor Cesar Barria, ang first cycle gud nga tabang ini is ang kuan provincial o ang second ani ini, ani na ni sa central or sa local kay Five Brain.
0: Okay. Aha. So nindot ni pagbakal ani kinang naajoy kinabang na lista jud ba? Oo. Na usahay na ay mga panggobyerno nga bisag naanay ulan unya mag cloud seeding gihapon ba.
2: Ang problema lang sa cloud seeding kay Five Brain kun adto sa laing pud mo ulan.
0: Dito sa dagat mo hugpaas ang tubig.
1: Ani kapayt dako kay gasto.
0: Mas mayo o mas pero okay na lang na importante na gasto jud ang laing kung wala jud nagasto ba. Ay nako. Sige, may tingog ka di or okay ra? Wala ra.
2: May tingog din kay Five Brain.
0: Paminaw na to. Okay. Okay, las 8:44 mga ka K5. Alas 8:44, 50 naman di ay, no?
2: Sorry, ka street na.
0: Okay. Balikan na to si Governor. Hinay siya, no? Hindi siya ma-play. Sige na lang si K5 Elmer, dili siya ma-play.
2: Sige. Sige lang, K5 Brain, okay. Ito lang po na nasultahin noon. Nga mauna, ang ayahang gipayag na which is gumikan sa pagdeklarag sa itong kalamiti, gamiton ang kining gitawag nga QRF or Quick Response Plan sa Kapitolyo, K5 Brain.
0: Yes, sige. K5 Elmer, salamat kayo. Good morning, K5 Elmer. Medyo naulihi kung kuha ni mo kay nataas-taas sa itong zona.
2: Okay lang.
0: Sige, thank you, K5 Elmer. Thank you.
2: Sige, kay Five Brain, sumawa na ito ka balita ganun ito ka natin sa DTX sa 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programa Forward Los Pueblos, kinit sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
3: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, Toro de Los Pueblos.
0: Okay, basig, may mga sakyanan mo diha nga mga last out na kaignawong K5 Pam?
1: Naadyod. Daghang kay mga sakyanan rong last out na.
0: Gapon, may nakitaan ko nga gadagan o niya ang lubot na lumping na ba? Hindi ko okay naman siya ani tanawon niya sakyanan ng ani, no? Murag ako anak ko siyang taparan ko, duging nun nga, ipatrabaho ni mong sakyanan. Gwapo kay mong sakyanan, o kaululaw.
1: Dito sa.
0: Masi mo po silang ba? Ingnon ka mo sa may labot ni mo, do?
1: May labot ni mo. Pero, pang!
0: pero tinod-anay, namo yung mga sakyanan niya nga daghan na kayo bagras. Puhaw na kaayo or video ang pintan niya. Lasaw na kaayo. Unya, nakabangga ka, nabanggaan ka.
1: Nalupyak.
0: Nalupyak. O ana, nag-away mo si mong asawa, yung ipatiran.
1: Gimartilyo.
0: Gimartilyo. Panahon na, aron magsaya. Forget mo na ang problema. Dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
1: Napakanta tuloy.
0: Dito na po mga K5 sa Irving Auto Repair Shop. No? Kay Tatay Irving Auto Repair Shop sa Margarita na sila. Ecotourism Highway kay Bam.
1: Kita ra kay ilang kwandira, ang shop nila.
0: No, sa gawas, no, ang signage diha, no?
1: Dapli na dyan sa Karsada.
0: Correct. So, dito na mo sa Irving Auto Repair Shop, Barangay 2,

0: diri sa Lakbayan San Carlos.
1: Mm.
0: I'm sure nga inyong sakinan nga nawong lasot kayo pagkagawas ana kung na-wash over ni siya.
1: Bag-o.
0: Oh, guwapo kayo. O niya, pulido ang trabaho.
1: Madala ra pug sabot-sabot.
0: Stressorya lang mo, pilay presyo ani, hangyo-hangyo.
1: Hangyo-hangyo.
0: Oo, wala. Oh, tawag mo dito sa ilaha, pwede mo kaanha
1: dito. Kaya ang uban biya mga shop, di pa hangyo.
0: Ay, dili, uy.
1: Pero sa Thai Erbing, matod na ma, sabot-sabot.
0: Ayos tabon. Kayo. O niya,
1: ayos kayo, eh.
0: Kanintawahan na, mag-istoryahan na mo, wala na, burag dili, tag-iya ba?
1: Gani, di sayon, mo mailan, no?
0: Sayon kayo.
1: Humble kayo.
0: Eh, pakanoon kapag Jollibee diha,
1: ma. Gani, Jollibee, yung maulad, ito tayo ginagawa,
0: eh. Pila ta dire? Lima. Okay. Tay Irving, lima rami. Salamat sa Jollibee.
1: Ayaw, ay, paniliviran ganito.
0: Tatay Irving, ha? Tatay Irving Auto Repair Shop, mga ka-K5, dito na mo. Sige, onya, K5 Pam.
1: Hmm?
0: Wala kay kwarta diha.
1: Ay, sige rin, kung kuha kwarta.
0: Iprinda na itong titulo sa imong yuta.
1: Asa man?
0: Dito sa Asialink Finance Corporation. Ah.
1: Asa man sila dapat?
0: Nasa Center Mall, Dres Dakbayan, San Carlos.
1: Hmm.
0: Kung na kay titulo sa yuta or di gani balay o di gani URCR sa sakyanan, pwede na nimo maprinda dito.
1: Pwede ra titulo sa mong silingan dili.
0: Kung pwede ra man nimo sugot ra ka nga pagkahuman, posilon ka okay ra. Sa Asialink Finance Corporation mga ka-K5, modawat og ORCR nga prenda sa sakyanan. Any kind sa mga sakyanan basta dili po na nagsangkayod na ha.
1: Ka na nagkaranggan sa apa kayo.
0: Ayo na. Dala nag-Irving dito kay ayuho na, no?
1: Nag-ayod-ayod.
0: Sa Asialink Finance Corporation, i-appraise lang taas, mubo ang interest.
1: Mao na ni pinakanindot.
0: Yes.
1: Nga mabang ang interest.
0: Mo finance pod sila kung mopalit ka og sakyanan kay 5 Pam.
1: Agoy, kanindot.
0: Yes. Second hand or brand new. Depende ni mo basta makapasar sa appraisal nila.
1: So adto lang kanila mo bayad.
0: Yes, dito kanila mo bayad, wala kay cash nga ipagawas og binaa man jud gamay ra kay 5 Pam.
1: Kasi sila na mo dugang kung kulang imong cash.
0: Yes, may interest jud na pero gamay ra.
1: Syempre kay dili mo takapangutag wala po interest. Pero ang naka nindot sila kay gamay ra jud ilang interest.
0: Gamay ra jud. So gadawat pod sila og finance nga mo papalit kag balay og unsa diha subdivision. Mo pa barog patindog gagbalay sa subdivision.
1: Mm.
0: Bayran nila kay 5 Pam.
1: Indoto.
0: Indoto oy.
1: Barog ka utang na mapugod.
0: Oh, kini ito ang trabaho. Pwede jud ta makapangutang ani para later on natay balay
1: na
0: ba.
1: Na makita.
0: Na. Okay. Wala la koy balay sa bakulod. Mo palit ko diri oy. Galing kay na ano man ko dito. Ah, sayang naman kaya lang biyaan na to dito, no?
1: Palit lang may pila may kabok.
0: Pila mo dire. Kay mamalita ron.
1: Yes, sana all.
0: I-order na itong online.
1: Pa-deliver GMT.
0: Asialink Finance Corporation. Na sila mga ka-K5 diha sa Kuan Center Mall region. Pakita si Sir Celso Kabatuan Jr. Alihang beautification and guwapuhon na brands manager diha mga ka-K5. Soon, may opisina na sila sa Canlaon and Gihulgan. Wow,
1: pagpapana
0: ito. Grabe. Nagkadaghan
1: naman.
0: Nagkadaghan. Salamat kayo. Basahon sa nato ni Minsay Kipay Pam. Basi ma-check ni mo diha.
1: Sige.
0: Good morning to Kate Claridad. No? Morning, Sir Bri and Pamela. Salamat kayo sa pagpaminaw. Si Madam Crystal Joy Idkibal Gray. Good morning. Salamat sa pagpaminaw. Kinanay Pasit diha, Pasita. Sa Tinggasin. Ano? Salamat sa pagpaminaw.
1: Sa parindiri wala nabasa ni nabasa ni si
0: Diwata, Choy. Diwata basa si Diwata.
1: It's the Diwata overload with some mukwan sa ug kadiyot.
0: Ah, okay, mudighay siya kadiyot. Okay.
1: Ay murag na ni sangit ha.
0: Okay.
1: Diwata overload.
0: Murag si kuan ka si
1: si.
0: Akit sa nang encore gani sa TV Patrol nga bayi gani nga pausog tingog. Karin Davila.
1: Karin Davila. Oh.
0: So, atong Biyernes sa gabi eh.
1: Ano naman?
0: Nainin pasok niya diri o nga kinangula matupla nga yellowish ba?
1: Oh, yala.
0: Paano pa siya? Pa-ending pa ba? Sa ating pagmabalik lang. Ano siya? Nainin pasok diri o.
1: Yun sa siya?
0: Napiyok siya kadiyot.
1: La?
0: Nag-ana siya. Bro. So, nisulod og direkta ang kuan. Alam mo na yun kung unsa
1: to. Alam mo na. Matawas.
0: Sige, basaan na si Diwata.
1: Sige, si Diwata. Ang problema karon kay bisan na usa sa iyang saad way natuman. Puros bot-bot. Asa naman to, gipangalanan niya nga kontraktor. Kontraktor, sila na?
0: Kontraktor.
1: Kinsi to kabuok iyang giminsyon. O niya, way na priso bisan usa. Past 2024, mayroon na tayong 5,500 flood control. O niya, ang ending, ang kinaiyahan ra ng itag paagi para mabulgar yang bot-bot. Pila kaadlaw gibaha og tudo sa Luzon na bulgar ra yang baho asa man 20 pesos nga bugas si Ron.
0: Mao na lagi.
1: Sampana na mo.
0: At ang usbo ng istorya ha. Kining mga politiko na to. Sa ilang kampanya, grabiha dyan ang mga panginto dila kay Pam.
1: Siyempre.
0: Kagi kong politiko gon. Hindi na matato.
1: Sanang binot.
0: Binotbot. Oh. Naago na dira, pero di ko anak, kabotbot, kay mubo naman yung
1: posisyon. Gamay-gamay rin, mga gibotbot ato.
0: Ilang binotbot ato, grabihan na nang ikilo-kilo ba?
1: Oo, oh, mga gamay rin ito. 1-4. 1-8.
0: Gamay rin yung kaya ito.
1: Gamay rin kagsala ito.
0: So, mao na, no? So, manalagay, ang mga botante, may chance pa ang Pilipinas nga mubag-o kay Five Pam. Nakadepende sa botante ang pagbag-o sa gobyerno.
1: Kaya nakadepende magun sa mga botante. Kaya kita mo kung mga botante ang magkuan sa gobyerno. Mag-usab.
0: Usahay magun, madala man taan ng siyempre, yellow, madala, oh. Yellow o blue.
1: Blue, no?
0: Nga kulay sa papel. Di ba? Actually, dukuan, daghan kaayo, dili lang sa gobyerno nasyonal ato ang problema, nasa lokal. Daghan kayo mga kinawatay diha, galing hilom ra kata, kay nahadlok man ang tao.
1: Hadlok mo sugid.
0: Naana, tanan-tanan kay Five Pam.
1: Pero ang gaba, dili ba na mahadlok mo tungha? Ah, so, ang gaba, di mahadlok mo tungha?
0: Na, every 3 years, naatay eleksyon, dapat makakat-on on tata. Kumbaga, experience na to ang mga ing-ani nga pamalakad sa gobyerno, di na taunta, mubuto, pausab, ang mga tawhan na.
1: Bitaw, no?
0: Unless kung wala na dyan ubang butuhon.
1: Wala na dyan lain, wala na kayo choice.
0: No choice ka na, anak, gurupo, laghan kayo, nagpadagan, kay Five Pam.
1: Laghan kayo eh.
0: Oh. Daghan kayo sa unsang ano man. Good morning to Richard Espanto Paira. Good morning ninyo duha diha, ma'am and sir. Shout out from Calatrava, Negros Occidental. Mao ni gobyerno sa Pilipinas nga di ni masabtan karong panahuna.
1: Stop to kadiha.
0: Nga unta. Kita nga mga butante. Kamauna mo pili sa kung kinsa ang dapat nato ibutang dinha.
1: Sakto kamay.
0: Dili man pud maingon nato nga perpekto ang panggobyerno. Pero dapat dili maingani nga burag
1: nasubraan na.
0: Nasubraan na dyan nga way pulos usahay mga kakipin. Wa na tayo oras.
1: Wa na tayo oras. Ano ka ba yun?
0: Salamat ninyo talan.
1: Dagang salamat mga ikala sa kanunan nyo nga pagsunod sa mong programa.
0: Panayunan na lang.
1: Panayunan na lang ako. Oh. Salamat pagka masumbos nga si Doc Ramil Oy. Dinalat ako to ba? Ako na lang ang Queen of Olmedia ng takbayan. Kagipay Pamela Ferrador.
0: Salamat kay Lord. Thank you kay Lord. No? Salamat boss. Kung wala ka, wala pitiri. Ugma na punta. Ako na lang ang the King of Olmedia na matawin sa Carlos Brian Mordena. God bless the Philippines. Para sa
1: kampiyon.
0: Liga kampiyon. At kampiyon. Para sa kampiyon. Para sa kampiyon nga hindi na ko una, ano next na tagali?
1: Para sa kampiyon ka ba dito?
0: Sabi siya, huli ko. Sige na. Sige na.
1: Napangikipipe na sa FM?
0: Ha? Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros,
1: K5. K5 News FM. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
3: Basta gani cold press process, but ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mo na yung kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo oy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
2: Bisa pagtunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
3: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
4: Bio. Ako si JM, ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Dili lang ulcer, Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
2: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
3: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasigi kag kaog mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
2: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusohon!
5: D3 Bio!
6: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Janice. Lupay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX. Ako si Jean Pauline Rosso.
10: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang anainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
10: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper dili maapil kopya.
9: Mao
10: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
11: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
10: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
11: monay
10: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
11: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
6: DTX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
10: Garigyo na ito masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres, nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
11: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
10: Mm.
11: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
10: Mm.
11: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules. Mm.
10: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
11: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
10: Mm.
11: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
10: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
11: Mm.
10: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
11: Oh.
10: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
11: Ayay,
10: gapataas sa oxidative stress.
11: Mm.
10: Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 ug BTC.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
1: BTC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog og BTC matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: DTX 500.
16: Ako Dice Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
14: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
11: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-BTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
10: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
11: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
10: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kay chances mo taas ang imo nga telomeres.
11: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
10: Mm.
11: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
10: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
11: Mm.
10: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
11: Mm.
10: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung
11: wow,
10: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
11: Mm.
10: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
11: Sobra na.
10: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
11: Oh.
10: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
11: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
10: Mm.
11: preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
10: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. No, aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
11: Oh.
10: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili ka antigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
11: Mauna.
10: Mopay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug may TC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug may TC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
11: Correct.
17: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
19: tulo pod ka kapsul sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
19: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
17: DTX 500. Mapalit sa mga butika. May TC ang Alkaline, nga vitamin C.
20: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adin ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay, mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ug tumar, may TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Ug tinaw na usab ang akong panandaw.
17: May TC! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pag-inom ug kape Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
10: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
11: Wow.
10: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba. Sir JP.
11: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
10: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito Jude ni mo. Patay Jude ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bayo.
9: Napod kini diskubrihan dok.
10: Mm.
9: Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix ako ang programa?
10: Mm.
9: Gitistingan ako og pusa kining D3 Bayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bayo og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy.
10: Mm-hmm.
9: Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
10: Mm. Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bayo!
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bayo!
22: Ang D3 gamay Visio!
0: Ang Visio
22: gamay D3!
0: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bayo!
9: Katong ni Adto ko sa usaka lugar, niya nikalit ko gitakigan.
10: Mm.
9: Oh, gilantan ko pag-ayo.
10: Mm.
9: Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuwair ako, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
10: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
9: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
10: Yes,
9: kunya,
10: Sir GP.
9: Kunya, wala na sa plain D3 do.
10: Correct. Mm. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. Mm. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
9: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
10: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
9: Mm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
0: Mm. D3 Bio!
23: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio!
22: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
22: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio!
24: Mighty C!
25: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako di ay si Isagami Alontaga. Doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-build ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
24: Mighty C!
25: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Sa mga butika.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
9: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
9: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
9: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, naan ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
9: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika diyo fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
9: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
9: Mm.
10: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Doc?
10: dala na natin sa GP sa added benefits.
9: Oh, stop.
10: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
10: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
9: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
9: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
9: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
9: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
9: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
27: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
27: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
27: D3 Bio.
9: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
9: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
10: Nga naman, Sir JP.
9: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
10: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuha nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
9: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
10: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
9: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
10: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
9: Gusto.
10: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
9: Gusto.
10: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
9: Correct.
27: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
27: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang
5: VCO gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
9: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
10: wala na takdan.
9: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
10: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
9: Unya,
10: patay ang virus, Sir GP.
9: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
10: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
9: Correct.
10: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
9: Asa?
10: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang so MCT.
9: Wala. Okay.
10: Ang medium chain
9: triglyceride.
10: Diretso na siya nga mahimong
9: energy.
10: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
9: Empty stomach, dok.
10: Kabalo ka nga no, Sir GP?
9: Hatagan
10: kanya og energy or kusog.
9: Wow.
10: Ang MCT, wala na siya sa print D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
9: Munay dapat target
10: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
9: Muniwang di ka.
10: Unya, naabay MCT ang imong print D3?
9: Wala.
10: Wala, John.
9: Wa na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
9: Ayaw abusuhon.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit nagikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
3: Dili tanang tao Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
2: Mauna.
3: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo, wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
2: Yes.
3: Mayon ta akong gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
2: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
3: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit. Wala pud gi exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta akong sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Pero

0: Oh.
1: Kung wala ka ganyan ng 3,500 og maitis, unya kulang pa dyan kag-exercise. Mm. Siyempre, manambo ka, unya, maubis ka. Sa obesity pa lang, naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit.
0: Kapag kadaghan.
1: Mm. Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi, Sir GP.
0: Mm.
1: Kinaunhan nini ang Iceland. Life expectancy nila, 79 sa lalaki, unya 83 sa babay.
0: Wow.
1: Unsa may sikreto?
0: Mm.
1: Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
0: Ang mga hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay, 86.
1: Mm.
0: Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food.
1: Mm.
0: Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
1: Wow. Mm. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
0: Oh.
1: Wala pod sila gainom og DTX 500 og maitisi.
0: Mm.
1: Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
2: DTX 500.
3: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
0: Husto.
1: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas,
0: mm,
1: kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals, tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-DTX 500 og mighty C matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
0: Mm. Ang sa Sweden, may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sikreto?
1: Hmm?
0: Wala sila gagamit og mantika.
1: Hmm.
0: Ang New Zealand, adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland, naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sikreto? Prutas,
1: wow,
0: utan, ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
1: Hmm. Sa kinatibuk-an, Sir GP, mauni ang mga sikreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan,
0: oh,
1: Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation.
0: Oy!
1: Walking, walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisiklita o daghan ang Japan.
0: Mm.
1: Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog.
0: Ay!
1: Sayo matulog, Sir GP.
0: Oh.
1: Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
0: Wow!
1: Diya pa, Jun, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule.
0: Oy.
1: Undang kagkaon kung 80% full ka.
0: Ay!
1: Or busog
0: ka na. Dili pa busog, dili di ay.
1: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado a jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
0: Moody ay na.
1: Hmm.
0: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Do ako sab si Doc Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Hey!
1: Sa DTX

0: eksperto.
1: TTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
10: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
9: Hala, naa di ATM dito?
10: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
9: Daghan magtawo dito, good.
10: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
9: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
10: Sana all na ay i-parking.
11: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Mais Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, Naaba na sa imong plain D3.
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. May panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
1: D3 bio.
3: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
0: Ang visio
1: nga may D3.
0: Papalit sa mga
1: bulika. D3 bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
5: Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga oy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Sa FM sa Gihulngan. Sa Nandan, kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
13: 11 Mbps.

0: Alright, siya kamalanan nga kautuhon diri sa dakben sa kanlaon. Medyo basa-basa gig ka. Ha? So sa mga motorista, kinanglan, amping sa kadalanan. Ha? Sige, natapos na mga ka-K5 ang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Motog nga daghan man mga may mga negative comments, may mga positive comments of course. Bisan kita may na dayaw man ta mga ka-K5, may masaway puta. No? Ana man lang ato kan check and balance. No? Daghan nga mga iyang ginapang istorya kagahapon. Nga gilakbit niya sa iyang suna nga makapalakpak mampunta. No? Onya, napoy uban nga medyo murag diskontento. No? O, kabala naman mo. Unsay ka ng ganong may mga diskontento mga ka-K5 sa iyahang nga mga pamulong kagahapon. Munang atong sawaan karunog edugay mga ka-K5. Pero kung kani daghang mo dayaw niya, kung mahinayon gid ni mga ka-K5 kining number 1 kining kay bakal kabalota throughout the country na sinati ni nga problema. O ingon si Lady Ann Suna all. Pero kung atuan ning subayon mga ka-K5 daghang mudayaw niya. Kung madayon ni mga ka-K5 nga tangtangon ng system loss. Oh. Kay mo man ay nakakuan, sample ro, naaray ka ng mga pipila ka mga kadagkuan sa electric company. Ilahang gitutoy dito sa kuan nga waas lang bayad og kuryente mga ka-K5. Kita may mamayad, ana. Diba? Nay mangawat og kuryente, kita may mamayad, ana. Muna nga wala kayo'y grabbing operasyon ang mga kumpanya. O mas maayo ron. Kung madayon gid ni Mr. President mo, pakpak yung kupagayo. May ngoto kang Marvin Castillon, watching from Barangay Panubigan. Thank you, Marvin. May ngoto ka rin taran mga ka-K5. Labi na sa to ang mga K5 sunod supporters. Kanlaon. Ipangunahan sa tong president, of course, si Ma'am Rudy Villando, kang Ma'am Marvic de la Paz, atong vice, o kang Ma'am Giselle Pasinabaw, ng atong secretary, o kang Ma'am Banji Impik, Ma'am Marilyn Alegria, bro Remy Credo, maingod to, Ma'am Josephine Mabos, Merlin Antulo, kang GL, maingod to. Then the same time sa tantaran mga ka-K5, ato nang tamyaon karong dugay-dugay ha. At the same time mga ato naman nga K5 sunod supporters dira sa may LMI. Ipangunahan ni Bro Mador Flores sa Ma'am Amigen Deles. Ma'am Amigen, tagay kong complete name sa inyong kuan be officer. Nawa toko ha. At the same time kang Capnaldo Asuncion dira sa may Isabela, si Katuna. Kagawa Jing, may ngunto. Kang Ma'am Gisette. O sa tantaran mga ka-K5, may ngod to karantaran mga suki nga tigpamina. Pero itong tulamanon, gipalan sa may tinguha sa itong epektibo nga DTX 500, ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. O ang ito nga Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Muna nga panahon, init ganiha, karon ulan. Panagiging on lams na. Onya, at the same time, ang ato man nga DTX Coffee Mix na kakape na ka naka-detox ka pa, DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. At the same time, ang ato pod nga Pre-Bio Coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics, may prebiotics. At the same time, ay sa kalimot mga ka-K5 ang ato nga Extend Food Supplement, may makaklabuhas ka nga makapatarong sa circulation sa dugo sa magtiayon. So pwede babae, pwede lalaki. O niya ang ato nga DTX Beauty Shop o ang Klinika Diofresh.
1: 11 Mbps.
0: Panamyaw mga ka-K5 dira sa may masulog. Maingod to karon tanan na sa mga suking at tagpalamati, pababaw na mga ka-K5. Labi na sa may mananawin, maingod to karon tanan kang Nonoy Latornas, no? Kang Ma'am Roslyn Godoyo, na sa may matagbak, maingod to karon tanan, ha? Sige, dito maglangan, ari na mga ka-K5.

0: Ari na mga ka-K5, mga tuwag nga mga headlines. Sa mga uluhan sa mga balita karong adtoha. System loss ipakakas ni PBBM sa mga kompanya sa enerhiya. 5,000 ka mga hektarya sa Katuban sa Negros Oriental apektado naman sa RSSI. Gobernador miniklara na og state of calamity. Samtang kabangkalan PNP may person of interest na sa pagpatay sa isa ka inahan. Samtang pagtagtag sa tagnapulo ka kilong bugas alang sa 6,538 ka mga individual nagapadayon. Kanlaon City gihangop naman ang programa sa gobyerno alang sa pagpangandam sa katalagman. DTI Negros Oriental suportado ang industriya sa kape. Samtang usa ka gatos ka mga magtutudlo sa Negros na promote pinaagi sa SCP system. Human rights groups dismayado sa sona ni President Bongbong Marcos Jr.
1: 11 Mbps.

0: Na amazing na nga panahon mga KK5, no? Kanabitang kuan Carl ka nang nakasapayag. No, niya gafag. Gayon ani siya gaulan-ulan. Nagahigop ka sa DTX Coffee Mix o ka DTX Premium Coffee. Ah, murag katawhay sa imo ang paminsaron. No, kanabitang bugnaw kay mga KK5. No, niya naka-jacket ka. Nagalingkod ka santay, nakasagamay ni mga kubo-kubo. No, nagkatagasak ang ulan mga KK5. Tapos nagahigop-higop ka sa init nga kape. Pagtulak sa ulan, may nag-abot nga parcel mo, problema, wa ka kwarta. Problema. Bitaw, no? Kanasudungo na tong kanang kinaiyahan, mga KK5, ba? Nasayod ba mo nga kining atong kinaiyahan na siya gitawag nga natural healing contribution nato nga mga katawhan, mga KK5? Problema lang gud nato. Di wala nato na-recognize. Wala nato na natagan og bili, mga KK5. Kabantay mo kanang ikaw lang o kung kinsa man ang imong kuyog, mga KK5. Tapos nakasa nature, murag ang imong paminaw, pamatsyag nimo daw ka-relax. Mo na say contribution, mga KK5, sa ginatawag nga negative ion nga ginahatag sa kinaiyahan. Whether it could be nature sa bukid o ka dito ka sa baybayon. Amo na nga makatawag nga stress reliever, mga KK5. Kabantay mo kini mga mountain climbers nga nagadto sa mga bukid-bukid, mga KK5. Murag kalabanan, nagbata, naghubin because of the stress-free. Muna dapat i-practice ninyo, mga KK5. Kaya kung kabalo mo, sample, 30 anyos ka, di ba nasingon pagdungog-dungog, mga KK5, ba? Pero muna ang labing tinuod. 30 anyos ka, pagmata mo sa buntag, daga-kurismaot ang naong mo, tapos nagapangsyagit, singgit ka, gaugtas ka, a year, 2 years, 3 years after, daw 40 years old ka na. Why? Because sa imong stress. Muna yung pinaka-importante, mga KK5, dapat stress-free. Normal ang stress, ha? Pero dapat may stress reliever ka later on. Alas 11:28, paano man ang stress reliever? Para makita ni mo kung how it will immediately affect, mga KK5, sa itong lawas, tumarka DTX 500 para malimpyuhan ang imong selula, para mas dali ang pag-reactivate sa imong stress hormone. Nakas bukid, nakas sa mga kakahuyan, no? Kagahapon kasi na-stress ko. Kapamati ko sa 1 hour kapin. Pero may stress reliever. Wala akong papel ba? Nami na tanim pamati ko, mga KK5. Even though ang uban medyo promising, ang uban medyo not promising. Kaya nabitang magpanagapamati ko ni President Bongbong Marcos Jr. Sa'yo, maraga daw kapakpakun ko. Daw ka, ano tawag na? Mapalakpak ko, mga KK5. May uban siya ng mga points nga medyo sa kwan pa dili ko convincing. Sa kasa ko pa daw bitin. Bitin, dili bitin nga snake ha. Kay makuanay ma-misinterpret sa uban. Kanang medyo kulang. Oo. No, kulang mga ka-K5. Like, for instance, nag-isgot siya sa flood control projects. Ngayon siya nga nanay na sugdan o kanang kuan. 1 year after, mga ka-K5, supposedly, daghan nang napapriso. Diba? Because it is very, anang napriso lang kato mga private entities. Pero mga involved mga ka-K5, syaro wala agad. May pila lang kabuok. Now, ang kwan mga ka-K5, ang kining pag-istorya niya ana, medyo nabitin ko. Tapos, ning hisgot naman siya sa kining tax amnesty. Namang palakpak na naman ko eh. Bisan pa nga dili ko covered. Kay patasaan ang gitawag nga income tax bracket. Oo. So, at least mapalakpak ka mga ka-K5. Samot pag yun, nga nakahisgot siya mga ka-K5 sa kining enerhiya. Nga katong gusto niya nga tanan tao maka-access na sa kining solar. So, kuhay ining gikuhan sa usa ka electric company nga ilahang pa-rehistruhan. Ning samot pagyud ang ako ang kalipay mga ka-K5 nga ning ingon si President Bongbong Marcos Jr. nga iyahang ipatangtang ang system loss. System loss. Lipay ko eh. Dako nagkawala sa uban mga ka-K5, may nagapangawat kuryente, wata kabalong iban elected pa. So at least may ang kumpanya mismo makahimo sila ilang kagalingon nga investigating body, nas lang kagalingon nga intelligence para magsubay-subay sa kuryente kung kinsa nagapangawat mga ka-K5. Diba? Dili kay kun once nga may madula, may mawala nga kwan, may mawala nga kuryente, may mawala dira nga ginakawat mga ka-K5, ikarga sa tawo, ikarga sa konsumidores. Ngunit pag ingon niya, pag-ingon niya mga ka-K5 nga ipatangtang niya ang system losses, grabe yung pakpak ko, patitiil ko ga pakpak. Tinood nami na tanya kung kwan kaya nga gusto ko galingon kani akong gipangita even though may mga pipila because kabalota ang presidente mga ka-K5 may strength, may weakness. Even former President Duterte, even the former and the late President Noynoy Aquino, even ang mga kanhi pang mga presidente, may mga weakness siya. Ganun nakita ko dari mga ka-K5 nga kaning-kaning pagsaway sa pipila ka mga progresibong grupo, normal mang na. Talan nga presidente may kasaway manggid nga mga progresibong grupo. Ganun ang kuha lang is na-meet na ko parang daw sa mga kong galutaw mga ka-K5 kasi mauni. Mauni kong ipangita pero even doon nga managlantaw na to mga ka-K5 nga muraguman paasa. Pero may promising eh. Mean to say, nakita agad nila. Nakita niya for pila naman katuig sa upat. For how many years mga ka-K5, nakita nila kung unsagyod ang number one nga ginamulo sa tabo. Wait ako gakwana ng mga kanang unsa na kanang mga ayuda ing unsa ayuda pinili ra man na katubong sa fuel mga ka-K5 nga may mga subsidiya pinili ra man na laban to kanong libreng sakay kay dito ra man sa mga load kuan good no ang diri sa mga urbanized cities ug uban pa nga mga component cities ug municipalities depende na man sa LGU. LGU naman ay kakuan. So wala kayo kung gaga-focus na mga ka-K5. Ang mga major kuan, mga major issues, dito ko gaga-focus. So okay na. So medyo dagan na siya na istorya. Ang problema, after the sona, nakadungog na lang ko, kining iyahang anak, Nga congressman, mga kakayfabe, nga dili na pakuanon kining flood control project kay mga igo ila ko ng kuyog. Gakato lang hubon ko. Kala ko mo diay. Kung mo nang istorya ha, mga kakayfay, dili na nila pa-investigaran pa. So, mean to say thank you. Abi ko, presidente, they are anti-corruption, mga kakayfay. Ano man yung kongresista ni nga kuan, anak niya, ano ningon mga dili na ngayon kuanan pa, kay because dili ko na pamulitika. Pero lisod ko na kayo nga ilang investigan lang kagulingon nga kuan. Then let it be. Kabantay mo sa inyong gihimo, sa inyong usaka, mga usaka kuyog na kongresista? Because they are very vocal against sa imo nga amahan? O sa may inyong gihimo? Gipatangtang ninyo na karoon, maingon-maingon ka nga, di na po'y dili na kuan, kay mga out kay balantaon, nga mo ang giunay, nga mong kuan. Oh! Nagtawang ang senador ron. Ako ba, gusto gidakpon si Senador Marcolita. Then si Senador Jinggoy. Because no one is above the law. Unya karon kay kongresista, okay lang. May paglagsunod ka kay ano, kay Congressman Albie Benitez. At least na paniguro ni Congressman Benitez nga may barangay eleksyon. May barangay eleksyon, Carl. Makadagan ka na, Carl. Diba? Dili ko no pa kuana na stop ikuan din ako no ang investigasyon tungod kay mga igo ya mga kuyog. Ano no an unsa man ni? Ha? Ako wala ko aga not against unsa dira because he is a congressman from his own district mga kakayfabe. Pero maot pud istoryahon nga yang tatay, yang papa naingon nga ang corruption money kay lagi dili ko no one even gani ang yahang mag kabantay mo. Naingon siya mga kakayfabe nga sakit man sa yaha nga yang kagalingon nga pamilya pero wala eh. Because ang gobyerno mga kakayfabe money kingon ba sa kopod nga panultion kung sayop-sayop. Kung sakto-sakto, kung nakalapas sa balao, dapat may prosecution and conviction. Kaya karoon may ngon yung anak mga kakayfabe. Nagapang lingo-lingo ko. Kana ko na may natanya akong kuan ba marag. Nakakuan ako marag, uy. For how many days nga medyo gasaway ko mga kakayfabe because of bullet politics. Kana nami nagtani ang kuan ba nga uy naramon eh. Mo ni gipangita sa tao because once you're going to matawag na to nga to issue a statement and it will be addressed dito mismo sa grassroots, dito mismo sa mga pinakapigado nga tao nga apektado, mupakpak yun na sila nimo. Una pagabot diri sa kanang giyatangan sa uban mga kakayfabe nga mo ni. Ana. Mo na gingon mga kakayfabe nga marag maning kamot ginis lang nga ma-convict si VP Sara nga di makadagan mga kakayfabe sa 2028. Kay naandan na baya sa politikas Pilipinas marag si President Duterte naman tong wala kayong balos-balos. Pero wanta ka balo unsay dagan ani sa iyang anak. Kuyaw ani nga mauna nya labi na nga may history mga kakayfabe nga ilahang gipalabay ang former president dito sa Daheg. Ha? So probably expect yun ka nga may balos yun. So, pagkabalotanga kung once nga malantaw, timan niya kung istorya mga kakifay. Because history will tell tales. Landawaw niya. Pagsugod na sa kampanya sa kining presidential election, lantaw gani nga nag-unag yapon si VP Sara mga ka-K5, daghan na po ning daghan, kabalot ha? Daghan ning mukwanda yun. Mupalimbing mga ka-K5. Okay, hadlok man. Lisod ba, no? Morning, sir. Watching from Puro Karaya, Angas Dos, Calaon City. Thank you, Maria Teresa Rizaba Kadungon. Sige, alas 11:41 na mga ka-K5. Maingon to dira sa kay... Thank you, Ma'am Ami, ah. Vice President si Ma'am Helen Asuncion. Secretary si Ma'am Ami Jane, of course. Treasurer si Ma'am Alma Villar. Auditor si Ma'am Nancy Ferrer. O si Ma'am Joy Disoy. Ato nang sumpayan karon na gidugay, ah. Sige, alas 11:42 na mga ka-K5. Standby! Unaon tapag-check mga ka-K5, si ka-K5 Shella Gasataman. Mangumusta tas lakaos panahon. Nganong ga init gagini pagbugtaw, pagmata ko, init. Pagsugod programa, ga ulan. Mangumusta niya tada sa San Carlos, ha? Musta niyong panahon, dra mga ka-K5? Messenger ka la para at least direkta-rekta. Sige, i-check sa na to mga ka-K5. Walay LP apan may panagsang mga pag-ulan sa NIR. Check ta ang kampiyon o ang weather update. Gikan kang ka-K5 Shella Gasataman.
1: Bantay Panahon K5 Weather Update. K5 Weather
0: Update. Shella, kumusta?
2: K5 Steve, para sa aton weather update, wala sang na-monitor nga low pressure area ang pag-asa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility base sa ilalas dos ng kaagahong nga weather bulletin subong Martes. Habang posible nga makabatyag ang Negros Island region sa magal-umol nga kalangitan nga may panalagsa nga pag-ulan kag pagpanag-uob bangod sang localized thunderstorm. Samtang apektado sang habagat ang Ilocos region, Cambales, Bataan, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro. Apang apektado man ang ilang Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region. Amoy na ang aton nga weather update sa K5CIB. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty Sea, DT Bio, Tagditek 500. Para sa programang 11 Mbps, ako si K5 Shella Gasataman, K5 News. Okay.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat K5 Shella Gasataman. Wala siyang low pressure area pero may high blood area. At ito's masulog. Walay low pressure area pero may high blood area. Lalapidot, hindi magpatamahan. Damo pagamahal sa imo.

0: RSSI. Gobernador Segerparia medeklara na sa state of calamity. Nasa linya ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve, no, gikan sa Kapin, 3,000 ka mga ektarya sa katubuan sa Negros Oriental. Agi payag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Segerparia na niabot na sa Kapin 5,000 ka mga ektarya sa katubuan ng probinsya ang apektado. Gumikan sa Red Stripe Soft-Scale Insect on RSSI o gibase sa kini sa report na gikan usab sa SRA. Ipahayag, no, daan sa provincial government sa Negros Oriental Kivestive nga agya mga lugar, no, sa ining nasampit nga probinsya or dinhi sa Negros Oriental nga mas napiktuhan kining bais sa bayawan dakbayan sa gihulngan o kining mabinay igon man ang mga pila ka mga kasikbit na mga lugar nga dunay halapad nga gabaga katubuhan sa Kivestive. So gumikan nini nagkalabay gabaga bulan nagduso na ning daan ang pipila ka mga hintungdan ngadto sa Kapitolyo nga kumbaga ideklara nga state of calamity ang nasampit nga probinsya. Inungdan niya na giaprubahan no sa Negros Oriental Provincial Disaster Reduction and Management Council ang ining gitawag nga state of calamity sa probinsya. So that's why nga ingon pa ni Governor Manuel Chaco Segerparia nga ipagawas na ang kining gitawag bitaw nga 15 million pesos sa Kivestive gikan sa quick response fund sa Kapitolyo alang sa pagpalit og insecticide agi og pakigbatok ining gitawag nga RSSI Kivestive.
0: Ah, okay. So kani maramahulog sa calamity fund.
2: Kumbaga calamity fund ka Kivestive sa Kapitolyo, although agi payag sa gobernador or ni Governor Manuel Chaco Segerparia nga matawag bito na to nga first cycle ang kining gikan sa province, but ang second cycle na nini is adto ni magikan sa central or sa local na kakibestin.
0: So ipalit nila insecticide.
2: Mo ni prioridad sa nasampit nga URF.
0: Wala may iko ano, Pinoyticide. Pero kabalo ka, dili naman ni problema gus Oriental. Nauna gani og declare ang Occidental. Nya tabok-tabok po daan mga ka K5. So money karon ang isa sa problema sa mga kuan, sa mga planters, no, sa tubo. So kani kun may mga tukatuban, every cities and municipalities mer ilagi ni bumbahan.
2: Oh, posible mo ginagagibayste, pero galing ang karon galing wala pa ma-declare gali ang state of calamity ka Kivestive. Ang pipila gali ka mga asyendero or kining dunay mga katubuhan nag-initiate naman ka Kivestive o kining himo pod og ilang kagalingon pod ba nga pamaagi ba nga para mabatukan kining gitawag nga RSSI. Kay og di man gud matabang ka Kivestive, mas dako pa gyud ang perde. Ilabi na gyud kay kining mga gagmay pa nga tubo.
0: Pero may mga
2: ginahimo.
0: Gimo nila nga.
2: Ang ilang ginahimo kay Kivestive kay gikuhaan nila or bali gilalhaan nila og kaning dahon ang tubo Kivestive tapos gidauban.
0: Ang dahon. Oo. So samtang kuan pang tubo kuan lagdahon.
2: Kuan lagdahon na Kivestive kay gali. Pipila gali ka mga area especially na diri sa may gihulngan kay kuan gikuan ni lagdahon dayon ilang gitapok unya gidauban kay imbis ipakaon unta ara sa kining hayo pag kining daon ang ilang gihimo na lang is gidauban kay para usab nga dili mo balik ba. Mo na lang ilang mga pamaagi.
0: Pero nagis lagi apply nga kuan kining nagis lagi apply nga so pagputol sa mga dahon gitapok nila tapos katong pag humagdaob katong nabilin mo to isprehan. May pud no, at least gamay ra pud og kuan gamit sa spray kay kung labong gud na ang kwan, posible man gud nga nay part sa

0: dahon. Di na po part sa dahon nga di po maigo sa spray.
1: Kali.
0: Oh, mining kwan. Ngunani nga pamagi niya. I don't think so kung maka-igo ba ng 15 million.
1: Amor lang tingali. Kaya dako-dako na magiging katubuhan, Dres Negros.
0: Oo. Oh. Diba? Patoy labo, timoha dito.
1: Ah, wala eh.
0: Oh. May katubuhan man ka?
1: Wala eh.
0: Tubo ba? Tubo.
1: Tubo na wala na. Katubuhan wala.
0: We i-post na ko to, be. Ayaw. Sige, pareho kami ko ni mga maluoy ka, sir. Ayaw ba?
1: Ayaw.
0: Sige, sir.
1: Sige, kagibig sa mga una ito ang matunol na update, no, regarding usap din ni ka sa sampit nga balita, no, nga ito ganito sa DTX sa 500, MyTC o D3Bio. Para sa programa ng 11 Mbps, Chris sa K5 Elmer Sagag para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Mayngot to, Ma'am Merlin Antolo, diya sa mga merkado sa Masulog. Mapalit man dira mga ka K5 ang atong produkto, ha? Kiyosas leader, Ma'am Merlin, thank you very much. Napo dira kang Ma'am Josephine Mabos. Highway lang na sa Masulog, ha? Kaya may tindahan dira gulay mga ka K5. Sige, onya sa Picas Bahi naman, i-check na to si ka K5 Cheryl Repe. DTI, okay pa ba ni? Negros Oriental, suportado mga ka-K5 ang industriya sa kape. E-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5, Cyril Repe.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ang Department of Trade and Industry di sa lalawigan sa Negros Oriental nagparay na ginipagsuporta sa local industry sa kape. Pinagi sa pagpagayon ay karutuigan sa Dumaguete Cafe Festival. Kaya ipagayon, sugod ay neto folio batisais o ba ng mga exhibitors sa nagkailang mga napit dito sa lalawigan sa Negros Oriental. Matod pa ni DTI Provincial Director Juliet Barugon, nga kamayin sa ilang tumong mao ang pagpalapad sa pagpunidad sa merkado alang sa lokal nga producers sa kape. Mga tagiya, og tinahan uban pag mga madula sa industriya sa kape di sa tulalawigan. Nakinusan ini pagbugda usab og taas nga panginahanglan alang sa lokal nga tinghibog kape. Mitabang usab ang mga representante sa mga ahensya sa gobyerno, komunidad. Dugay ni Barugon, ang kalihukan nagtubong usab sa pagpaligon sa kolaborasyon sa gobyerno, pribadong sektor, arma palabo pa ang lokal nga kape. Ang DCF, ibuksan ni Atofolio 24, o gabulungtan kini, Kontod Folio 30, nga rin ba sa siyong sisyon, nga ibaigan sa may Robinson's Mall. Ang balita ay nabati ito na kanino sa D3Bio DTX 500. T5 sa Real DTX sa 500 pa. Para sa kaming balita, serbisyo publiko kareho sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report.
0: Alright, salamat ka K5, Cheryl Repe. Alas 11:54 na, mayingon to kang Kansas leader Joseph Davis, mayingon to. Ano wala ka gabi? Sige, atong oras, gidalan sa mentingwa sa ato ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Sa palaglay-lays panahon mga kakifib, dapat suportado, dapat ligo ng panglawas kontra sa pag kinimitong pag-adjust sa itong lawas sa temperatura. Magresulta gina mga kakifib sa pislango, trangkaso, hilanat, ubo, sipon o guban pa. Para mas ligo ng lawas, mag-Mighty C na the alkaline-based vitamin C. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
2: 11 Mbps. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
6: Mapali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaut nga nainom nyo na inyong GTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan na ito karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, o uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauma ng imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
6: Correct.
7: Okay. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag GTX 500 og mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat dunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og GTX 500 og mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning GTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
4: GTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ang atay. Epektibo ang GTX 500.
4: GTX 500. Mapalis sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Doc Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
6: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og GTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
6: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag GTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. GTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag GTX 500, og mag mighty si Sir JP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Og kinasab si Doc Ramil Oy, saying, maing panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Sariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: At sa ulo naman nagbabagang balita, ikalimang sona ni Pangulong Marcos itinampok ang mga pangako at direksyon ng pamahalaan. Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos sa sona laban sa kanya. Iginiit niya, handa siyang humarap sa investigasyon. Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Canlaon City, kinatuwa ang mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Samantala, 11 maing isda sa aklan arestado at mahigit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsama. Motorista pataya matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Mga estudyante ng love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buena Vista. At awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na di umano ay supplier ng shabu sa target suspect.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, naganap nitong Lunes, July 27, taong kasalukuyan ang ikalima State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inilatag ang kanyang mga nagawa sa administrasyon at mga pangunahing prioridad para sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Sa kanyang talumpati, tinalakay ng Pangulo ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa ekonomiya, trabaho, infrastruktura, agrikultura, edukasyon, kalusugan, enerhiya, digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Binigyan din naman ng Pangulo ang pagpapatuloy ng mga programa para sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at mangisda, pagpapabili sa mga proyektong pang-imprastruktura at pagpapahusay ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kasaway naman ang SONA nagtipo ng mga mambabata sa opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang sektor at mga panauhin sa batas ng pambansa. Samantala, nagsagawa rin ng mga kilos protesta ang ilang grupo upang ihayag ang kanilang mga panawagan at puna sa administrasyon. Ang naturang State of the Nation Address ay taunang itinatadhana ng konstitusyon upang iulat ng Pangulo ang kalagayan ng bansa at inahad ang mga plano at prioridad ng pamahalaan para sa mga susunod na taon.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos sa SONA laban sa kanya. Iginiit na handa siyang humarap sa investigasyon. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
12: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
13: Ito ang naging opisyal na pahayag matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagbigay komento at inihayag ni Romualdez na masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo kaugnay sa mga kinakaharap niyang isyo. Iginiit ni later representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang ginawang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng tamang proseso. Gayunpaman, binigyang diin ni Romualdez na iginagalang niya ang paninindigan ng punong ehekutibo at nilinaw na kailanman ay hindi siya humihingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato. Idinagdag pa ng mambabatas na nararapat lamang sundin ang due process o tamang proseso ng batas at umaasa siyang ang mga ebidensya ang mismong maglalantad ng katotohanan. Paninindigan ni Romualdez, handa niyang harapin ang anumang imbestigasyon upang patunayan na wala siyang sala. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kapyo ng mga balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
15: Opisyal na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo 27 na sa lalawigan ng Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng Pilipinas. Kasabay nito ang nakatakdang pagpapatupad ng kauna-unahang sounding rocket launch test sa bansa sa taong 2027. Isasagawa ang makasaysayang proyekto sa pangunguna ng Philippine Space Agency o PhilSA, Department of Information and Communication Technology o DICT at Cagayan Economic Zone Authority o CESA sa pagkikipagtulungan sa South Korean aerospace firm na Perigee Aerospace Incorporated. Napili ang Cagayan dahil sa estratehikong lokasyon nito na nakaharap sa karagatang Pasipiko at malapit sa Ecuador na perpekto para sa ligtas at maayos na rocket launch and recovery operations. Inihayag ng Pangulo na ang Cagayan ay kapwa-handa sa geografiya at ekonomiya upang magsilbing pintuan ng bansa patungong kalawakan. Binigyang diin pa ni Marcos na ang gagawing pagsubok gamit ang isang liquid-fueled sounding rocket ay isang krusyal na hakbang upang simulan ang pagbuo ng sariling mga gabay at kakayahan ng Pilipinas sa pagpapalipad ng rocket sa kalawakan. Inaasahang magbubukas ang proyektong ito ng malaking oportunidad sa teknolohiya at ekonomiya sa pamamagitan ng technology transfer at pagsasanay sa mga Pilipinong inhinyero. Bukod sa paglikha ng mga bagong trabaho sa larangan ng aerospace engineering sa Ilagang Luzon, layunin din itong ihanda ang bansa sa independenteng pagpapadala ng sariling communication satellites at Earth Observation Systems sa hinaharap. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
11: At Canlaon City, kinatuwa mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Ang kampyon, na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
16: Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang mga bagong programa para sa paghahanda sa sakuna na inilahad ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kung SONA. Ayon ba kay Seth Barriga, Public Information Officer ng Canlaon City, malaki ang maitutulong ng mga programang ito upang palakas ang kanilang kakayahang tumugon sa mga emergency tulad ng pag-alboroto ng bukang Canlaon at mga nakaraang bagyo. Binigyan din niya ang pangailangan para sa isang mas malaki at mas matibay na evacuation center para sa mga residente. Umaasa ang lungsod na suportahan ng pamasang pamahalaan ang proyektong ito upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharmari Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kaningawan sa Negros, K5 News FM.
10: YTC Network News.
14: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 11 mangingisda sa Aklan arestado. Mahigit 1.3 milyon halaga ng isda at kagamitan na samsama. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5, Leonard Veray.
17: 11 mangingisda ang inaresto sa isinagawang anti-illegal fishing operation sa may barangay Mambukyaw, Batane. Matapos manong mahuling nangingisda na walang kaukulang permite. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska sa operasyon ang isang hindi rehistrado motorbote at iba't ibang kagamitan sa pangingisda at ang 87 kilong isda na may kabuang halagang tinatayang aabot sa 1,391,095 pesos. Ang operasyon ng Police Regional Office Iksaklan, ang isa sa pinakamalaking anti-illegal fishing operation isinagawa sa buong Western Visayas nitong mga nakalipas na araw. Sa kabuuan, 38 individual ang naresto sa rehiyon habang umabot naman sa mahigit 2.68 million pesos ang halaga ng nakumpis kang isda at kagamitan sa magkahiwalay na operasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: YTC Network News. YTC Network News.
11: Gayon din, motorista patay matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balitang yan, atin kay K5 Grace Balustrino.
18: Patay ang isang 24 anyos na motorista matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang delivery truck sa kahabaan ng National Road sa Barangay Iraan Bayan ng Rizal, Palawan, gabi ng July 25. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima na kinilalang si Jack, residente ng Barangay Punta Baja, Rizal, ang isang itim na motorsiklo at patungong Barangay Iraan nang mangyari ang aksidente. Lumabas sa imbestigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo at pagdating sa isang kurbadang bahagi ng kalsada ay nag-overshoot ito at sumalpok sa harapang bumper ng isang truck van na nagdadala ng mga parcel at minamaneho ni alias Dino, 34 anyos, residente ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang motorista kasama ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Agad siyang isinugod sa Rizal District Hospital upang mabigyan ng lunas, ngunit kalaunan ay idiniklara ng patay. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver ng truck. Kapwa nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan at dinala sa Rizal Municipal Police Station para sa ukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Balustrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
14: YTC Network News. YTC Network News.
11: At mga estudyante ng love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Detalye ng balita, hatid kay K5 Kim Caluyo.
19: Pinapaimbestigahan sa ngayon ng Iloilo City Police Office o ICPO ang kumakalat na video ng indecent act ng dalawang estudyante sa Esplanade 11 na sakop ng Barangay Progreso, Lapu's, kung saan iniutos ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa concerned units na i-verify ang authenticity ng video, i-identify ang mga involved na estudyante at alamin ang kanilang mga violation sa mga local ordinances. Makikita sa video na naka-ID at uniform pa ang mga involved kung saan nilinisan na ang lugar ng city government kahit na hindi pa ito na-turn over ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, plano namang mag-install ng CCTV sa lugar upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: YTC Network News. YTC Network News.
11: Samantala, mahigit 700,000 na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buena Vista. Balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
20: Umabot sa 103 gramos ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 700,400 pesos ang narecover ng mga otoridad sa drug bypass operation la 7:47 kagabi Hulyo 27 sa Barangay Funda Dalipe, San Jose de Buena Vista. Kinilala ang nahuli kay alias Kiaw, 47 anyos, isang high-value individual at residente ng Barangay San Fernando sa nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang isang sachet ng pinaniniwala ang shabu na buy-bust item, 7 sachet na sa posisyon ng suspect, buy-bust money at iba pang non-drug items. Naisagawa ang operasyon sa pangunguna ng San Jose MPS Station Drug Enforcement Team at sa koordinasyon ng Antique PPO, Provincial Drug Enforcement Unit at Pidea Antique. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang Kampiyon na Estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
14: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Garden Awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug buy bust operation na umano'y supplier ng shabu sa target suspect. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5K Buscaino.
1: Nasa kote ang awol na pulis na supplier umano ng shabu sa buy bust operation. Kinilala ang mga suspect na sina alias Manoy, 35 anyos, residente ng Barangay Carmen, alias Tams, 32 anyos, residente ng Barangay Lumbia, alias Apon, 35 anyos, residente ng Pinikitan, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro. Nakumpiska sa lugar ang tinatayang 50 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos ayon kay Major Kevin Bangsoy, hepe ng Lumbia Police Station 8. Hindi ang awol na pulis ang target ng operasyon. Nagulat umano ang operating units nang dumating ang suspect sa sitio Pahiron, Lumbia. Suot ang athletic uniform ng PNP. Lumabas sa investigasyon na siya ang supplier ng shabu ng isa pang suspect. Marap ang mga suspect sa paglabag sa RA 9165.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 800,000 na katao ang inilika sa Guangdong, China matapos tumama ang bagyong Noel at magdulot ang matinding pag-ulan, malalakas na hangin at malawakang pagbaha. Mahigit 350,000 na flights din ang nakansela sa Hong Kong, habang mahigit 20 katao ang sugatan dahil sa masamang panahon. Naglabas naman ang China Meteorological Administration ng Red Alert para sa flash floods sa lalawigan, habang inaasahan ang tuloy-tuloy pang pag-ulan hanggang ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Bagamat humina na bilang tropical storm, nananatiling mataas ang panganib sa mga apektadong lugar at naglaan naman ng pamahalaan ng 100 million yuan para sa relief at rehabilitasyon sa bansa.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
11: At mga K5, sumain nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kess, at K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
24: P3 Bio.
25: Oh, si Richard.
26: Siging galabad akong ulo.
25: Taas na dahil kong blood pressure.
26: Painom ko sa akong asawa, P3 Bio.
25: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
26: Nalama lang akong blood pressure.
22: P3 Bio.
27: Ang P3 nga may Visio.
22: Ang Visio
27: nga may D3.
22: Papalit sa mga bulika.
27: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaan. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gigan ko bukid, bay.
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
13: Bitaw, mabakar wash gani ko?
12: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Mayo dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diha na ka. Bakar wash ako.
12: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
15: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
16: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
15: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
16: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
15: Ala, hindot lagi na. Asa ko mag-apply?
16: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
15: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
17: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita, Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
7: Hininga, uy!
2: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ning tunumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
1: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo. At establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Alright, balik tayo mga ka-K5 dirigapon sa itong tunamanon. Alas 12:27. Ang atong oras naman, gidala sa mentingwa sa Klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ay kalimot mga ka-K5, kung ikaw nag-hambinda sa mong balatian, gumikan sa mga bisyo, may problema kas baga. Sabi na ako na infeksyon mga ka-K5, may bakterya imong baga. Mag D3 Bio na. Ang D3 Bio, nani siya'y cold press extra virgin coconut oil. Pag tumar na to, may iproseso siya sa liver. Resulta, magwas ang ginatawag tang monolaurin. Ang monolaurin, moni siya'y mukuyog sa mong dugo, paingon sa mga parte sa kalawasan, nga may impeksyon. Siya mapatay sa kagawm, siya mapatay sa virus o bakterya. Paano niya patyon? Iyang gubon ang kining shell sa virus or bakterya. Patyon gid niya mga ka-K5, pinaka-membrane sa bakterya. Ka-resulta, dili na siya magbalik. So, muna yung pinakakuan mga ka-K5. Standby ka-K5, Jezebel. So, kung ikaw naka-D3 Bio mga ka-K5, mas ligon ang lawas mo. Ang imuhang immune system, murasag ka ng sakuan pa daw. Kanabitawng murasag reyna or hari. Ang nag-aaway ang monolaurin. So dapat kung ikaw, dali ka maglain mong pamatsyag, mag D3 Bio na mga ka-K5. Mapalit na sa mga butika, Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, diya sa may Said Pharmacy, St. Vincent Pharmacy. Mapalit na dira mga ka-K5. Sunny Maalat Store o Balpanubigan. Mapalit man diri sa San Carlos, diri sa may James Pharmacy, Butika Santo Niño, City Pharma, Easy Lumanog Pharmacy, o lakip na diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Canlaon Branch, diri sa may Vigo Stilo Araneta, Barangay 3. Mapalit man na diri sa Clinica de Alternativo, Canlaon Branch, tapad lang sa K5 News FM, National Highway, Barangay Panubigan. Lapa?

0: E c'è con una tossica che i fai brillare. Escherida. Good news kay may shen ka mga magtutudlo sa Negros na promote pinaagi sa ECP system. Ha? Or ginatawag na to mga ka-K5 nga expanded career progression. Ha? Para po niya ka ng kuan? May merit-based ning na deep ed garon mga ka-K5. Anyway, upload ang detalyo sa balita sa kampiyona. Nga report ni ka-K5, Raylani Iskreda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Raylani.
2: K5 Steve, naa sa usa ka gatos ka mga magtutudlo sa public schools, ilalom sa Department of Education Schools Division of Negros Occidental, ang napromote pinaagi ang Expanded Career Progression o ECP system ug nanumpa kagahapon sa Lunes. Gibutyag ni Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales nga ang approval sa reclassification sa mga magtutudlo nagpaila sa ilahang dedikasyon, kahanas ug commitment sa pagpangalagad sa publiko. Apil sa usa ka gatos ka mga magtutudlo ang 65 nga gireclassify isip teacher 6, 30 isip teacher 5 ug 5 isip teacher 4. Matod pa sa DepEd Negros Occidental, ang pagpanumpa sa mga magtutudlo nagsimbolo sa padayong pagduso sa dekalidad nga edukasyon para sa mga magtutungha. Ang ECP system for teachers and school heads gipatuman subay sa Executive Order 174 Series of 2022 nga nag-establish sa Expanded Career Progression System for Public School Teachers. Apil na ang implementing rules and regulations niini. Kininabalita, hatod kanato sa DTX 500, MITC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Ray Lani Esquerida. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Sefri, seryo. Standby. Alas 12.32 na mga ka-K5. Sakit ang lawas. Medyo ka pa maol mga ka-K5. Masahe. Imasahe gamit ang DTX liniment oil. Gawas nga may hot and cooling effect. Ang iyahang kahumot magapanutsuot sa mga ilong mga ka-K5. So ang pingot mo nga ilong matabangan kayo sa DTX liniment oil. DTX liniment oil available na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mapalit man sa mga KSS leaders, order lang mo ha. Onya mga butpiling butika mga ka-K5. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Sa Pikas Bahin naman mga ka-K5, Canlaon City giangop ang programa sa gobyerno alang sa pagpangandam sa kalamidad. I-check ta si ka-K5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sef.
3: Ka-K5 Steve, gikalipay sa kagamhanang lokal sa Canlaon City ang mga bagong programa sa pagpangandam sa katalagman nga gipresentar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang ikalima nga State of the Nation Address o SONA kagahapon. Matod pa ni Seth Barriga, Public Information Officer sa Canlaon City, dako kini nga tabang aron mapalig-on ang ilang katakos sa pagresponde sa mga emerhensya sama sa pagbuto sa bulkang Canlaon og sa mga miaging bagyo. Gihatagan usab niya og gibug-aton ang panginhanglan sa usa ka mas dako og lig-on nga evacuation center alang sa mga lumulupyo ning syudad. Naglaom ang kagamhanang lokal nga suportahan sa nasudnon nga kagamhanan kining maong proyekto aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Namatikdan ni Barriga nga kung mahitabo ang deklarasyon sa Alert Level 4, magkinahanglan sa pagbakwit sa tibok populasyon sa syudad. Nagtukod ang syudad o evacuation center sa barangay Binalbagan, apan ang gikinahanglan gihapon ang mas dako nga pasilidad nga ma-accommodate sa tanang residente. Naglaom siya nga magtukod ang nasudnong gobyerno o evacuation center sa Canlaon City nga lig-on batok sa mga kalamidad o makasugakod sa kusog ng mga bagyo o linog. Sa SONA, gipahibalo ni Marcos ang pagtukod sa legal nga Pinoy centers nga gidisenyo isip lig-on nga mga pasilidad sa pagbakwit nga makasugakod sa kusog nga mga bagyo o mga linog nga moabot sa magnitude 8.4. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, Ditcher Bio, Mike Chief DTX Coffee Mix, nakakapingana, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si K5 Sepray Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Sepray Serio. Sa rin pang mga balita, mga ka K5, balikan tang K5 News FM Dumaguete. Mga government elected officials mamahimong makaindurso o kandidato. Sumala pa sa COMELEC. Paano managod? Isang ingon pag nagpartisan ng barangay mga kakaipan. Normal, natural na malang na. E-check tang kampiyon nga balita ni K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
4: Pasabot ni Regional Election Director sa COMELEC Negros Island Region kon INIR, Attorney Lionel Marco Casillano ang publiko ang mamahimong maka-endorso o kandidato ang tanang elected government officials sa lakip ang mga gobernador, mayor, vice mayor, konsihal o ingon man ang mga miyembro sa kongreso. Sumala pa ni Castellano nga ang gidinan lamang sa balaod mao ang mga appointed government officials nga likayan nila nga moapil sa partisan da political activities. Lakip na ang pag-endorse og mga kandidato.
5: Appointed officials can endorse, like I mentioned ni Chairman. Because why? You must remember, ang kinsa ra may pwede, dili pwede mangampanya sa gobyerno. Appointed officials. Elected officials by the nature of their office is political.
4: Giklaro usab ni Atty. Castellano ang kalahian sa barangay o national election na ina mga barangay gitawag nga ng partisan tungod kay wala na kini magkinahanglan ang bisan kinsa nga budagan sa barangay position o mga political party siya.
5: Ang barangay non-partisan. Non-partisan siya. But you must remember, ang ipasabutan ng non-partisan in character sa eleksyon, ha? Sa eleksyon, is dili sila pwede mudala o political party. That is why walay political party iniglansaw nila. Walay kona, walay certificate of nomination.
4: Matod pa ni Castellano nga bisan walay party ang mga kandidato sa barangay, mamahimo gihapon sila nga magbuhat og line up alang sa ilang grupo. Apan dili sila mamahimong i-endorse og political party siya.
5: Pwede sila mag-line up, mag-team. Oh. But they can never be endorsed by a political party.
4: Ang pahayag sa COMELEC subay kini sa nagatuol nga barangay ug sangguniang kabataan election kon BSKA nga ginauman nga ipahigayon ning tuig 2026 sa ihangyo usab sa COMELEC ang tanang kandidato ug mga opisyal sa gobyerno nga sundon lamang ang mga lagda sa eleksyon aron masiguro ang hapsay patas ug malinawon nga pagpahigayon sa BSKA 2026. Karong nga bulan sa September ning tuig 2026, ipahigayo na ang pag-file o certificate of candidacy ngadto sa mga tawo na dunay interes nga magpapili sa mga posisyon sa barangay. Din ipahigayo ng eleksyon karong nga bulan sa Nobyembre tuig 2026. Balita gikan sa Patrol, kini si K5 James sa Ditri Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 James Bandukilio. Abukan na nato si ka K5 Jezebel Barbicho. Kaya report mga ka K5 kapag tagtag sa tagnapulo ka kilong bugas alang sa 6,538 ka mga individual nagapadayon. Sa report ni ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell?
2: Yes, K5 Steve, nagpadayon gyapon ag pagtagtag sa tagnapulo ka kilong bugas sa mga residente dinhi sa Dakbayan San Carlos sa K5 Steve niya naasa kinatibuk-an niya 6,578 ka K5 Steve unya matag barangay dunay ipahigayon niya rice distribution ka K5 Steve sa ilang mga barangay like sa barangay Quezon ka K5 Steve ag schedule unta sa barangay Quezon is ngadtong Hulyo 28 pero gi schedule nila ngadto na sa
6: August 1 sa inya ipahigayon sa CDR mo or health center kaki 5 Steve sa Barangay Quezon. Niya dayon ang Barangay Prosperidad sa August 2 og ang Barangay Nataban sa August 2 Japon. Ang sa Barangay Kudkud August 1. Ang Barangay Rizal is July 31. Barangay Punaw is July 30. Unya ang Barangay Punpun, Bagunbun is July 30 po kaki 5 Steve sa mga covered court ni nila ipahigayin sa ilang tag sa ka barangay.
0: So kani is kani makadawat yun ng 5,000 plus. Ah, pila ni?
6: 6,578.
0: Ah. So karon until this time nagatagdag pa ni?
6: Yes, kaki 5 Steve kay kutob pa August 2.
0: Ah. So pila ka barangay ni Tanan Bell?
6: Ah, 18 kaki 5 Steve.
0: Ang Tanan Jud.
6: Ang barangay 1 to 6 natagtaganan ni sila na itong July 22.
0: Oh.
6: Nung gipahigayon sa may City Hall Annex Building.
0: Mm-hmm.
6: Na yun ang Bulwangan, Humana na itong July 23. Ang Guadalupe na itong July 23 po. Ermita o San Juan na itong July 24. O inguman ang Palampas na yun ang Kudkud o Quezon. Karoon na ning August 1 o 2 sa K-Festive. Mm.
0: Wala ka itong ngalan dito? Sa tawa di man ta mangaon
6: analag laom
0: kinala ang kanon mangkod katumanggong ano to white rose good
6: Japan
0: Japan rice
6: Japan rice
0: oh nya humani mo kaon ang imong panug abhay Oy Bel, kumusta din ni Bel kaning ipaigayan din karong August 5 ang kining public hearing no kay patasaan na ang kwan kining plitihan sa motor cab.
6: Ah, kwan pa na isa. Suggest pa lang na isa kasi
0: public hearing.
6: Kwan pa muna, ipaigayon ang public hearing karong August 5 mga alas 9. Tumaog tuyo ani kaki 5 Steve niya amendahan ang or usbon o amendahan ang kining ordinance number 22-090 of 2022 kining proposed ordinance providing for increased tricycle fare rates from all areas under zone 1, 2 and 3 by amending ordinance number 22-090 of 2022.
0: Oh, kay kwan man 2022 so 26 so at least makuha na ni. Oo. Angay na siguro kay nataas na pong presyo sa gasolina?
6: Lika, depende sa mahisputan sa public hearing kay Kaya Steve.
0: Oo. Tway talking?
6: Ha?
0: Tway talking, hearing ra?
6: talking of hearing.
0: Sige, Bel.
6: Sige, K-5-Steve, muna ito mga tanga-report tala sa programa 11 Mbps K-5 sa Belbabicho para sa kampiyon yung balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K-5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K-5, Jezebel Barbicho. Okay na, no? May ngod to, sir, and to all KSS leaders and officers, Occidental Oriental, also to Dr. Miloy. Gikan ni Kagawad Jing Cancillo. Adra sa may Isabela. Thank you, kagawad. Sige, alas 12:43 na mga ka-K5. May racket na ang Pilipinas. Soon kuno ka-K5 Carlo. So, kami mga ka-K5, may racket mga kami. Oh, si Cap K5 Carlo, pwede ni siya mag-reformat og computer. Oh, pwede ni siya mag-ayos yung computer. Racket eh. Oh, ako pwede ko mag-voice over. Pwede po ko mag-layout artist, racket man. Na ang Pilipinas may racket po doon niya. Naunsa naman. Ay, dili na ako ang kwan, ha? Dili na ako ang statement, ha? Statement na susaka kongresista. Ngayon siya nga. Oh, oh, mga Pinoy, oh, nay, may racket na unya ang kwan, oh. May racket na sila. Isa sa gibiliban ako, mga ka-K5, kining statement ni President Marcos, kining gingon niya nga, we have moved on from the reactive approach. This pertaining to the, kinibitang dealing with kwan, kini nag-deal with the emergency response

earthquake. Pero this is a big challenge. Dako ni nga challenge mga ka-K5 sa gagamhanan sa Pilipinas. Because ang Naso Japan. Ako na lang na-share ninyo mga ka-K5. Ang Japan, kung dito ka sa epicenter, of course, right away you will feel the shaking, no? So kana ka dool sa epicenter mga ka-K5, mabatsyagan nimo ang kining kinibitawng batsa, mabatsyagan nimo dahil ang pag-uyog. Pero kung may distance, for example, may pila ka kilometrahe, 50 kilometers, 100 kilometers from the epicenter, paglinog mga ka-K5, may mo send ni mog message sa mong phone. Pag send og message sa mong phone, mingon din ang phone ni mo mga ka-K5 nga, alert, earthquake. You will feel the shaking in 5, 4, 3, 2, 1. Muuyog pod! So mean to say, dili man siya gitawag nga makapredict mga ka-K5. Pero, ang alert system, mas comprehensive siya mga ka-K5. Comprehensive, real-time, nga pag-uyog dito, mamonitor niya ang gitawag nga wave sa pag-isdog sa yuta. Ang tawo, makaprepare mga ka-K5. No? Makaprepare. So, I don't think so that you can predict mga ka-K5. You can predict kaning bagyo. Kanang gitawag na itong forecast. Muna na nasa term nga forecast. Nga sa diin, posible. No, gilauman, gibanabana nga mo ni. So the accuracy of that will help mga ka-K5. Makatabang gud siya. Labi na nga kwan. Karon ako naka-observe ko kami diri sa K5 katong napataspikas, Carl, no? No, nakakwan ka to. Nga naghigda ko mga ka-K5 mga more or less 11 o'clock. 11 ba to? 11 something. Maghigda-higda ko mga ka-K5 ning alert. No, ning alert siya sa kaning Google, no? Google to, Carl. No, Google alert. Nga kwan, tet, nang kwan ba? No, tapos ka-remember mo ko to naglinog ang Cebu? Oo. Mao to siya, kwan man to siya, kanang aftershock. Paglinog niya dito, kusog kayo, ning alert diri dapita mga ka-K5 unya. Muna, right after pila ka segundos, na batsagan yun diri sa kanlaon. So, if Google can do that, pero nayo sa hipa, una pa siya sipyat pod. No, katong ning alert siya mga ka-K5 nga walay ning uyog. No, ang silingan mo ning uyog. Oh. So, ana siya mga ka-K5. So, dapat ipa-enhance. Kung kayo man sobang nasod, why not? Now, matawag na to mga ka-K5 nga kining giingon ni President Bongbong Marcos Jr. nga kining rocket mga ka-K5 on the outer space is a very ambitious plan and project mga ka-K5. So tiyanta mo. Magpalupad kag rocket mga ka-K5. Pero ang katawhan sa Pilipinas, dili man gobyerno hinungdan sa kapigadohon sa tao, God. Pero may contribution man mga ka-K5 ang liderato on how you're going to approach mga ka-K5 sa mga problema sa susyudad. Like for instance, ang presyohan ay, okay, there is a, ang satawagan ng kwa niya, 20 bigas meron na. The question is, kinsa man po'y nakapahimulos? Mga tana ko no, kos taga kanlaon, pila ka buka nakapalit ninyo 20 pesos ang bugas? Pipila lang. Sa San Carlos, mga tana ko, pila ka buka nakapalit sa 20 pesos ng bugas? Pipila lang.
So dili siya ma-address mga ka-K5 since

0: since everybody is currently or are currently affected, mga ka-K5, sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Now, niingon siya sa iyahang kawan kagahapon. This is an observation, ha? Niingon siya kagahapon, may ginareserba ng mga oil, mga ka-K5, para dilita maapektuhan. Niya, staggered ko no ang pagtaas. The question is, why is it nga ang uban ng mga nasod, mga ka-K5, wala mang kayo naapektuhan? Yes, there could be a constant increase sa prices of fuel sa uban ng mga nasod. Pero nganong wala mang kaayo rants, mga ka-K5, from the public? Why? Because justifiable, mga ka-K5, compared the cost of living o sa ila mismo, mga ka-K5, nga estado silang kinabuhi. Mean to say, justifiable ang ilang income and the expenses. Ang Pilipinas, lahi. If you are an ordinary person nga may pamilya composes of 1 to 2 children and yung makadawat kag income nga 15,000 kada bulan, may deduction pa, mga ka-K5, in 1 month for 30 days, it's not enough. It's not enough, mga ka-K5. That's why kung manguban, makaabot og 16,000 ang bulan, ang mga asawa, nagatinda-tinda pa man gani, naga-online selling pa man gani, para maapas lang yun ang panginang lanon, mga ka-K5. Now, what happened today? Hopefully, mabatsagan man nila, mga ka-K5. For example, ang imong budget nimo sa gasolina kay nagi ang imuhang trabaho, medyo may distansya, may motorsiklo ka, mga ka-K5. Madungagan ang per liter of 4 pesos. Karon, dungagan pag yun, madungagan 10 pesos. Di ba dako na na? Dako na na, mga ka-K5. But still, the people will suffer. Muna siya, mga ka-K5. Supposedly, may intervention ang kagamhanan. Yes, may mga kwan, but selective. Granting, may mga kwandra sa mga tax o guman pa nga. Yes, it's good. Pero ang problema, manggod, this is not to satisfy the Filipino people, but giving them what they deserve. Way labot nang nagapalimaligyag ko na. Yak patasa ani mong sweldo, muriak yun ang business community. Dagan pa lang istoryahan, mga ka-K5, regarding sa SONA, but for me, may mga points, mga ka-K5, nga musaludo ko. Alas 12:55, warigong oras, mga ka-K5, sa itong tulumunon. Binong sangalan sa Dibuk Pers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o gang 87.9 K5 News FM sa Gihulngan. Sangalan naman sa mga big boss, Dr. Miloy, kinigya pong alagad sa kanginan. Sa akong mga partners na, ka-K5 Carlo Peña, ka-K5 Monjay, ka-K5 Rico, og sa manaman nga big boss, Dr. Miloy, kinigya pong alagad sa kanginan, ka-K5 Steve Flores, para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. The lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako sir, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtaini, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
3: Unsa man dok ang mabuhat ni D3Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok?
4: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kaayong gamit.
3: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
4: Correct.
3: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
4: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
3: jud
4: maupaw gyud ka. Mm. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
3: Correct.
4: Hmm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
3: Hmm. Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
4: Hmm.
3: Gawas sa tuwang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa tuwang hair follicles?
4: Hmm.
3: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
4: Wow.
3: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
4: Mm-hmm.
3: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
4: Mm.
3: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana.
4: Mm.
3: Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
4: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
3: Yes.
4: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
3: Unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: Mm. D3 Bio!
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
4: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Mm. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
3: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
4: Mm, correct.
3: Usahay na labi ang nakataas.
4: Mm.
3: Ug usahay na labi ang pod kamubo.
4: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
3: Mm.
4: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
3: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
4: Kay ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
3: Lahi ra.
4: O perfect pair jud kini.
3: Mm.
4: O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
3: Yes.
4: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
3: yes,
4: normal nga mga tangtang ng imong
3: mga
4: buhok.
3: Mga tangtang.
4: So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na.
3: Mm.
4: Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio naa siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
3: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako ra sab si Doc Ramil oy maayong pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Ili sa pagkaduwang na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman.
10: For man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
12: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: sa K5 News FM San Carlos, alauna 6 na sa kahaponoy.
1: Sa puso ko.
0: Welcome na sa Afternoon Heartbeats.
1: Kaya
0: hindi ay si DJ Pam, yung makaoban ka nung hapon na, kutub na alas 3 sa hapon. Adaw ka nung nga Martes, pizza 28 na nimbulan sa Hulyo tig 2025.
1: At sa pinay nababalisa.
0: Ubalik ko niyo mga higala, hantid mo man ako ang programa. Pero natarida kang kayong paghahisgutan karong hapon na. Ani ang kanta nga akong idalit kaninyo, stand by lamo kay mo balik ko rong dugay-dugay. Maying hapon.

0: reopening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Sa K5 News FM, alauna 23 na sa kahaponoy. Ibalik na tamang igala sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kinig hapon ang inyong DJ Pal. Mayang hapon, San Carlos. Mayang hapon sa tanang taga Valle Hermoso. Sa tanang taga Malangsang, Anaminaw, Diracroin. Dira sa Maykan, Laon City. And also Calatrava, Tubuso. Siyempre, sa tanang mga lugar nga naabot ni ini ato ang programa karong hapon na mayang hapon. Paayong panagsikay-sikay sa medyo alangiing nga panahon, mga higala. Kumusta naman? Nagaray-haray na ba ang tanan? Samtang nagapaway kay karong dugay-dugay, balik na po sa trabaho sa... Ang hapon sa tanang taga Mercado dira sa San Carlos. Samtang naminaw ni ining atong programa. Nagatang pud sa ilhang mga paninda. Ang atong mga kugihan nga mga tindera dira sa karni. Mga tindera dira og mga utanon. Uguwan pa mga tindera dira sulod sa merkado ng hapon. Ubanin ko rin yung mga higala, no? Kuto bala stress sa hapon. Kaya syempre, magbasa-basa po daro mga sulat. Sulat nga makapatandog sa ato ang kasing-kasing. Live po itong makitaan sa ato ang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Yes, pwede kayo mong makapadala sa inyong mga greetings. Sa inyong mga pasyagit. Ako'y bahala niyo rong hapon na mga higala. Paglingaw-lingaw, turoy na. O siyempre, aduna po tayo mga maanindot nga mga sunata. Na bagay kayo sa ito ang pag-piyong-piyong dira karoy. Sige, aduna ko'y kanta nga giandam kaninyo mga higala, no? Ayaw ganyan magpahawa dira kutob alas tres sa hapon. Kay si DJ Pam ang mubahala ninyo karon. Aniya ang Wonderful Tonight? Bahalag adlawan ron pero kaning kanta hagod. Hindot magunin siya balik-balikon bisag sa una rin yung panahon. Tungod kay aduna tay daghan nga mga mahuna-unaan nga kagahapon. Sige, mabali ko rong dugay-dugay. Inog balik na ko mga igala, ha? Magbasa na tag sulat. Grabe na ang ato ang title sa ato ang sulat karon sa gamay ang manoy. Uy! At ngayon na mga higala, mabalik ko ron, standby naman nila. Ania ang wonderful tonight.

Alright, check your time. Alauna 42 na sa hapon. Dinigya po ang afternoon heartbeats. Siyempre, makauban nga po niyo si DJ Pod. Dagay kayo salamat sa inyo hanga paghulat. Salamat kayo kay nag-standby. Good morning. Uy, ano yung mga orasan, no? Sa nagpaminaw na ito, dira karoyan. Nga, ano na naidagang gimulo sa kalawasan? Ilabi na ang namaligya mga tindera na ito dira sa merkado. Nga, manakit yun ang kalawasan, labi na kaya buntag hantud hapon. Naagyo diha kaya namaligya na ningkamot para adunay gamiton matag-adlaw. Adunay pa paskwela sa mga anak. Para kanunay nga tawhay nga itong kalawasan nga wala tay ginapamati. Magtumartaan ni nga power trio, no? Ano to ang DTX 500, Mighty C o The 3 Bio, mga higala. Sulay niyo kay kani mga higala, no? Dili lang usa kasakit ang gayang tambalan. Tanang sakit-sakit sa kalawasan, tuldukar na. Basta maka-power trio. Alright? Mapalit na siya sa Clinica de Alternativo San Carlos. Sulay niyo na ninyo. Sige, dili na ito maglangay, mga higala, kaya doon ay daghang naghulat sa ito ang sulat. Kay grabe ra ba ni ang title sa ato ang letter sender? Gamay ang ako ang manoy.

Sige, ato ana ning basahon. Dear Digipan, ako di ay si Marco, 25 anyos. Taga Don Salvador Benedicto de Eco. Ani ako, aroan, ipa-abort kanimo ang ako ang problema, ang kagadala-dala. Ani makunay kong istorya, Digipan. Daghan kaayong nagkagusto sa ako ay tungod kay lagi half Pinoy og half American ko. Pero derira ko sa Pilipinas gyanak. Ang pagtuuman good sa kadaghanay gigamit akong akong itsura para adunay babaeng dagay. Pero sayop ilang pagtuo di Jipar. Tungod ang tinuod lang yord. Ganahan na ko makiga higalaay. Ilabi na ang kundili ingon man sa mga babae. Malalaki o mababae, ganahan ko makig-amigo o makig-amiga. Kung obserbahan, kung unsa ang panglantaw sa uban diri sa kuha, nagtuo sila nga ana-ana na ko ang tanan. Rason nga dili na daw sila matingala.

Anaman ako sa saktong edad. Pero nga nung maulaw daw ko manguyab. Oo, ado naman unta ko'y dugong kano. Pero ani alagi, damay kay kargada. Yes, DJ Pam, sakto ang imong nadungog. Ugo na basa. Cute kaayo ang akong manoy. Maunang nahadlok ko, nga basin. Ila lang kong katawan. Ug ma-reject sa mga babaye. Sa tinuod lang, adun ako'y type ng mga babaye, DJ Pam. Pero wala gyud ko'y kusog nga manguyab. Kay mahadlok lagi ko mabalan ang akong tinaguan. Makita na ko ang gamatito'y nga manway. DJ Pam, unsa ang angay na kong buhaton? Daghaning kasalamat sa imong pagbasa o pagpaminaw. Ingon man sa imong mga suking tigpaminaw. Kini na lang di ay si Marco.

So mao to mga higala, ato ang nadungog ang sulat ni Marco ang yang dako nga problema. Dako kaayo ninyo ang problema pero gamay ang iyang manoy. Unsa man ning pagkahitabo ah? Kaanong nagamay maniwa pa niya na human? Sige ra Marco ha, nagbalik na to ato anang padakon. Para dili na ka magproblema. So grabe ang sulat ni Marco mga ikala. Dira ni kinyan ako gitugan ang tinuod nga gamay ang kargada. Oy, sa ganahan di ay nga mo hatag og tambag sa atong letter sender, no? Comment lang mo sa atong page nga K5 San Carlos Digital 95.7. Kaya ito ang isulbaron ang problema ni Marco. Kaya grabe medyo... Talagsaon ka rin problema, ha? Siguro, ano na may dagang nagka-problema sama sa ingon anis, ha? Pero, lagi maulaw lang po lagi. Ikaw naman, Konobe, musugid ba ka? Kung ikaw, pangutan, Orn, ano na ba kay saktong kusog sama ni Marco nga ipaabot diri ang iyong problema? Sige, Marco, ha, sa itong letter sender, inugbalik na ko, muhatag na taniyag, o kung muhatag, minimog nga, nindot nga tambag, para paloka kung unsay angan ni mong buhaton sa. So, mubalik tarong dugay-dugay, adunay nag-request diri kanta. Di ka ni Ana Marie Mahinay Pirater, dira sama lang, sanga na minaw karon. Ania ang wala na ba? Wala na talaga by Clarice. So, Marco, bisan ato ang kanta wala na talaga, dili pasabutan nga wala na talaga kang pag-asa. Nga muda ko pa imo. Sige, ania ang kanta wala na talaga by Clarice D. Guzman. Standby lang mo magigali kay balik tarong dugay-dugay.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: News D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
6: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hutdon ba niyang sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
5: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature, luya or mubo.
6: Sakto.
5: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
6: Correct.
5: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
6: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
5: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
6: Unya constipated po sila.
5: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
6: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
5: Mauna.
6: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
5: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
6: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana.
5: Di
6: ba usay, Sir JP, kapoy man mag-exercise?
5: Of course.
6: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kaayo init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
5: Aron mo taas ang core temperature.
6: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
5: Yes, D3 Bio jud.
6: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP. Kanabang nakay pindutan.
5: Parang mga na-i-switches, ano?
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
5: Pindoton pud nimo.
6: Oh, pindoton pud nimo.
5: Pero
6: delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
5: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
6: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
5: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
6: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
5: Yes, makatabang jud.
6: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
5: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
6: So mag D3 Bio na. Kung naanak kini ng mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
5: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
9: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
9: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Pasos ako bay. Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yung tamo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Alright, check your time. Alas 2:23 na sa kapuno ay nabang suking tigpabinaw. Ganing mga tunguran o hatod yun ato sa DTX Coffee Mix. Labi na karong mga orasa. Ay, sarili pa di ay. Salamat kayo sa paghulat, no? Kinilagyan po ng afternoon heartbeat so giniya si DJ Pam. So, sa mga naminaw dira karon nga gipang tulog, samtang nag-atangin taon sa ilang mga baligya, higupin na yung DTX Coffee Mix. Kaya kaninga kape, dili lang ni Igo Rakang nagpainit sa imong tiyan. Aduna ni siya ay antioxidants. Para limpyuhan ang imuang kalawasan ng mga sukintik paminahon. Matabangan para mo baskog imong kalawasan. Upaspas imong metabolism o nang mo sexy ka. Grabe, limpyuhan imong diyan. Asa pagkaana, nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. Higup na, samtang naminaw ni ining ato ang programa. Bueno, so, mauto ang sulat sa ato ang letter sender nga si Marco. Iyahang ipaabot ang dako nga problema. Pero gamay kayong iyahang. Sige, Marco, ito ang anong padakoin, ha? Marco, pwede kayo ka mo gamit og extend food supplement for men, Marco. Sige, unya na lang. Ari sa tatuan ning iplastada yung tarong kay para si Marco makabalo siya kung unsay ang buhaton. Na. Kay grabe da ko agin yung problema, Marco eh. Marag maglisol yung tagsulbad ani Marco. Sa mga wala nakadungog sa istorya ni Marco, mga higala, agyan yung problema no kay gamay kaayo ang iya ha. Unya, mahadok siya manguyaba kay basin unyaga i-reject rin siya sa mga babae. Kung makitaan ang iyaha nga pinakatinaguang sekreto. Sige, Marco, ha? Ako i-plaster ang ako ang tambagan ni mo para makatabang po ni mo na kung sa'y ang iyong buhaton. Sige, padala na mo sa K5 San Carlos Digital 95.7 sa atong Facebook page sa inyong mga tambag para sa atong letter sender. Ako ang matambag gani mo, Marco. Ayaw pala biyog overthink. Kaya kung tinood yung kang higugmaon sa babae, eh. Dawaton yung ka, bisan gamay panay mo ka. Kaya para magugani ako, Marco. Ang gidakor na sa kargada. Deliquid maoy sukdanay na. Para sa tinood nga panaghigugmaay. Kay daghan man pong mga babae nga mas ay nagahatag og bili sa respeto. Pagka matinud arnon, maayong pamatasan, ug maayong komunikasyon sa matag-usa ninyo. Kaysa gidak-on sa buki. Nakasabot ko kanimo, Marco, nga grabe ang imuhang kahadlok. Kay kuan magwi na akasagara ni anak kay kulang jugag kumpiyansa sa imong kagalingon. Mao na nakasinati kag atuman kahadlok kabahin anang imuhang buhi dira. Pero ayaw kahadlok ka manguyab. Kaya ang panaghigugmaay dili masukod sa gidak-on sa lawas, kundi sa kinaiya. Maugyan na labing importante, Marco, kinaiya, Gordon.

Kaya ang tinuod nga babae nga mohigugma kani mo Marcon. Dili na sila magbase sa gidak-on sa buhi. Kung unsa, magbase na sila kung unsa ka kanindot ikauban sa iyang kinabuhi. O diba, dili magbase sa gidak-on sa buhi. Kung dili magbase kung unsa ka kanindot ikauban sa iyang kinabuhi. Ganun yun. Kay ang kumpiyansa, respeto, o gugma. Mas dako og epekto sa usa ka relasyon kaysa gidak o na bisan unsa pa mang parte sa imong lawas. Diba Marco, sakto ko Marco no? Magunsa ba niya nga dako kag kargada? Kanya imong asawa, imuhang uyab, imo ra man pud ang pasakitan bunugoy na. So wa japon na bili ang pagkadako dira. Mas importante gyud ang mas dako nga gugma kaysa uban pang mga butangan. Pero abi ni mo Marco, dili gyud siya ang ang problema hoy. Ang problema ho na to karon nga dili na ta makawatan sa gobyerno. Maundang na ning corruption. Pero balik ta sa imong istorya ha. Dili man pugay na mo mabasol Marco. Kay aduna po tinoy babae siguro no, para wa ko kabalo. Ako a pananawon rin ni ako aha. Aduna po babae nga ganahan step og get dako nga kargado. Pero Marco, kung ako ang papilioy, na kung ako imong papilioy, na ayay. Bahay lang, mura nagkuminking ka dako. Basta kay imong gugma ka na ako, dako. O, diba? Nag-rhyme-rhyme to rin sa. Mura tag na nagbalak.

Sumaw to Marco ni kadungog ka sa ako ang tambag. Unta pinaagi sa akong tambag, makabalo ka kung unsa na imong buhaton. Panguyab! Panguyab! Kay kung wala pa ko, wala pa yung nag-iya sa akong kasing-kasing karon, ako ay munang magpauyab kanimo. Ang importante rong panahon na gugma. Samot na uso na karong kinilatahay. Bisan unsa nimo ka maayo sa imong banaw sa imong Paris dira. Pero uloy ang rakaghubog kulit na horn. Diyan mag unsa maunsa mabili atong dako be. Masa labaw yun ang dakong gugma. Kasana imong problema at wala letter sender na si Marco. Sige, mamasa po na din mga higala ha sa mga nagpaabot og tambag para sa ni Dudong Marco. Grabe sa Dudong Marco mga higala, 25 anyos pero nagpabiling birhen. Ay, grabe. Tungod lagi ano yung handok yun siya manguyab. Kaya wala siya ay... Mo patigbabaw yun ang kahadlok. Basin ma-reject na siya sa babae kung makita niyang sikreto. Sige. Adunay dugang din tambag. Ikan sa ito ang mga viewers sa ito ang mga naglantong sa Facebook page. At ano yung basahon? Anas diri si Ana Marie Mahinay Perater. Ako ang padalangga nga magulang. Maayang hapon, DJ Pang. Naminamin diri sa balay with my friend Jennifer. Ay sige, dara dito iyang kuwan diri sa ubos. Diri ta sa ubos maguna si Antamba. Kay greetings sa Caroline Dukidikay. Ana diri si Manang Ana Marie. DJ Pam, ako ang ikatambang ni Dudong Marco. Kung makauyab siya, iyang isulti ang kamatuoran. Dili mapunta niyang babae nga mamili ang importante kay buotan rejoyed. Buotan rejoyed siya o mas maayo nga siya mismo musulti sa tinuod. Masabtan resab na siya. Maura na dagang kayong salamat sa pagbasa. Gika ni Ana Marie Mahinay Perater dira sa Barangay Malangsa nga nagpaminaw karon may hapon.

Adi ba Marco, narunggan ni mo ang tambag sa atong sukintig paminaw? Isulti ang kamatuoran. Depende na lang na sa babae kung magbase siya sa gidakon. Pero para ka na ako lagi. Bahala na din ako eh, balagtukog. Ang importante, palanggaon ka. Dili ka pasakitan nga musangput ka sa depresyon. Kanang tinud-anay rin nga paghingog ma. Unda Marco, kining amuang at ambag ka nimo eh. Makahatag kini og idea kung unsa ang angin imong buhaton. Pero daghang salamat ha sa imong pagpadala sa imong sulat diri sa atong programa. Kay ako ra jud imong gisugiran na kabahin ani nga imong buhi. Bahala gamay buhi basta kay ang asawa mabuhi. Ganon yun. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ano, tagalig na tayo ngayon, ha? Ay, naku, as problema ni Mark. Ano, padiri, ha? Wala na, padak-anay, importante, gahigog maaya. Kamu nga duha, Marco. O, diba? Sakto, Anastasio Porras de Goma. Oh, grabe, no? Sakto dyan din yung order. Wala gayong maingon nga, ay nalagpanguyap, ay. Kaya, gamay mo di kagbuhi. Wala dyan itambag ingon anak doon, Marco. So, na yun lang. Kaya, aduna mabatid pa ni mo, aduna yung kagustuhan nga babae. Siyempre, aduna yung tayo feeling. So, ano mga idara? Siyempre, aduna yung kagikaibgan, kagigugma. Pero, maglisod na lagi ingon tungkol ano yung problema.

sige. So, wala na yung magpahabol dira. Bisig na apay magpaapas dira sila yung mga tambag. Okay, para matabangan po ni ang ato ang letter sender. Sige, ado na di ay ko'y giandam nga kanta. No? Ako nang giandam ni... ay para ni Marco. Alright. So, kaniyang kanta, maybe this time, ako nang giandam ka ni mo Marco sa atong letter sender kay Basin Onyaga. Maybe this time, makabalik na ka kung unsa imong idea kay... nakadawat ka sa amo ang mga tambang, no? Makabalo ni ka kung unsa imong buhaton. So maybe this time, ako anang sulayan ang pagpanguyab. Alright, grabe. Ay, standby na mo din ang mga higay, no? Kay mubalik, radyukurong dugay-dugay, ania ang maybe this time. Kay nagbalik na ko at wala nang pambasahon ang inyong mga greetings dira, no? So, basin ginahan pa mo mag-pasyagit dira. Comment lang mo sa K5 San Carlos Digital 95.7 na nagkayong. Sige, ania nga itong angkanta.

Alright, check your time. Let's do what in the iwan na sa kahapon noon. Mau to maybe this time, alright? Basin karong mga panahon na. Karong mga panahon na, Marco. Magsugi na kag panguyaba. Ay, bahala ay kunaunaan ng sukod, oy. Ay, dili kay na, dili dyan na tanto nga importante. Pero, depende na lang sa babae kung maugi na ilang ginabasihan. Kay parin ako mga higalago kung magbasi ka sa butang. Wala ka nga, uy, sugtun ko ni kay mauni-mauna. Ano na'y motor, ano na'y auto. Muna na siya wala agabasi sa tinuod nga pagbati, tinuod nga feelings. O, diba? Kaya tinuod nga pagigugmaan na gina sa batasan. Respeto. Panagigugmaay. Pagwansa lagi ng dako, kakaibuhay, pero apason po gaan ng dagang tao. Pakaulawan ka dito. Ay, puli ditong asawa ka. Nagsige na kang maritis, diri. Huwag ganyan, kakapalabas sa mga sanina sa ating mga anak. Kaya dito, bunanan ka dito, palwa niya. Sa may pili atong, kuwar na, gidakon. Ay, bahala ka riyan, bahala kamay. Ay, basta yung gugmaon lang yun.

All right, so nalimot ni kung ingon ani kaganina no to daghan mo gito kung gipansulti ba. Ana si Revenza. Azaid or Azedi, how do we pronounce your name? DJ Pama, pwede sad mo consult si Marco sa doktor? Kay naaman pwede i-inject na para mudako ang ihaha. Sige no, nalimot po ko di kung ingon anak kaganina na po na sa ako ang plastada sa ako ang balikwan.

Yan, sakto gig ka, Mark. Sakto gig ka sa ato ang viewers diri karon. Nga pwede po ka, Marco, no, nga aduna pwede ni tambag diri, nga pwede ka magpakonsulta sa doktor. Kay basin, aduna pwede pa rin siya, no? So, matod niya diri ni Revenge. Aduna i-inject ka, para mo, kuan, mo dako, jud. Kaya para kumpiyansa na ka sa imong kagalingon. Oy, naghumag-inject, Marco. Yeah, ni dako na na dira imo hanga kargada. Ala pag cycling na dayon. Ipabugdubugdo na dayon na dira Marco kay para akong piyansa na ka nga alagi manguyab sa mga babae nga imong gusto. Pwede po ka magpa-check up tinuod no. Pero ayaw pataka og inject, pagpa-inject kay aduna na nakita sa mga television no. Dila lang sa mga televisions base sa ito ang kasayuran sa mga kasaligan nga tinubdan. Nga adunay nagpa-inject kay para madako ang ilang buhip. Pero ang resulta nagka-problema ng hubag ay nagsinaw. So atugyo ka sa doktor nga kasaligan po Marco kay para dili po ka mabalda no. Kay base noon niya nga imong problema gamay ra nga buhi maura na imong giproblemahan. Base niya mulala pa kay nalain na ang porma sa imong kargada. So mas maayo nga mo adto ka sa kasaligan yung doktor. Dili na lang pa doktor. So ani kay gamay na lang tag-oras at ani nga hatagag pagtagad ng itong ang mga sukintig Panginoon. Ani naglantaw na to sa madam Virgil Salgado. Good afternoon, day pa. May hapon po, madam. Ni Madam Yamazaki, may hapon. Ana si Anastasio Poras Digoma. Good afternoon, watching from Plaring Ding, Salamang Katubos. May hapon sa kanate Katubos. Oh. Napod rin si Revenge at DJ Pam, please play the song, Ikaw ang Ibigin Ko. Sige, human ako, ani, no? Inugman ako, bye-bye, ato nang i-play ron. Ano po siya, dire si Revenge. Hi, DJ Pam, good afternoon. Ganahan kay ko maminaw sa imuang tingog, kay bugnaw kayo. Watching here in Riva Ridge, Tisa, Cebu City. Oy, taga Cebu, naamod rin sa San Carlos, ipaminaw. Raging salamat. Salamat ha, kay ganahan kayo mas akong tingog mga higala. Sabot na, wala ko gisubawan karon mas mabugnaw po yung tayo niya, mas mabugnaw pa sa inyong relasyon. Ay, maing hapon pa din sa tanating kamalangsan nila ni Inday Mary Joy de la Torre, ni Inday Jennifer Calariani. Salamat sa pagpapalangsan.

San Carlos, sa tanan nagapaminaw karon ni Nanay Rosie dira nga naminaw. Sa tanang taga-Tuboso dira ni SM Randy Kangke. At sa iyang asawa si Madam Vicky. And also ni Sir Bobby Valencia may hapon. At sa tanan na lang dili na ito mausa-usa sa akin tungod sa kidaghan. Pero pwede kayo magpaabot sa iyong pasyagit dira sa itong Facebook page. So, maulag ito. Dagang kayong salamat atong pasalamatan atong letter sender. Kay kabalo ko rin nga, aduna po'y nagpaminaw dira ko rin na nga nagproblema po sa ilahang buhi. Aduna ko'y solusyon, ano ha? Marco, pwede kayo ka mag-extend po, no? Something dili pa na dako imong buhi dira. Ang imong kargada. Pwede ka kayo mag-extend. Kaya ito akong extend, hindi rin siya pampataas, ha? Pampagkahi. O, diba, Marco? Bahala o gamay, basta murahuta, eh. Pinaagi sa pag-inom o extend food supplement for men. Diba, makaingog ka ng babae, Marco, nga, eh, pag may gamay, raman din, eh, pero, grabe man mo, makalahuta, eh. Mga ay kumpiyansa, isuloy ang extend. Samtang nagproblema pa ka sa imong size. Na imong ginawa na ang amodrya lantawon sa babae. Maugigi apasa. So maragunan kita ay saktong panahon. Na ganun nakasalamat sa kanunin yung ninyo nga pagpamina. Di naman kung bakabalong manurya. Anyway. Salamat sa tanan-tanan sa pagmonitor. Oy, ugma na pud po na ubani ko ni mga kalaka idon nat putay bagong istorya og mga adlaw. Unsa na pud kani ugma mo ni angan natong atngan kay diri ra ba grabe nato mga letter sender. Grabe kay ilang mga sulat mga higala. Murag katuohan, murag dili pero tinuod yung panghitabo sa lang kinabuhi. All right, sa daghang salamat sa among busi nga si Doc Ramil oy. Sa mo ang station manager si Brian Mordang. Sa tanan na lang naglangkob ni K5 News FM Philippines. Pag sa ito ang technical diri nga si Madam Shanine Hilapon. Ay salamat na lang sa tanan-tanan. Ani ako ay kanta nga idalit kaninyo og ni Dudong Carlo.

Sige, ani ang ikaw ang iibigin ko dengan gisalamat pangigala o ba dinapog ko ninyo og mapuhorn. Kini na lang si DJ Pop na naging horn. Ayan na dugaya inyong relasyon. Kung puro na lang man pasakasakit ang iyong atubang horn. Lagay kayong salamat, aniya ang ikaw ang iibigin ko. Mag-uban-uban ako itong ugma. God bless you all, guys. Sige, Joe, Carlo, aniya ang ikaw ang iibigin ko. Mm-hmm. Bye-bye, nagiging salamat.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pasakit. Kapagaduwag na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Ka-addict mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa dai no.
5: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraw ta na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala
4: no?
5: Kondisyon, wala kay gana.
4: Irritable.
5: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
5: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobrang atambok.
4: Oh.
5: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
4: Mo
5: ni rason. Sobrang lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Husto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil. Nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili pag-abusuhon.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So
7: na,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Dayo Fresh
5: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Mag Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hining ha, uy.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
3: Sure.
4: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3Bio nindot sa gitawa nga hunger suppressant o appetite suppressant.
3: Wa nay mas lisod pang tambalan ang virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
4: Wala na, Sir GP. Makaya na ni Dietra alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
3: Hmm.
4: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
3: Hmm.
4: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir GP, buhi pa taon sila.
3: Unya 20 years na ang nilabay.
4: Hmm. Ang importante man lang Sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
3: Mm.
4: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
3: Dako
4: jud kaayo nga bagay.
3: Adako.
4: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir GP.
3: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kani ini AIDS dayon.
4: Mm.
3: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive?
4: Correct.
3: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3Bio kay naa ni siya'y unsa gani doc?
4: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
3: Pasabot nga maka-diet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
4: Ang bintaha ani Sir GP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3Bio.
3: So man
4: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya Sir GP ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
3: Correct.
4: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3Bio or mo inom yung gag D3Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
3: Ketones.
4: Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
3: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
4: Buntag og hapon. Ang bintahan rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3Bio.
1: D3Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. Og kini anaa jud sa page sa DOST pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila unsa pa jud diay kung mas daghan pa jud ang imong i-take sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani mapunggan ug sumala pod sa DOST sato pa mapungkad usab ning COVID.
4: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
3: Nga naman.
4: Aron may antibodies
3: ka. Na.
4: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
3: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon. D3
6: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa. Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Extend Food Superman.
10: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: K5 News FM, San Carlos, las 4:30.
14: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan! El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian! El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan! El Castigador! El Castigador! Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan! El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian! El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan! El Castigador! El Castigador!

Mayong hapon mga kakay-fi, welcome sa tuag programa El Castigador. Ako gyapon inyo makauban karong kahaponon sa adlaw nya Martes. Hulyo 28, 2026, KK5, Jezebel Barbecue. Maing hapon sa tanan-tanan niya nagpaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o nagtanaw karon sa tuag Facebook Live via K5 News FM San Carlos Digital. Tune in na mga KK5 o mag-uban-uban tahang tod alas 6 sa kagabion.

Sa to nga mga headlines, mga ka-K5, dako nga pagsaka sa presyo sa petroleum products sa karong adlaw mi arangkada na. Samtang kab mo patong na o gakapin 400 pesos nga surcharge sa mga eroplano. Saka na aga presyo sa mga eroplano, mga K5, kung muadto ka sa mga naglalaing bahin sa tuaga nasod, sakay kag eroplano, may patong na nga kapin 400 pesos. Samtang sa lain pag mga headlines sa Romualdez, gitagala na og 15 kaadlaw sa ombudsman. Kiniaroda tubagon aga mga kaso nga gisang at bato kaniya may labot sa flood control project. Samtang Jokno, gigraduhan og incomplete ang sona sa presidente kagahapong adlaw, mga ka-K5. Bigigraduhan rin niyag incomplete. Samtang sa mga report niya ipadangat sa ito ga mga kaubanan, walang gutom o uplift beneficiaries na kadawat na o balor 3,000 nga kanang pagkaon nila. Sa pulo ka barangay din sa Dakbayan San Carlos, lakip na ang 2,000 niya gikan sa uplift program. Samtang CHO naka-record o 226 ka mga nagpabakuna kontra rabies na ito bulan sa Hunyo. Mao kada ato gaisgutan, mga ka-K5, ni ato ang Talumanon El Castigador. Bueno, maing hapon ni Mama Midelina Yamasaki. Good afternoon, Ma'am Jezebel. Dili na mo balik si Sir Bob na K5 Bob. Nangita na si Ma'am Midelina Yamasaki ni mo. Bitaw, Ma'am Midelina Yamasaki, si Sir Bobby Valencia. Formal na dyan siyang miduso sa iyang kwan, resignation letter. So, wala na si K5 Bobby Valencia. Malipayo na siya ron niya, nagaray-haray sa iyahag balay.

0: Bueno, itong oras, alas 4.34 na, dahil kirato sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, na-detox ka pa. Uy, pili ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Gumikan kay Aga Maoga Kape. Doon ay sambog niya chia seeds. Ingaw man, di sugar cane extract. Niya, pampa-healthy o pampa-sexy. Uy, may hapon ni Ana Marie Mahinay Pirater. Ingon siya nga, may hapon, Ma'am Belle Cute, kayo kagtingog alas 5, panis buntag, at tingog ako radyo from Malangsa, Valle Hermoso, Ma'am Belle. Siya. Igsoon guro ni Pampam Vlogs. Igsoon din niya si Ana Marie Mahinay Pirater. Mayong hapon diha sa Pirater family sa may Malangsa. Kamusta mo dihang tanan? Ninaot niya okay ra mo diha? Namiss na nako jud siya. Thanks Ma'am Jezebel sa imuha na pod ko mag-abang ani. Taw Ma'am. Kay ako man jud gibutang ari. Mag-ubad-ubad jud ta ari kada hapon hangtod gabi. Uy, dunay trending maka K5 niya. Toga sa Esplanade bitaw sa Iloilo. Dunay nagbembang didto. Bembang. Ang mga estudyante mga ka-K5. Ato na rong isgutan ha kay alas 4.36 na kanay unang magpakuha sa iyahang report. Excited kay siyang mo report. Si ka-K5 Anson Rabina Kilias, ka-K5 siya nil, huwag ko dahi. Kay muuna siya report, kay doon na pa siya ay importante nga lakwa. Ana Marie Mahinay Pirate siya. Yes, Ma'am Belle, igsoon mi. Salamat sa pagbasa. Okay ra kaayo mi, basta makadungog sa inyong mga tingog. Ay, sana all. Lahira ba kay kong tingog ni ka-K5 Pampam? Kay ni ka-K5 Pampam, lami ka ni siyang tingog. Ako kay Kiroan ka ni, kanang Bisaya ka ni. Shout out idol, salamat kayo sa imo gihatag. Salamat jud. Si Sir PG Palma. May hapon Sir PG, diya sa Pantalan sa atuag syudad. Good afternoon ni mo sir. Si Anastasio Poras di gumay siya. Good afternoon ma'am. Salamat kayo sir Anastasio, may hapon. Alas 4.37 na sa 2 oras. Ato ni Rose Gutan ang kining nahitabo dito sa Esplanade sa Iloilo. Gahapon siguro ni kay adlaw dako mga ka-K5. Ala, nagbingbang ang duha ka-estudyante. Why klase? Why klase? Ay, katawa di aday. Okay, atong dawaton ang report ni ka-K5 Anson Rabina Kilia sa iyahag balita nga dunay nadawat niya mga ayuda na sab aga walang gutom beneficiaries ingo man ag uplift program nga tag 2000.
1: K5 News FM live report.
2: Beneficiary sa Walang Gutom Program or WGP 2027 in San Carlos City Regime, 3,000 worth of selected food commodities from accredited partner merchant stores today, July 28 at the Barangay 4 Coverage Store.
0: Dam. Yes. Tayo sa dam. English lagi na das.
2: English man yung dihatag. Okay, padayon.
0: Oh, padayon.
2: Okay na.
0: O sa ade, mag-isturihanay na lang ta. Isa ba? Mag-isturihanay na lang ta. Bing, anong i-ay kong English ba? Kuan, unsa pila man na ilang nadawat ron dam o niya? Kinsa na nga mga barangay?
2: Ano? Okay. Ang mga beneficiary sa Walang Gutom program sa WGP or this 2027 din sa San Carlos, makaredeem sila Ma'am Belle of 3,000 pesos worth of selected food commodities. Okay, accredited partner niya sa mga adunay mga tindahan nga mahoy muhatag sa maong commodities. Starting July 28 ya sa Barangay 4 Covered Court. Unya natay mga
0: Karong adlaw.
2: Karong adlaw. Oo.
0: Unya dayon na dawat na nila.
2: Ma'am Belle, Karon, Ma'am Bell, na yung mga beneficiaries ng mga barangay nga na-appeal. Ang Barangay 3, Barangay 5, Barangay 6, Palampas, Rizal, Guadalupe, Bulwangan, San Juan, Ermita, ug Punaw. Sila yung mga qualified barangay ng mga beneficiary sa Ma'am Bell. So, na sila ay 2,000 na cash under the program sa applet component. Sa swerte bayaan yun nila, Dayoy.
0: Sana all.
2: Sana all. Kita ani kay na appeal ra gito sa upright, wa sama atin sa upright.
0: Ay, upright. Okay, upright mo dai na.
2: Oo. Sige. Pero dai ang redemption activity, nagsugod din siya gahapon, nag-start dito sa Barangay Quezon. Kunya i-continue ni siya karon hangtod July 31 hangtod 17 aduna tay mga affiliated partner merchant stores. Diri sa city nga allow ang tanang nga beneficiaries nga makaredeem sa mga pagkaon o sa food item under the program approved sa maong programa.
0: Yeah, okay, napa man day 8 no kay pulo pa marong adlaw, pulo ka barangay.
2: Yan. Ikaw na appeal ka.
0: Di na lang ta maglao man adom.
2: Gani. Okay, so sa panapos sa Ma'am Bell, para sa programang El Castigador o Mighty C, kini si KK5 Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you, KK5 Lady Anna, sa Ibohag Report. Alas sa 4:41 na sa oras. Mayng hapon ni Silda Caballero Lingaw-Lingaw, nagtanaw karon sa to live sa Facebook. Si Sir Rowell Sason, ingon siya, good afternoon, KK5 Jezebel o K5 San Carlos family. Hi to K5 Olongapo family, K5 News FM Philippines, family supporter on the way from Olongapo City. Mayng hapon, Sir Rowell Sason. Si Ana Marie Mahinay, pero tira, isa sulit kaayo kong tigpaminaw ninyo, mama. Katupang si Sir Arnold Dada, samot na karon niya naa among kinakusgang manghudya. Tanang silingan, dress malang sa K5 na dyan. Ah, grabe. Sana all dyan, K5 pa, mama. Si Silda Caballero Lingaw-Lingaw, isa mang hapon, ma'am. Jezebel, pa-shoutout ko sa mga avid and solid listeners sa K5 News FM. ECC, watching from Sitio Kalubihana, Barangay San Isidro, Calatrava. Hey, speaking of San Isidro, Calatrava, mang hapon di ay ni Mads Cap Lady Loli Brando di ah. O ni Pads Gaming Lebrando. Hapon o sa tanan niya mga barangay officials diha sa may Barangay San Isidro Calatrava. Uy, sa may Barangay San Isidro Calatrava, nagsugod na ang ilahang pre-validation sa ilahang uplift program. So sa mga musunod niya mga adlaw, magsugod na po niya makakuha sila sa ilahang tag 2,000 peso sa Calatrava. Tuwa diri ang uban na horot na. ilahawa pa masakti. Bitaw alas sa 4:43 na mga K5. Katubang sa Esplanade, Iloilo, or dito sa Iloilo mga K5, doon ay duwa ka estudyante nga wala misulod og klase. Ambot og may klase, or mawala, or naunsa to nga adlong dako. Tuwa nagkuan man, nagbimbang man sa Esplanade. Unya, karon maka K5 ag Iloilo City Police Office og ang government sa Iloilo imbisigahan na ag viral public scandal video nga naglambigit sa babae og lalaki nga estudyante nga gituwa ang mga minors pa di ay ito maka K5. Uya ni nila no? Unya, sumala pa na-establish na sa otoridad kung kinsa ang maong mga estudyante na ilha na nila regarding sa ilahag identity tungod sa ilahag school uniforms nga gisulob niya itong adlawa sa diag nagkuan silang duha nag-ana-ana unya sus kini ang mabalaan sa ginikanan nga siya di ay ni o iha di ning anak ang kaning duha. Makulatahan, mga guro. Bitaw na sa mga ginikanan, check po daw na to atong mga bata. Kaya masig, wala na. Bitaw kung naana sila sa eskwelahan, no, kan atong mga estudyante na manjog ko'y bata nga babae na nag-estudyante, nag-eskwela po, college na. Dapat gina-check gina nato kada, siguro di man ingon nga kada minutos. Pero kada adlaw tingali, nga kada oras kung kamusta sila, asa sila. Kada bang... Kasi pag nag-uyab-uyab na, unya, ay, Ginoo ko tayo. Masayang lang ang atuag mga kanabitang paningkamot para nila, para makahuman sila og eskwela. Unya, sa mga estudyante po din taon, huna-huna po daw ninyo ang mga paningkamot sa ginikanan para lang makapalit og notebooks, ko supplies, ballpen, kapoy, kaya mga ita, kwarta, mga K-5, aga, mga ginikanan. Kapoy, Jud, lami na lang, Jud, ipahuwais pa nga. Okay, bisag piso, guro, di ka kita sa dalan ron sa kadibitang ka kuan ron sa panahon. Di na ka kakita bisag piso ron. So, sa mga estudyante, dapat study hard. Study hard, Jud. Ay, unya na nang mga uyab-uyab kay ngano. Isuko na ninyo inyong bandera. Karon? Sa umaabot, kanapakasla ninyo nga lalaki. Sus, di siya mo dawaton. Mabalaan nila nga. Muna, nanay nakauna nila. Dapat kanang ang inyohang bandera. Bandera, may ba? Bandera. Dapat kanang ang inyong bandera. Ikuala na siya, isuko na siya sa tao nga inyong pakaslan. Puhon. Ibang hapon day ni Sir Ray Caballero, lingaw-lingaw. Have a wonderful afternoon, ma'am. Jusabag, greet lang ako nila ni, or greet lang ko nila ni Bibili Rebel Milias, lingaw-lingaw. Og Mama Silda, happy watching and listening diri sa 11th Jump Street Project Vegetables sa San Isidro. Grabe ba? 11th Jump Street? Kaunsi... Kaunsaong gaya na? Kaunsi Luksohon? Project Vegetables. Maghapon ni mo diya sa Ray Caballero, lingaw-lingaw. Ma'am Virgie Salgado, good afternoon. Diya sa Bacolod City. Ma'am, kamusta? Tani, okay ka lang da sa Bacolod? Diri gina siya galantaw sa tuwa sa K5 San Carlos si Ma'am Virgie Salgado. Siya na lang ni usan sa iyahang balay kaya mga bata na minyo na. Biyaan na lang siya. Yung anak, yun na, no? Basta matiguwang na ta. Pamiyaan na ta sa itong mga anak. Yun yan, makahuna-huna na lang. Huwag ka nang... Nanay tuyo. Ma, di ha, ibilin sa nina ko akong bata. Ikaw, no? Maunay, kuan, kaning sad reality karon. Ang mga ginikanan sa una, sa gagmay pa, inatiman kay mga bata. Pagkadagko na, pamiyaan na lang ta. Unya, makahinomdom na sila o kanang anniversary, birthday. Ana dyan na, no? Ang kinabuhi. Oras mga K5, alas sa 4:48 na. Oras dahil ka nato sa DTX 500. O sa mga diabetic patient, nato diha.

Musi mo lawas. So dapat sa mga kanang edad-edara na karon, dapat healthy lifestyle yun ta. O niya, kuyogi pag-inom o DTX 500, Mighty C o D3 Bio para Power 3. Hey, may hapon di ay sa tanang taga Bagunbon, di ra? Taga Bagunbon, good afternoon, Ma'am Vilma Milas, diya sa may Walos. May hapon usab sa tanang taga Hagunoy. May hapon diya sa Rodriguez family. May hapon nila ni Dagamay, nila ni Dong Russell, Dong Ray, nila ni Maricar. O sa tanang niya mga pagkaparintihan. May nanay Pining diya, diya sa Hagunoy, may hapon ay. Nanay Siling, may hapon usab. Sa tanan niya mga kaparintihan diya sa may Hagunoy. O may hapon usab diya sa may mag-amihan ni Ma'am Rosana Garing. O yan ninyo kalimti karong Agosto, alauna sa hapon sa may Alders Community, sa mga leader sa KSS. Doon ay pagayon niya meeting with CEO Doc Ramilo. Nanay Mira diha Sandoval, basig naminaw ka diha. Nay, apil ka ani ha, basig malimot ka. Uyog mo ni Carmelita. Pagkuyog dyan mong Carmelita. Itay, manghapon diha Mama Carmelita sabay mabulaw sa Bagunbon. O niya, manghapon usab diha ni Papa. Diha sa may nangka nila ni Rizal Ribalde. Good afternoon diha sa Nangka. Di lang punaas Nangka. Nangka nga lugar. May hapon usab diha sa may public market. May hapon sa talaga mga naminaw karon diha. Niya nag-tune in sa 95.7. Kamusta itong halin diha? Ang halin. Ang halin jud kay hapon na. Wajay kamustahon ba? Ang halin hapon na. Wapay halin. Alas sa 4:51 na itong oras. Dapod to'y usaka magtutudlo mga ka-K5 dito sa Davao de Oro. Ala, gikulata sa iyahang duha ka mga estudyante. Samdan to aga mga magtutudlo mga ka-K5. Ay, gitabangan sa duha ka estudyante dito sa Maco, Davao de Oro. Gahapon ni Lunis. Nga adlaw, nag-viral ang video sa social media niya naglalisay sa covered court sa maong tungaan. Halit na lang gisumbag sa duha ka mga estudyante ang magtutudlo. O niya sumala pa sa mga nakakita dito sa maog eskwelahan niya giingnan sa maestro ang iyahang grade 10 niya student. Kanang nagsulob o kanang ariyos bang ipatangtang. Hala, nasuko man ang maong suspect mga K5. Awa na, gitabangan nila kulata ilang maestro eh. Monica, kung wala na irespetar ang mga estudyante sa ato ag magtutudlo kay di ba rules karon sa mga eskwelahan niya kanang bawal ang kanang mag-ariyos, bawal ang kanang tato, bawal ang kanang colored ang hair. So dapat ipang kuano na unta nga magsulod pa lang daan, magsulod jud ta sa rules sa eskwelahan kay estudyante beta. Di beta ingon nga kanang nisulod ta didto kay bisita lang ta. Mo na gidala og guidance sa office ang maog mga ang duha ka suspect giturn over na sa Municipal Social Welfare and Development dito sa Davao de Oro. Niya giimbestigahan na ni sa Department of Education kon DepEd ang maong hitabo kay ana ang maestro. Naghan og samad ang maestro bunog tungod sa pagkulata sa duha ka mga estudyante niya. Alas 4:53 na.

Oi, bang hapon di ay sa taraga taga-Punaw di ha, sa mga naminaw. Ayong hapon. Sa Alisna family, good afternoon.

0: Og ingoman sa Makisa family meng hapon Dodong Sim Makisa og ni Isaac diha Makisa sa may Punaw. Alas 4:54 na, balik ko taod-taod mga K5, buman lamang sa mga Bulawanong Painomdom. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako nasab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kaya kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kayo mo masay. Mahal ra ba ng orange ron?
5: Tagbansing ko rin. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga pasakit. Kapagadungom na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver ganin ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX500. Inom po gagmaiti si Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX500 o gmaiti si.
4: Unya, wala dyan tayo oras. No? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Ako usab si Doc Ramil Oy, magayon, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX500! Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500, tulog kakapsos sa buntag. Tulupot kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX500.
1: DTX500! Mapali sa mga butika. DTX500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako o inom DTX500, duha kakapsul sa isa kaadlaw. Masunod sa isa kabulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX500! Mapali sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID o minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 5:04. Bueno, balik tayo sa tuwag programa El Castigador. Kaubag yapon inyong alagad sa kanginan ka K5 Jezebel Barbicho. Dalit ka nato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist sa mga nagambin o sipon, ubo, hilana, trangkaso, mag D3 Bio na mga ka-K5. Tungod kay karon niya panahon, pausab-usab ang panahon, dalit kayo tamataptan sa mga sakit, mag klinika D3 Bio. Bueno, dito maglangan atong duwato na report ni K5 John Bersales. Kaya matod pa CHO, nakarecord og 226 ka mga nagpabakuna kontra rabies ni atong bulan sa Hunyo. Samtang sa wala pa si K5 John, ato pang establishar ang koneksyon niya to kaniya. Dako karon aga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo mga K5 karong adlaw Martes sa Hulyo 28 kay aga gasolina ang increase niya is 6 pesos og 80 centavos matag litro. Samtang sa diesel misaka usab ni kon nay increase nga 7 pesos og 30 centavos matag litro. Ang kerosene kon gas Nana sa 4 pesos ang increase o 20 centavos mga ka-K5. Lipay na unta takay ning balik to siya o mga 60 plus ag fuel sa nakalabay nga mga simana mga ka-K5. Pero nimbalik naman po da tungod sa naitabo gyapon dito sa Iran o sa US mga ka-K5. Ang gubat nila dito itay nanguan diri sa ilahang mga kalaki mga ka-K5. Unta mahuman na niyang ilahang kanikagubot dito sa laing nasod para di ta maapektuhan. Nagkamahal ang presyo sa gasolina. Unta di ni maabot og kaning 100 mga ka-K5 kaisos. Magbaklay na lang ko. Ikan kadlang. Og safe pa lang unta ang panahon karon, pwede ra nato mabaklay pare sa una. Maklayo na lang nato ni. Ay, perti na mahala gasolina. Ang imong sweldo karang litan 500. Ang imong gasolina tagkuha na ron, stintay 2 o stintay 3 ana. Stintay 4 to stintay 5, depende magud ni sa mga kanina mali mga gasoline stations mga K5 lahi-lahi og presyo na ay barato. Na ay mahal, na ay kasarangan lang. So, naasa stintay 2 to stintay 5 naguroron kay gahapon. Stintay 1 pa to dito sa may kuan. Sa kanan sa may barangay 1. Karon guro, stintay 5 na ron. Yayay na gitaan eh. Aga nang ibalik na itong mga nangaging adlaw nga pagbutog yun sa gubat sa Iran niya. Kapit na mga 80 na kapin ang kuan. Ang ato aga gasolina. Ang imong sweldo kada adlaw is 500 abi, kuhaan nimo og 150 sa gasolina. Kay ipultang kami nimo 200 kapin mga kada kuha. Mga naa sa 200 hapit 300 ang pultang ana kung tag 35 man lang karon ang kining gasolina. Unya ang 250 ang 200 nga mabilin. Imuhang kanan 100. Dayon palitan nimo susunsa pa may palit og sudan og bugas aron. One ang uban ba ka K5 grabe na ron ang kining grabe taong kahigos sa ato ang kapigaduhon karon. Ang ato ang gobyerno ning hatag og kining sa uplift program nya tag 2,000 pesos. Pero sad to say nga ang dili tanan maka-avail ni ana. Unta tanan naka-avail kay para tanan ang tanan nagkuan nagbatsyag man aning kining sa gasolina o kining apektado man ta tanan. Yan ang di man tanan ang tagaan unta no. Yanong katuramang uban niya. Nya pilion pa jud. Sa barangay, piliyon pa dyan. Di pa dyan tamapin. Kasi pag gasolina lang lang unta. Maganagan unta ba? Ang kanang ato ang gibati nga kaning kamahal sa mga paliliton, mahal pang bugas, mahal ang presyo sa gasolina, mahal ang sudana, nakakapalit og kuan ron, 5 pesos, tanan ron, mahal nyo kayo, 15, ang pinakabarato, 15 sudan. Saan na lang taan eh? Bueno, tondo wato na report ni K5 Jong Versales.
13: K5 News FM Live Report.
14: Madam Jess.
12: Yes.
14: Ni us-us.
12: Ni us-us ang?
14: Ang ganon sa mga napakan. Sana all, wala na kayo napakan.
12: Pila naman di. Lutay na lang?
14: Lutay na lang. Kapin. Last month na siya record na ito nakuha ikan sa San Carlos City Health Office. Kini nga record ni Tito Jess mga mauni siya ang talaan sa itong mga nagpabakuna kontra anti-rabies karong ratuiga na itong buwan sa Hunyo. Kini siya nga record kini 226 mas ubos ni siya kung itandi sa 700 ila to?
12: Sa nangagi?
14: Last year, 2025, same month, parehas nga buwan, may tanda atong 2025, daghana atong 700? 729.
12: Grabe, daghan naman.
14: Oh, okay. According sa ato ang source kay Kita Jess, ang rason daw ni ini, gibasol si Jessica Suho.
12: Ha? Ano si Jessica Suho? May basulot. Nga nagbalita.
14: Kau gani nga itong ibalita, gaya itong ihanay, ganong siya mo gibasol.
12: Hmm. Sige ko no.
14: May naamanggoy nag-trending siya nga report before na naay namatay sa rabies.
12: Oh.
14: Mao to, ang tao, pagkabalong hala, magkamatay na
12: eh.
14: Oh. Kuto, bisag na paakan, rabisag, oh, bisag na paakan, bisag na kaurasan, ada, pabakuna, tanahan, kaya tinaghana.
12: Bali, nakatabang pagyudi ay ito ang iyahang kwan.
14: Yes, oh, na. Bisag na kaurasan, ah, pabakuna.
12: Bitaw, kay ang rabis.
14: Kita sa una, pagkabalog ang kinini ang na naman ni sa una gud makamatay man gining rabies. Pero aja usapan ra kinini ang kwan usapan ra man sa una daw di apat.
12: Oh, totoo. Ubi
14: gani kana bang
12: totoo.
14: Kwan. Oh, ugali gani kana bang humay? Humay ka kana apat ti pasi ba?
12: Oh.
14: Ah, mor na giusap sa kong lula sa una gidupla sa kong luwa wa wa man magkrabis pa rin.
12: Payo. Ay, ga-appeal tong. Sa
14: ito, lundaan ang sabad sa una. Yusapan, huwag ka nang kuhaan, ka nang humay ba, bagong binuhan ba, ganapay tipasin ba?
12: Oo. Oh, oh.
14: Ah, walang rabies eh.
12: So, ayaw ka talaga. Ano ba ito sa una, no?
14: Kining, dibugtik ang rabies.
12: Ayaw.
14: Dibugtik. Karoon, di na pwede yun.
12: Oh.
14: Kita hinoon sa una, mahal mong po ng bakuna good kontra rabies. Eh, mahal man po karun. Trabot nga nung karun, ma-afford naman sa una, di man.
12: Di, kay ang gobyerno nagwan man, nagpalit ba?
14: Gani po no. Pero basta kay mauna, mauna ang nakita ang mga prediction na tungod sa awareness or kay balos mga tao nga patay, makamatay, madainin yati. Iti naghana before, ya, karun, dutayin lang po siguro kay napaakan, kay sagad, nag-amping na. Ya kinini ang nagkuana nag alerto na yun sa ilang mga ipangbuhi ng mga hayop. Amo na nga medyo jutay ang record atong buwan sa Hunyo nga nagpabakuna kun itandi nga ito nagkalabay yung tuig sa susamang buwan.
12: Ah, kay murag hesitan sila sa una kay makaingon to sila kay 5 jong nga ay okay ra ni oy. Wa ra ni.
14: Wa ka
12: dulot.
14: Wa ra ni. Wa ka mutinai.
12: Wa ra ka dulot. Kay kabalo bi ka nang magpa kuan ka, magpa injection daghan kaayo og kanang precision pa nimo nga mga papeles kuha pa kag referral imo pang bayran. Oh, mo na hasol gud sila.
14: Sa private mahal jud kayo bari.
12: Oh, private basta private pero ari ka sa kuan.
14: 15,000.
12: Ah!
14: 15,000.
12: Muna.
14: Lagi!
12: Muna nga. Ay na mo, pagbuhig iro. Ang irang.
15: Bayo.
14: Say, pagbuhig irong.
12: Aray, irong. Ay, so mag-sure niya.
14: Ano na irong?
12: Di, short, ah, short.
14: Shortcut na siya sa irong. Irong, irong.
12: Irong, irong.
14: O pagbuhig, o giring, o giro.
12: Mm.
14: Siguruhon na lang yun nga mabakurahan daan ng mga hayop o ka ng anti-rabies na ang DA nanto ang veterinary office tanay sila program halos every month mantingin ang libot sila mga barangay free kana bang ilang mass vaccination o sa high quality kana ba i-avail na siya kay libre na
12: niya mudagan man ang iro hindi man na magpa kuan magpadakop.
14: Adi,
12: hasta imo pa nang dakpo nang iri ka kamrason mo buka.
14: No gani nga kining dapat sa bata pa ang tao nang yudaan ng kining hayop man na. Mao bito nga hayop kay usahay mugawas ang behavior nga hayop may pagkahayop.
12: Mugawas jud. Para sa imong kaila.
14: Ah, nako tong hayop. Dili to hinayupak yun.
15: Ang payo. Payo ka talaga.
12: gay na yung pag...
14: Luwas gay na yung pag-animal pa dyan.
12: Grabe. Ani ka, iring og iro niya itong isgutan ni animal.
14: Poga di. Di bitaw ay, at least okay na. Hindi ka kayo, kung hindi kayo daghan na kakipabzes ang kining recorded ba? Yeah, animal ba? It's diri sa toang syudad. Broda, again, ang parawagan lang sa CHO, basig na ay katong mga namuhi dahil hayop. Uy, pabakunahin taon ninyo na ha? Ayon ninyo na pasagdain ng pagsigirag laag-laag diha sa kuan, diha sa inyo diha mga silingan, makapaako rin na
12: Nay, dako kayong malayran.
14: Malayran yun, o. Ah. So far, maroon na siya kakita sa itong madangat ng report ko na puna para sa El Castigador Program, kalit ka ito sa D3 Baritex 500 o My PC. Ako si K-Pab Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Dagros, K-Pab News FM.
12: Para salamat K-Pab Jong sa mga report. Ato ga lakbitan mga ka K-5 kay gahapon ag sa naitabong sona ni Presidente BBM mga ka K-5. Abot man to og 1 hour and 26 minutes ang iyang sona. Dito ko nakuan ba na amis sa katubatang ingon siya nga huwag tangon ang katog loose charge sa kuryente mga ka K-5. System loose charge sa kuryente. Dito ko na amaze. Pa-amaze-amaze pa. Kunya. Dagan kayo nag-comment dito sa akong post. Pag-ingon niya, amaze. Yeah, drawing raw niya ako. Niya ang bill ra ko na ipamubuan. Ang system loose charge. Bitaw kay atong gikwana, gikwaan o statement unta. Ag... kinibitang general manager sa Noneco, kining bahin aning pagwagtang ni PBBM sa kining system loss charge. Kay matod pa kuno sa kining sa tong cooperative nga pastro ra kuno to ang kanang loss charge nila. Unya gibutang naman dia sa to ang bill nga ginabutangan man og kuan. Ilang kay mo patim aura ni Unya ang kining NEA kanag National Electric na say ko na ng okay na amagoy nag post maka K5 aga pilreka kay matod pa nila sa ilahang statement niya gipagawas ni Tagalog nila mga ka-K5 niya, matod pa, hindi kailanman kumikita ang mga electric cooperatives mula sa system loss charge. Mala pa nila. Ipinababatid ng PILRECA niya ang mga electric cooperatives kung easy ay mga non-stock, non-profit at ang mga singil sa system loss ay isang pastro cost lamang na aprobado ng ERC sa ilalim ng EPERA upang ibayad sa mga power generators para sa kuryenteng nawawala habang dumaraan ito sa mga linya. Ang technical system loss ay isang natural at hindi maiwasang bahagi ng pagpapadala ng kuryente sa malalayong lugar kung saan kadalasang nagsisilbi ang mga ESIS. Ito ay operational cost at kailanman hindi magiging karagdagang kita sa kanila. Ngayon pa man, handa kaming makipagtulungan sa mga leader ng bansa, mga regulator at iba pang bahagi ng sektor para sa tunay, patas at makataong solusyon upang maprotektahan ang ating mga konsumidores habang pinapanatiling buhay ang serbisyo at operasyon ng kuryente. Muna ang statement niya gipagawas sa PILRECA mga K5. Tumatod pa kuno, bisag kanus-a, wala ko nung mukita ang mga electric cooperatives gikan sa system loss charges. Pero tanawa ang inyong mga bill diha mga K5. Tanawa ang bill kung doon na ba'y ginakaltas sa system loss charge diha sa ato mga bill sa kurente kay naadyon. Niya, maingon silang pastro ra. Aha mo na yung paingon? Aha mo na yung paingon? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lang kay sila raman ay nagkuhanana. Ato lang paaboton mga ka-K5 aga enforcement. Kung karos adyod, wag tangon ang kining system loss charge ato aga mga bill sa kuryente. Kay nag-aguroy na ta sa kamahal sa paliliton, kamahal sa presyo sa gasolina, mahal na kayo aga ato ang kuryente nga ginabayran. Sige, ugsaka ang presyo. Ambot nang asa tapadong ani. Gano alas 5.21 natin, the water report, the K5, Pamela Peratar. Ay, matod pa si Romualdez. Itagalan o 15 days sa ombudsman para tubagon ang mga aligasyon. Bato kaniya labot sa flood control scandal, mga ka-K5. Midilina ya masaki siya dili the same diri ma'am rich or poor makadawat yod basta nay ayuda from government. Nindot kayo ang government sa kuno Japan kay rich or poor makadawat daw og ayuda didto sa Japan ang mga taga Japan gikan sa ilahang government. Nelson Camuro maing hapon. Naa ma'am sa mani Tay Nelson maing hapon sa Camuro family maing hapon mga parinte na ko diha sa Punao, Camuro family, good afternoon. O diha sa may Greenville ba to? May hapon. Kaya Pam? Where na you? Here na me. Wala ra.
15: Yes, K5 Jazz, may hapon.
12: Ang gusto ba? Volume kayo?
15: Yes, K5 Jazz, may hapon. Ana. Yes, K5 Jazz, may hapon, labi na sa itong mga sukintik paminawa. Gitahasan na sa preliminary investigation team sa Office of the Ombudsman si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ugban pa mga respondent nga magsumiti sa ilang counter affidavit kalabot sa mga reklamo K5 Jazz sa flood control scandal.
12: Oh.
15: Kani sila, mupailalom ni sila sa preliminary investigation kani si Romualdez ugban pa sa mga kasong plunder, graft, ug money laundering K5 Jazz. So matod pa sa assistant ombudsman si Michael Clavano karong Martes nagihatagan si sila ni Romualdez og 15 kaadlaw para magsumiti sa ilang tubag K5 Jazz.
12: 15 days gikan karon mga naa sa August 11. Mm-hmm. Ay ate si Jinjo sa Dubal to amos gawas nag patbak.
15: Yes, K5 Jazz, 15 kaadlaw. Mm. Kay kanimang good si siya pa Joy Kuan, gilantaw karon, giisip karon sa Office of the Ombudsman nga central figure o mastermind.
12: Central figure.
15: Central figure. O kon mastermind sa giingong halapad nga anomalya o mga ghost substandard project sa flood control. Katubitang mga mamugina, dakuman ang issue.
12: Ngayon din ay ni
15: PBBM kagahapon.
12: Kagahapon niya. 25 billion na uli na kunong adto sa Treasury.
15: Yes. Ug nagamit tapod sa mga prioridad nga sektor sa mas edukasyon. Oh, gihapak kuno dayon sa mga panginahanglanon sa Pilipino.
12: Sana all gihapak.
15: Sana all gihapak. Hapak ka pud maybe. Isag 1 billion.
12: Char. Isag 2,000 na lang sa uplift.
15: Oh, oh, no. Pero lisod kay sudlon kay GCash man. Pagi.
12: GCash ang kay GCash.
15: Lisod lagi kay gawas nga GCash. Naglisod ang mga tao ron na pagdawat kay 5 Just kay na pa may kinahanglan nga i-register dito nga lain pa nga mga link bitaw. Hmm. Dito sila masangit.
12: Nga no man ang palisod-lisuron pa man ang ayuda.
15: Oh. So, mga na yun, may paning ko an, mga flood control kaysa yun pa kayo ko. So maon eh 15 kaadlaw na lang. So sulod sa 15 kaadlaw dapat mag pasabot na siya, musumiti na siya sa iyang tubag si Romualdez ani maong aligasyon. Pero iya naman yung gihimakak syempre wapos.
12: Pero kabalo ka kay Pam kana si Romualdez. Para siya murag murag damage to property na lang na siya.
15: Parintay ba na silang kuan sa Pangulo?
12: Gani ba? Di ba ni ana siya nga Pangulo ako ng Pilipinas. Pangulo
15: na siya ng Pilipinas. Dili siya Pangulo sa pamilya?
12: Oo, di siya Pangulo sa pamilya.
15: Okay, gihisgutan ni Gapon nga giandam na sa ombudsman ang patong-patong nga kaso. Nga gihisgutan to niya si Romualdez.
12: Mm.
15: So, mauna ni Dairon.
12: Giduot na siya.
15: Giduot na siya.
12: Siya lang.
15: Lagan pa ni siya mga kauban?
12: Wala ka to lagi mga engineer. Okay. Sa katong mga flood control project.
15: So, maula tong hulaton kung...
12: Kung madayon baga.
15: Madayon baga.
12: Madayon baga. Balipay na unta ang katawang, katawang Pilipinon kakipay pam nga.
15: Yes.
12: Doon na nagidoot.
15: Kaya, kabalo ka, ang katawang Pilipino, wala lang yung panawagan karon kundi justisya, kamatuoran. Di ba?
12: Ang malita ay pagawas.
15: Ang malita, asa na?
12: Asa na.
15: Oh, di ba? Pati itong pagadaghan na. Ya, gawas ang ini Romualdez, si Zaldi Kupod, asa na ron?
12: Si Senador Bongo, where na po?
15: Wala ba? Wala ba?
12: Senador Bongo?
15: Nahilo.
12: Ah, si Bato di ay.
15: Si Senador
12: Bongo. Bato di ay.
15: Masuspikan, mapwede mo.
12: Bato di ay, Bato.
15: Wala po nagpakita.
12: Oh, asa mo ni sila?
15: Bot na lang. Basta kayo mag-atang kung aning Romualdez. Pero kung kanina aligasyon, ah, siyempre, bisagi ko naman siguro, imodyong himakak. Ay, lahat bagay mga nga, oh, tinuod gina.
12: Pero o kaning, kuha na to, i-compare na to, okay, five, pam, ang kawatan, mangawat o kaning gasolina, abe. Dali ara makasuhan niya kanila gi perti madugayan.
15: Wala pong utana. Gamay rang kantidad imong kawaton or gamay nga butang, dali ka kay mapaslak sa prisuhan. Pero kung nakita kay kantidad binilyon, hala perti pagadugaya.
12: Mauta sa tong kuan.
15: What is the justice? Sana ba?
12: Questionin mo kaya.
15: Wala ko number. Beto mo na pong utana ron.
12: Pa? Diha
15: na pa, diha? So, mauro to, pabuto na lang na to, o nga, mapreso ba ni si Romualdez o kung siya dagan sa aning maong kaso kay 5 Jess?
12: Betang.
15: Ubay-ubay ba ni? Plunder. Oh, wala taong ba na to na makapiansa ba ni? Ah, wala. Wala piansa ng plunder, no?
12: Wala.
15: No, graft.
12: Mm.
15: Money laundering.
12: Aga. Bugat yan ang
15: mga kaso. Bugat kayong kaso, eh. Bugat pa sa kumutang kay 5 Jess.
12: Gaan rin ay mong utang. Uy, bugat ni ila, ha?
15: Mas bugat nila.
12: Gila rin ay mong utang, guro?
15: Bye-bye po yung tawan. Kalaw yan sa Diyos na. So, maura ni K5 Jess.
12: Sige, salamat K5 Pam.
15: So, maukali ang natong report alang sa programang El Castigador. Ako na lang si K5 Pamela Peratera. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Thank you, K5 Pam, sa buhag report. Malabot sa... pagkakuha ni... pagtubag puhon ni Romualdez sa iyahag kaso. Balik ko tataon dumalaman sa mga bulawanong painom-dom. Standby!
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
17: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
18: Ang Visio
16: gamay D3.
18: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imoblad sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga uy.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 5:33. Bueno, balik ta sa tuag katapusang hugna sa tuag Tolomanon, El Castigador. Oras sa mga K5, dahil ka nato sa Mighty C Alkaline Base nga vitamin C aron malig-on ang ato ang immune system. Aron ay tang magtumar og vitamin C. Mighty C the Alkaline Vitamin C. Lauman karon ag subli nga pagsaka sa pamasahe sa eroplano mga K5 sa unang bahin sa Agosto. Rumanya gipasaka kod gipatasan sa Civil or Aeronautics Board kon CAB ang fuel surcharge level sa level 13. Sumala pa sa ilahag advisory mga K5. I-anunsyo sa CAB niya ipatuman ang bagong fuel surcharge level gikan Agosto 1 hangtod 15. Mas taas itandi sa level 8 niya gipatuman ni atong Hulyo 16 hangtod 31. Niya ilalom sa level 8 pamtangan og 423 pesos hangtod 1,237 nga fuel surcharge ang domestic flights, samtang 1,396.74 hangtod 10,385.42 pesos ang para sa mga international flights. Aga fuel surcharge bulag sa bayronon gikan sa base fare nya posibleng ipahamtang sa mga airline aron mabawi aga nagkataas nya gasto sa ilahang jet fuel makakifay. So musaka pod ang mga eroplano diri lang diri sa San Carlos Pohon kay aga San Carlos Maca K5 dunay gi sugyot karon or proposed ordinance or proposed nya ordinance nya increase fare sa zone 1, zone 2 ug zone 3. Ang duna pa ipahigayon nya public hearing karong August 5 alas 9 sa buntag Maca K5. So tutambungan ka ang public hearing para makasugyot makahibalutag unsay mga changes o increase o decrease. Decrease ba ana or maura ba gyapon ang plitihan sa mga bicycle diri sa dakbayan sa San Carlos Maca K5. So August 5 ay kalimti public hearing alas 9 ya sa SP Session Hall. Oras alas 5.36 na si Mama Janet Dakdak Kabugwas. Isa, hi Ma'am Jess, da, wako ganahi mamati sa saad ni PBBM. Scam na po da. Balo man si Ma'am Janet. Oy. Ma'am Janet? Balo siya scam. Basi mo, ingon na po da siya nga ang ulan sa luron ipunin. Unsa pag-ipon niya ang baha lapaw pas balay wagaba. Grabe, ma'am, si Ma'am Janet, oh, dakda kabugwas. Juan kaya, bold kaya siya, oh. Bold kaya siya ng istorya ba? Scam na pod ko nung saad ni BBM. Si Sir Francisco Chavez Guari, siya maing hapon, Ma'am Bell. Si BBM, wala mang gani siya kasulbad sa taas sa presyo sa gasolina, Ma'am Bell. Tinood na makauli na si Tatay Digong. Uy, katong kuan ba? Nag-trending manggod mga K5 sa social media. Nga manug-uli ko no sa Tatay Digong. Ala, dili. Uy, kuan to? Kanang marabag na misinterpret sa mga Pinoy dito sa UK, sa London. Katubitang interview, marag speech, di ay, speech ni BP Sara dito sa UK nga makikita sa siyang amahan. Murag na misinterpret ang katong iyang istorya ba nga muuli sa Tatay Digong. So di pa mauli oi kay wala pa man makuano desisyon nito sa ICC ang iyang mga kaso. What na lang taw kanus ato. Di pa to kauli dayon. May taga nang dirira na sa to sa Pilipinas kay wala pwede ra kakuan pero kana sus layo kayo lo. Sa to dapitang lugar ato. The Hague. The Hague. Ipatok ka ulit si Tatay Digong, Sir Francisco Chavez Guarin. Kuano to ka nang murag na misinterpret sa mga tao ba? Niya makauli na ko nun niya. Wala ba ito gisulti ni Inday Sarago? Hello, K5 Jazz. Maulan nun niya kahaponon. Mga pita. Ika ni Ma'am Luz Shalana. Hoy, Ma'am Luz! Ayong hapon sa Malatamban eh. Asa ka inyo ha, Ma'am Luz? Hindi mo tamantaan. Si Ma'am Mary Jane Retalia diha sa may Tapon Fisher Fox. Maing hapon ninyo diha horo. Og diha ni Nanay Julie Salado diha sa may San Jose. Maing hapon ay! Og ni Febby Sandoval diha sa may Barangay 3. Diha sa may Daplin Bye-Bye. Ni Ma'am Julie Chu. Maing hapon. Bulwangan, K5 Jazz. Oy, may hapon di ay ni Ma'am Luz Shalana di sa may Bulwangan. Pasensya na dyan, mama. Di ko kukuan sa mga lugar. Dali kayo malimot. Mas gani si Junjo sa'yo. Malimta na ko.

After sa suna ni Presidente Bongbong Marcos, mga ka-K5, si Joke, no? I-comment na yun siya nga, matod pa, yung gigraduhan si BBBM nga, incomplete. Sumala pa niya, mga ka-K5, niya usa ka tuig, sukad niya, gibutsag sa Pangulo nga, mahiya naman kayo. Sa iyahag ulahing sona niya natulunis nga wala siya'y ginapigan kapag sa karon nakulangan kini hangtod walay pruweba niya mapriso ag dagkong mga isda, mga K5. Sumala pa ni Akbayan Partyless Representative Shell Jokno, giraduhan niya og incomplete si PBBM. Sa zona ni Marcos, ibutsag ni ining gatakdang kasuhan sa ombudsman og patong-patong nga kaso ang kani speaker. Bisag walay gilakbitan niya pangalan og kabalo na ang tanan niya si Lady Representative Martin Romualdez ang iyahang gilakbitan, mga ka-K5. Basta kay kuwanan niya, gigraduhan niya o incomplete kay nakulangan lagi siya sa kanabitang usa na katuig sa diyang kanabitang gibalbal ng maayo ng kaning flood control project. Hangtod karon kanos awa mang yapoy na preso. Una nga nagpaabot ang katauhan niya, doon na mapriso para masatisfied ang katauhang Pilipinhon. Na siluta na jud tong mga hangol o kwarta. Wala, binilyon god. 25 billion pesos, mga ka-K5. Nauli na sa treasury. Mao na ang gitabang ron sa kani mga programa ni PBBM, kani AFLIP, pag 2,000 para mahagan-hagan ang mga gibati na kaning kakabos sa katauhang Pilipinhon. 2,000 pila ra men palit ana eh. Itagaay pa ning binilyon, 75 billion pesos. Nya pila man ta ka kuandre residente sa whole Philippines lang jud, mga ka-K5. Binilyon ra man ta ka abot og bilyon guro. So kung ihatag guro tag 1 million ra lipaya guro ato. Ma'am Lu, salamat siya pa shout out dai ko sa ko mga suki sa tuba na nya manginomay. Yo Jigo og sa tanaga na minaw karon diri sa Prok 5 Buluangan. Oy, may hapon. Manginom tag tuba kami, hilig jud kay Biski 5 Pam, kay Brian Morden, ang station manager. Og ako manginom jud mig tuba karang tamis lang pud ay punang kanang kuana kay Ashley. Wan hao niya mi mam ha? Mutangi jo mig tuba. Para pag uli na mo, ana, matuog na lang. Salamat kayo, Ma'am Luz, Shalana, Tay Diego, may hapon ni mo diha, diha sa Prok 5, diha sa Barangay Bulwangan. O niya, may hapon ni Rene Boy, auditor, ingin siya, taas-taas pa dyan ang script, ma'am. Sa 2028 na matapos, may hapon kayo. Sa 2028, itaw, no? Kaya basta kay ingon ni Presidente nga dili pa mahuman iyang termino, mahuman na po ang tanan. Basta kay ingana medyo na mga politiko, musaad medyo na, basta karong karagani sa barangay, gani, barangay NSK election, magisingisi man na, isaad man na nila nga, oh, kung mubutar mo na ako, tuko, ipatukod na ako ang cell site diri sa kuan para nanatay signal. Maniman, humag eleksyon, napili ana, aha may natukod bisag kuan. Bisag usa guro ka, usay tawag ang mga steel nga ipamutang diha. Wa good. Kaingaw na lang tang istoryahe. Ingon si Mama Janet Dakda Kabugwan siya. Basi mo, ingon na po na siya nga ang ulan. Saon pag... okay. Manani ma'am na... Kwanani na...
Na istorya na basa na. Na basa na ingon si Ma'am Janet niya. Basi mo ingon na po na siya nga ang ulan sa luron ipunin. O sa pag-ipon niya, ang baha lapaw pos balay wag. Bitaw no, kato ingon niya bang sa luron ko no ang ulan kay para mo oy kuanon. Sa to pagka-istoryahan niya ay niya ang tubig sa ulan sa luron kay ikuan sa katong da baulang sa to ay kato istorya niya kay katubang pagbaha sa una ba basta kay ambot lang ay kung karusa na matuman ang mga gipanulti sa mga politiko sama ragod na Ma'am Janet Dakda Kabugwas na inanguyab ni mo. Niya gipasaligan kang kabuton ko ang bituon og ang mga og ang bulan. Ihapak di si mong dugan. Ihapak di si mong dugan. Aron imong matagamtaman ang akong gugma. Maniman da ito paghuman pagkuha sa tanan wa na pod. Wa nang balik ang litsi. Ragorda, pakwana, padaugar ka og istorya. Istorya ga kuris-kuris. Hahaha, dili man kayo tamis ang tuba nako, ma'am. Bug, o sari? But, og naamo request og tamis, lainan rajud, ma'am, ang tuba nako kay upload-upload man, ma'am. Kay mao may ganahan sa akong mga suki. Labi ra jud si Tia si Tia Tata og JR. Para pugo gridwang gabasa. Danay Ma'am Luz Shalana. Bita okay ra man kuan upload ang tuba murag kanang sa tunga-tunga naguruna no. Di po na ingon nga katong bahal. Ayaw lang po ng bahal, ma'am. Hindi na gano'n makaya na. Ah, sila, kaya pa na nila. Kanang mga kwan dyan, kanang kapoy gikan sa trabaho, kanang mag-inom dyan o kwan, kaya para inog higda nila matulog. Kanang murag maluya, imong lawas ba nga makatulog dyan ka, makainom kagtuba? Tambal biya nang kwan, kaning tubig sa kwan, tubig sa butong. Tambal na sa to lawas, pero di lang po pasubraan. Kanabang mura nagsuka. Ay, makadaot po na. Hindi na ka ng tamis. Huwag ka ng tamis-tamis, upload-upload, yaman. Pero ka nang bahal. Ayaw na dyan na. Kay ang imuhang kwa na, ang imuhang atay. Makadaot po na siya. Tapos ko na mainom tao ka ng ilim no makahubog. Hindi man yun na dapat unta mainom ta na. Galing kay lami man ko nang gidili. Lami ang gidili. Inom, John. Balag magbutirik lang tiyan. Na inom. Niya, ikuan raba, gagasto-gasto lang mo. Pero di man may kabutin niyo, kay niyo haman na. Sige, padayon. Ham nang kwarta mo milabot. Okay, nga wala kay gitampo diri pagbaybo pagbot. Daw ko ra gona kanang friendly tambag ra. Kay kanang gi kwan, ay gipalit pa nag kwan usa kilo bugas. Or gipalit pa na nimo og power trio wala. Indot kayo kuan imong lawas. Dili ka gula. Bang imong kuan gwapo kay ka. Gwapa kay ka. Alas 5:48 na sa itong oras mga K-5. Uy, sa mga manoy diha nga ning loy-loy na. Sa mga manoy diha nga di na kaya yung gabi eh, manguhit si Mrs. Mrs. pa manguhit niya sila, raba? Pag-extend food supplement na, mga K-5.

0: Mga netherapeuta ang mga skin diseases makakifive. Sabunin na o DTX Beauty Soap. Ay ang DTX Beauty Soap makakifive, daghan kayo o sangkap. Dunay pap kanang kapayas. Basta sago lang para ang imuhang kwan bayabas. Mura pong kagkawan ba? Nanguhag herbal dito sa imuhag kanang kasilinganan. Nangutlo ka og mga herbal para itambal sa imong, sa imuhang panit. Nana, usara ka buk, isabon radyo di mo sa imuhang lawas. DTX Beauty Soap. Para kanang doon na kay mga kwan diya kagid. Doon na kay mga kwan ba? Sama diya sa imuhang panit. Sabunin na og DTX Beauty Soap. Kanya kung baho imong ilok, ng lagom na si kuan anang ubang mga deodorant dira di kaning sulayi aga Clinica Deo Fresh Mac. Okay, ay sure bull jud napamatud-an na ni sa kadaghanan si Ma'am Juliet Cho. Ah, perti daghanas gi order kuan kabuok, lima kabuok na siyang balay. Ang Clinica Deo Fresh mo'y iyahang gi pahid na karon sa iyahang ilok. Humot og puti na. Daghan ang makapamatuod sa produkto sa K5 Maka K5, gabi na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. So, sa wala pa diya kadumdum sa moang clinic, naran diya sa May V, Gostilo Street, at bang sa Cyril's Goods. Gusto na yung mga baligya diya ni Ma'am Cyril. At bang anak niya, SC Lambert, tapad sa SC Lambert, ang kanang tindahan ni Ma'am Cyril, anya ang atbang ana na ay pangalan Klinika. Diya sa May Vigo Stilo Street, padong ka og Avon, padong ka og PNP San Carlos, naadiha ang amo ang klinik. Alas 5.52 na sa to oras. Kaya ito ang lakaw sa panahon, mga ka-K5, sa gihapon. Apektado gyapon ada kong bahin sa tunasod sa southwest monsoon kung kaning gitawag og habagat. So di nato makuan ma chance ma tansya kung karong adlaw mo init kay pagkahapon mo ulan kay tungod na siya sa habagat. So amping lang ta kanunay sa pag maneho sa ato ang mga sakyanan, mga motorsiklo, magdata o mga panangga sa ato ang lawas para di ta mabasa sa ulan. Mora na. Kaniya dapat na ilisensya. Na ilisensya. Na ORCR. Para inugdakop. Na checkpoint. Di ka madakpan. Alas 5.52 na or 53 na itong oras, mga ka-K5. Ug manapunta po hon, magkita-kita o magdungog-dungog. Kasama estasyon, dire lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Napupos na itong paraguban. Sa ngalan, sa kinatibukag puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Kabansa mo ag station managers, SM Brian Morden. Sa moang Vice President for Operations, Sir Eljan Castanio. Sa moang Vice President for Administration, at the same time, ang moang HR, Sir Jean Paul Hineroso. Ako inyong alagad sa kanginan, K5, Jezebel Barbecho. Maying hapon ka na itong tanan. Have a safe night ahead. Bye-bye! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na'y gapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay natumba na dayko nimo.
4: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.

0: Gusto.
1: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
0: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves, Sir JP.
0: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
1: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
0: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
1: Dugang pa, so ang pagkontrol sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
1: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, o insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
2: D3-bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3-bio!
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3-bio!
0: Kini pa jud, Doc, kung ga D3-bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutian. Kay ang D3-bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3-bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
0: Paita.
1: Kay ngano man kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Kanang D3-bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3-bio.
1: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3-bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang D3-bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves nga kung sige kag D3-bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3-bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3-bio.
0: Muna'y D3-bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3-bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3-bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayawg abusohon.
2: D3-bio.
5: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio.
4: D3-bio.
2: Health News, D3-bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3-bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3-bio. D3-bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas
7: for Biotics.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukit, bay.
9: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
10: Gitaw, mabakaros, ganyan ko.
9: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity ni ining blood-brain barrier.
6: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini sa tanan nga mga vital nga organs. Maura Diyos ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna o baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
5: Bitaw sa?
6: Muna nga kung ga-DTX 500 o MyTC pa Diyos ka, makahatag po ni dugang pang proteksyon nga gikan sa sulod sa atong lawas.
5: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo mo nang naakini redundancy sa protection.
6: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
5: Yes.
6: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
5: Yes.
6: Sulod na, Sir JP, kinahanglan inom yung DTX 500 ug MyTC aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
5: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga ni porma o tight junction. Apan ayon kabalaka si DTX 500 kung sumay TC
6: sulod.
5: Kasulod.
6: Sulod. Muna yung nakanindot anak Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat-soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
2: DTX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose og magamit sa brain cells.
5: Maudiay.
6: Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, na balaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols o flavonoids.
5: Wow!
6: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
5: Og ang MyTC, Dr. Ramil, ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC sa imong brain health.
6: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
5: Yes. Kaya
6: naman, basta gainom kag DTX 500 o MyTC adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa MyTC o DTX 500.
5: Yes.
6: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy niini. Mag DTX 500 o MyTC matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
5: Wow. So what na dito igong panahon, Dr. Ramil? Kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, seeing mayong lawas. Ampingan?
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana.
4: naog. Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa Detex 500.
2: Detex 500.
8: Pumali sa mga butika.
2: Detex 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
2: gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Matay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
0: Pag-ayo sa bugas-bugas.
3: O katul-katul.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Oras sa K5 News FM, alas 7:00.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Karanasan at problemang puso.
12: Ay, nako!
10: Pamilya, relasyon at iba pa.
13: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Maayong gabi. Sa mani? Ginis akong tingang ha, Dara. Sana all. Maayong gabi, San Carlos Senyos. Hello ninyo guys, kumusta man mo diya? Kumusta yung Martes nga agaw? Ano ba yun? Sana all. Hello and hi sa mga naminaw na turon sa itong programang Love Notes. Welcome sa Love Notes mga kalalabs. It's me, your Lady Anne. Hangtod na alas 8:30 sa itong programa. And the same time, good evening sa mga neighboring place na to. Hello Calatrava, Toboso, Escalante. And good evening, Valle Hermoso. Maayong gabi po diya sa my Don Salvador Benedicto, mga listeners na to diya, mga ka-K5 na to diya, mga kalalabs na to. And syempre, hello mga taga-Sugbo, hello mga taga-Cebu, Toledo, Balamban, Pinamungahan, sa maabot na niya itong Sibyaanan, guys. Sa maabot na niya ito ang frequency, ang 95.7. And live na ha, naka-live na ron sa ato ang page, okay, K5 San Carlos, digital 95.7, guys, okay? And maunang ato ang frequency, guys. Sa mga naminaw diya ron, naglantaw sa ato ang live, please do like and share sa ato ang programa, mga kalalabs. And you can drop your greetings and shout-outs, yeah, guys. Kaya ito, anong basahon niya? Yes, basahon na ito na. Oy, dahan. So, good evening, San Carlos sa inyo, sa 18 barangays na to din. Hi. Kumusta man mo din, ha? Kumusta ang inyong adlaw? Kaya medyo bugna-bugna man, no? Ulan-ulan naman, good evening, panahon. Good. Sulod na ganyan ng manog August na ganyan, no? Grabe na kayo kaulan-ulan, okay? Bata, okay lang lang mag-ulan, basta dili lang ta linugon, di ba? Kay kabalo ba mo guys sa itong balita, gaina? Okay? Gaina lang mga alas 4, something, mga 4:27 sa hapon. Karon nga adlaw, July 28, oo. Gitayog ang Japan, o 7.1 nga magnitude. So, mauna nga, ni sentro ang maong pagtayog, diha dapit sa may, sa ganito, Yuki City. Yuki City sa Kumatuto. Sentro ang ato ang kuan, gaina nga paglinog. So, mauto nga, dakang kay nag-post nga pray for Japan. Uy, dili ba yung lalim, no? Kaya kita lang gani din sa San Carlos. Simba ko yung taong din na tumubalik sa una. Uy, pagkapaitag ito sa una. Kaya nga naman, nagdinaganay magutong mga tao. Ngagikan sa city, nanagan dito sa bukid, nangatkat atong bukid. Hindi ako naglantaw ko nila, ansang man mo niya kami, nanagan mig, padulong pumig syudad. Pagkabot na mo aning may Ramon nga eskulahan mga kalalabs katong paglino. Oan kanang naning singgit na yun nga kanang ano kanang mo tsunami kuno tsunami si tsunami dito mga tao po nangalisang kay nalagi ko ni tsunami babay dito ni singgit kay nangida sa siyang anak nga si tsunami. Asa naman niya si tsunami? tsunami punta ni anak ko nga ay alam asa man mo niya alam mga tumiyato sa may bukid kina ay tsunami kuno sus daga na pumigit dito na pumigit no, nagumigikan sa urban na malik na pudmig urban kay mangatkat lagi bukid kaning taas na lagi kuno ang tubig nga ko jug ka unang gikagulan kay katong nakasugat pa mangudmig na ay gadala og dextrose niya gisakay pa sa kanang kaya remember no dire pa mo tong hospital dapit sa my city na to so mauto nga ginaganyan ng mga tao niko what if no nga malandslide na po ng bukid kay pwede naging kuanas mga tao hindi ka nagkatay naglantaw aning ubo sa dagat kung mahitabo bang ginaingon nga tsunami. Di ay to, naradito ni singgit nga tsunami. Asa naman ka tsunami? Si tsunami, di ngalan siya nga anak. Pero dati sa kwanabang na, pero nalisang gud oo aminado gud ta nga ako nalisang gud ko ato murag mo ba ni na effect sa ano sa ako ang akong health ron guys nga katong paglinog ato nga time nga kanang sa karon bitaw no mga kalalabs ganitong gamay lang nga uyog sa kanang ako ang malingkuran or na ko makitaan nga ginauyog murag maglain ako ang lawas mura na magmaputol ako ngayon sa mananagal
Parang ganing mo nagmaglain na akong lawas, namurag ka ng buyod na ko, niya galingin akong paminaw. So siguro effect na siya sa katong paglino kay lain baya ang gikan gyud sa yuta nga pagtayog unya mapiktuhan ang imuhang kalawasan. Lahi baya kayo mga kalalabs, di ba? So that is why nga sa karon mo nang mahadlok kung sahay ka nang may movement na or maglihok-lihok na mahadlok na ka. Alright, the time is 7:24 na. And anyways, na ditay balita ron guys. Uy, nga to ang balita ron kay mga swerte ni kaayo sila. Mga beneficiaries sa walang gutong program. Oo. Gilusad gahapon og karon. Oh, wow, grabe sila no. Siguro mga nakadawat ani nga maong programa or maong ayuda, mga deserved nila kay kani ang nabaw-an nako ani walang gutom, mga dili man ni sila mga Four Piece members or lain pa bang kuan. And then karong 31 guys, so diyan sa may Barangay Rizal. Mura ang Barangay Rizal man mao ang schedule sa Taganay sa rice subsidy. Mo na guys nga sa karon pa lang oo may daghan ng mga tao dito nga ning adto sa muang sa barangay kay naa sila yagi panglantaw nila ilang ngalan basig nadala sila so, mo na nga sa mga nakadawat og rice subsidy sa sunod ug nay panghatag o ato na pud nang ibahin sa lain sa wa nakadawat ingon na pud ta nga lamig ilista ma'am amo lang silingan mo kuwat sa nakadawat atong ning agi ma'am ay iba ka nang give and take lang share lang. And kanibitong naluwas sa kamatayon ang usa ka lalaki nga muambak unta sa taytay. Uy, naluwas pa gid siya no? Nga niambak naman unta di siya. Nga muambak pa lang di mo manug pa lang di ay manug ambak pa lang. Eh, sa kaya dakong problema aning tawhanan nga nung muambak man siya. Siguro na ginida kong problema. And yes, dirita sa tong topic karon nga gabi eh. Okay. Gusto ba nimo mahibaw-an kung love ka sa imuhang partner or sa imuhang bana or boyfriend or partner sa kinabuhi? Gusto ba ka makabalo? Unsa may mga ginapakita niya diya sa imuhang makaingon ka nga I love you, di ay kuniya. Okay, mo man igipang sulti ni Ma'am Lady Anne. Ali ba? So gusto ba niyo mabaw-an na love baka sa imong partner? So watch and learn. Nene. Okay, so mga kalalabs, mauna natangin niyo tong horoscope. Basig ya, usa na pugka sa maswerte karon nga adlaw o sa umaabo. Alright guys, so nalingaw lang gyud ko ba kay tungod nga sa ka busy gaina, naka-attend pa gyud ko meeting sa Tanyon sa ako ang grade 9 ako. Karon murag pa ginahinahinay na nila nga akong ganahan sa ano gaina sa usa sa agenda gaina no ni Ma'am Lawas. Hi Ma'am Lawas. Ma'am Aleya Lawas nga advisor sa grade 9 na buutan na gwapa pa bright pag yud kaayo. So hi ma'am, good evening nimo dina. And nakatawa ko ba kay murag na tinuod naman ako ang tamahitabo sa una pang panahon ba nga dili bitaw ay sa ako lang ni guys ha, sa ako lang ni mga kalalab sa I don't know kung sa inyo diha kumuuyon ba kay pagkakita pa lang nako sa agenda nakaingon jud ko maon na gid ni akong gusto nga ang mga estudyante dili na padal og cellphone sa eskwelahan. Pero nag-ano sila ang school nga kung unsay maokihan unsay ma kuanan sa mga parents o di mauna na siya iya kuan. Actually murag dugay naman na gina kuan sa DepEd nga wala na yung mga phones ang mga students inside the school. Imo gaina nga yung mga suggestion kami nga mga mama, mga parents gaina and guardians nga Abig, what if, ma'am? Ano na dyan si Ma'am Aleya nga
mamalaya lawas nga ako ang tamo, okay ra ko kanang magbutang og kanang murag sudlanan sa cellphone sa tubangan sa lamisa. Yan, dito nila ipamutang ilang cellphone while ano, while ga klase kay sa ko niya magklase niya ay gadula ni ga games. Kung yan na siya nga, ako pong kadlukan mo, masing mga wala ba niyo, may mga iPhones ba yan ilang mga cellphone? Sabi nang mahala niya. Sumo na tong pangutahan na ron, magsurvey daw ta sa ano, bi? Sa to ang live, eh. Hi guys, good evening. Okay. Uyon ba mo? Kung kamo ang ginikanan diha nga naminaw. Comment ko nung mo sa tong comment section kung uyon ba mo nga wala na cellphone ang estudyante sulod sa eskwelahan, di ba, bebe?

So mo oh, yun ba mo diya. So mga na sa so, mga naglantaw diha mga kalalabs, okay? Kung kamo unsa man inyuhang paglantaw, unsa man inyuhang masulti. Okay, sige sige, mag-survey daw tabi. I hope nga naay maka-help nako, guys. Naay maka-help nako nga mo. Oh, yun ba mo nga dili na magdala og cellphone ang estudyante sulod sa eskwelahan. So kay mo og ginako aga ina. Ako mura kog kumbaga ako ang huna, ang ako ang gaina nga pangpaminsar. Pag nagkansay ko ang cellphone, number one po na siya nga kuan nga importante sa usa ka students kay tungod kanang may mga emergency. Pero na may suggest nga okay ra gid kayo na ma'am ang cellphone ko nga mogamit sila katong naay K-pad. K-pad ang cellphone gamiton sa students. And then ang uban po ning suggest po ditong uban ng mga parents nga pwede ra gid kayto ang katong K-pad nga cellphone. Yang uban ng mga tingala na ko nga kung pagumahan ko ni ingon mami ayod yung uyon ha nga dili na mo gamit yung sasos baya kaya hindi akong gipangutana ang teacher ni ingon good nga si kuan ko no ga cellphone pero di ko no permi pero ga cellphone yun ang ako magudong sa high kay kanang chat GPT ba mao magud na di mo kuha ang mga estudyante cancer baya kay nagkuan sa kuang impact ng chat GPT nga kanang tabo last karon nga year lang, okay? So that is why nga dapat ibawal na kay mas maayo man gud nga ang mga students kung mo-answer sila sa ilahang nga like mga easy question nga sa ilahang nga opinion dili na sila magsalig sa mga ingon ana nga mga app, di ba? Balikan na to na rin mga kalalabs. Mo-break sa ko. And mo-balik ko for my second gap sa tong program. So stay chill na mo diha, guys. And at this time, ma-play sa kong song. Wala na ko na-play ito sa gabi. Ang DJ ng aking radio by April Boy Regino. Dini lang sa 95.7 K5 News FM.

0: workshop. The lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, back to the program, mga kalalabs. And the time now is 7:07. Alas 7:47. Gitaron ako glanta maayo ang amo ang relo. Kaya basic ako'y nagtuyok, dili na ang relo. Alright guys, so maayong gabi kanatong tanan. Again, hello sa mga naglantaw. And kanang sa mga ga problema diha, no, sa ga problema diha sa inyuhang kanabitang, kung gusto nimo nga everyday ka fresh ay imuhang nga lawas, dabi na sa imuhang nga ilok diha guys, nga pirmira ga tubod. Ang kanabitang bago pa lang gani ka naligo, pagkataod-taod ma-feel na nimo and imuha na dayon nga masimutan ang imuhang lawas, uy unsa naman ni? Dai naman po ni baho ah. Pagkuhani mo sa imong ilok, aguroy. Nanimahong kungan. Araga, 10 years nga wala ka. Okay, so naalantay i-share ninyo guys ha. Nga usag ni siya ka-epektibo, usag ni siya kabulong, tambal po ni siya, makatabang sa tuang panglawas. And syempre guys, dili lang kaingon ni siya nga ordinaryo nga deodorant, okay? Kumbaga, kung na kay mga baho-baho sa imong lawas, labi na sa imong ilok din ha, naku kay ni katabang diha sa imong 24 hours kayo, proven and tested kay ni Ma'am Juliet Chu. Yes, ay kalimut ha, para sa mga aduna diga problema sa inyong nga kilikili nga nanganimaho, niya nga to ang Klinika Dio Fresh, okay? Kaya nga to ang Klinika Dio Fresh, guys, ako kay ni katabang sa to ang ilok o sa to ang everyday na to nga ginahimo, okay, sa to ang kinabuhi. Kaya unsay mangod mga kalalabs, kita mangod, labi na kaya unsay naata sa init magbulan, magdrive og motor, and then pag humanog drive og motor, pasagdaan na lang. Nadi ay to ang ato ang mga singot, mga pawis nato guys. Kung asa na naning dagan sa tong lawas. And then ang pawis nga gikan sa ilok mo dagan sa ubos. Oo. Una guys nga ampingan jud nato atong health permit ha. Ato alabi na ato ang hygiene. E, kani ato ang hygiene dako gini kaayo ga ato ang ampingan kaya labi kaayo nga ingnon ka diha nga uy gwapa man unta ni maho mang ilok. Ni maho mang pako. Uy unsa man na uy? Oo, gwapo unta niya. May gwapo niya may unta. So magklinika Dio Fresh, mga protektado ka 24/7. Diba guys? So mga na nga magklinika Dio Fresh. O pa rin ako. Sa ta confident ta mo atubang og mga tawo wa kay baho. Sorry ta guys ha. Oo, kung basig may mga naminaw, naglantaw sa tong live, pwede kayo mo-comment diha, okay? Ako sang gikwa nang akong live kay nawala man ako. Ang ako lang ba direct wala ko na refresh. Pero gi live na ta ni Miss Janine. Thank you so much, Miss Janine. Okay, matut pa man good. Oo, sa tong survey, mga kalalabs o survey daw tabi, na muuyon ba mo nga ibawal na ang cellphone sulod sa eskwelahan. Okay, muuyon ba mo guys? Okay, unsa inyong masulti? So sa dili pa na nato basahon no ang maong balita. Ay maong arisata sa to ang balita kaya gusto na ko makabalom mo. Sa iya balita na turong adlaw. Mamunya akong gibalita good ka giina niya, gusto lang nako nga ibalik para sa mga wala nakapamina, wala nakadungog gaina sa atong balita sa El Castigador. Oo. Kaya sumala pa mga kalalab sa to ang balita nga
beneficiaries kuno sa beneficiary sa walang gudom dili kay kuno ha tinuod ni. Okay, kaning mga beneficiary sa walang gutong program or WGP 2027 din sa San Carlos, naka-redeem sila og 3,000 pesos nga worth nga selected food commodities. So, mauna nga from accredited partner merchant stores today, July 28 at the Barangay 4, Covered Court. So dito sila gaina sa Covered Court, i-claim nila. Ang mga barangay nga na-appeal sa beneficiaries mo ang Barangay 3, Barangay 5, Barangay 6, Palampas, Rizal, Guadalupe, Bulwangan, San Juan, Ermita, and Puna. So qualified din sila ng mga beneficiaries. And dayon, kaniyang mga barangay nakadawat po sila tag 2,000 pesos cash under sa programs nga uplift component for the further support their household needs and improves their overall well-being. So mo na siya guys nga kaswerte man lang nila nga nakadawat po sila, no? I hope ganing mga wala nakadawat sa sunod kamo na po. Okay? Ampo lang gud ta nga ma-appeal ta. Okay, dili man gud na ingon nga wala ko na sulod, wala ko na appeal, ani wadyo ko na appeal ani mga programa sa gobyerno. So siguro sa karon wala pa ka, basig puhon ma-appeal na ka. Ilag-ilag kawala og paglaom. Kaya I'm sure bahin-bahinon gini para sa ato ka. And dili man gud na ang uban kay nadala kay duol sa luwag. Dili man napadul anay sa luwag guys, sa tinod anay lang ha, sugiran ta mo kay ako bitawon sa hay. Anay ga-attempt ko ni Ma'am Lisa unsay pasiawan ako na si Ma'am. Although kabalo ko sa reason. Ano dito ma-appeal anang four piece, oo. So, ino ko si Ma'am Lisa. Ma'am Lisa! Oo. Hi, Ma'am Lisa! Ang ato ang CL diha sa Barangay Rizal ng pinakabuutan ng Ilongga bala ng gwapa pagit. Ito, Ma'am Lisa. Thank you so much, Ma'am, ha? Okay. Yan si Ma'am Lisa, akong ingnon. Ma'am Lisa, akong pong ilungguhan po si Ma'am Lisa. Ma'am Lisa, tiwaay gita da. Ma'am Lisa, wagita da ga intra sa 4 piece eh. San o man kuya madala sa 4 piece, ma'am? Kaya yung bot sa imo daya Anson, ha? Ma'am Anson, man siya. One man good. So ako siyang gipangutana. Good.

gana dito wala man kukuha niya gipangutana niya dayon muna uban gid daghan kay mo reklamo na pila gid na sikon nga naa na sila ay naa na sila abroad 20 ka 20 lima ka buo ka buod daghan mo kay manggawas din istorya di ba na pila gid na siya nga naa na sila ginadawa tag bulan Pinay gid ay Pinay si Kwanda papilon kay wag yun ay panginabuhi ano tang ingon ana so di man ko na to mabasol na nadala sila kay tungod siguro na ano gid sila nga appeal sila okay ay laka kawala og ay kawala og ka kunsay mo kagalingon kay puhon oh by God's will ma-appeal na gid mo puhon okay lang kay kamo ako appeal ko mo appeal ka tanan baga gipang himay-himay na natin kaning mga tawhana nga na-appeal sa maong programa. So, kani-kaning ginaingon nilang rice subsidy karon guys. Na tag 10 kilos o tag 10 kilos nga bugas. So, kanang rice subsidy, sila na ang mga naka-beneficiaries, mga naka- or baga mga ang beneficiary ani katuni silang mga wala na appeal sa four piece wala na appeal sa walang gutom so as in wala gid sila na appeal mo nang nasulod ni sila sa rice subsidy pero kaning mga up left ano wala pa koy idea ani pero kaning walang gutom sa una pa jud ni kay daghan biya pukog mga kailang na appeal sa walang gutom taani patay gutom Alright, ug sa ato ang ikaduha nga balita.

Okay, sa itong ikaduha nga balita, good. Wala madayon ang pag-ambak sa taytay. Napakyas ang unta nga plano sa pag-ambak sa usa ka lalaki sa taytay sa barangay 28 sa siyudad sang Bacolod. Sumala sa Bacolod City Fire Station samtang gabiyahi sila na usa ka tawo nga mipara niya og nanugid nga na ay usa ka lalaki nga tuyo mo ambak sa taytay. So balikin ko ang attention sa mga Bureau of Fire personnel. Nanaog og giistorya ni Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip ang laki hangtod nga mituo kini og miuban nila. So at least nadala gyud siya sa istorya. Gidala ang lalaki or ang laki sa Bacolod Police Station 6 aron ipailawom sa medical assessment. Wow. So at least gitagaan dayon og pagtaga, di ba? Karon ani mipauli na siya sa ilang pamilya ang laki sa barangay social worker. So mga social worker gihapon day mo nagtabang niya. At least may nakakita. Unsa na lag walay makakita, walay nakasugid, awa na ning ambak na to. Hindi magun yung mga tao nga ano ni sila yung mga may mga depression, may mga problema nga wala sila masyaran sa ilahang problema. Kung kamo diha guys na agani mo yung mga kaila or pamilya, relatives nga nakitaan na ninyo yung mga ingon ani nga medyo gasigig hinuktok kunya sa iga-attempt o maghiko or unsa pa na diha nga form of kuan di tao nga mukala sa iyang kinabuhi o kapila na siya ga-attempt, kinanglan inyo gina silang istoryahon. Kinanglan na dili gina sila pasagdaan. Kumbaga, from time to time, i-check gina sila. Kaya nga naman, lain maguna ang gadagan silang huna-huna. As in, muna yung ingon nga, anxiety, depression. So may sunod sa anxiety, depression. Kung sa'y sunod sa depression, diyan na, magpakamatay na siya. Muna nga, mangita na siya pamaagi dayon. Iyang putloon, iyang kinabuhi. Kay tungod, walay makaistorya niya. Wala siya masugiran. Dayon, wala siya masugiran. Wala siya mapautwasan sa iyang gibati. Muna nga, ang uban mga ingon-aning klase nga, mga tao nga ga-under.

ergo og ingon ani nga sakit, okay? Need gina nila nga naay mo istorya, hindi gina sila pwede kuhanan sa kanang ibaliwala ba? E kana sila, lain naman gunang sigadagan silang huna-huna. Kaila na may pagmauna lang, humano na lang ang tanan. Okay, problema mangyapon, di ba? So that is why nga, pero kita nga mga naata sa insakto nga panghuna-huna mga kalalabs, bisag unsa pa problema nga moabot sa atong kinabuhi, bisag unsa pa ayo gitaw ni guna-huna ang maghikog-hikog mo diha. Ang problema masolbad ra na, guys. O apili lang pag-ampo, apili lang pangayo lagiya sa Ginoo. And the same time, wala man siguro ay problema ihatag si God nato nga dili nato kayang solbaron. Maura gyud na. Kumaha naman na siya nga kanila kay kaya ra gid kayo ninimo. If taw na kaluoy si Ginoo, walang puta gitaga ag problema nga grabe kaayo, di ba? May mga problema man pero makaya ra masolbad ra dayo. Okay. So kaning mga tao nga ga-undergo og mga depression, anxiety, o kuan sa ilang kaugalingon, dyan yung mga tao nga dapat tutukan permi. Diligin ni sila permi, wadan o ga-anabitaw, lantaw, sa mong paglantaw, kaya nga naman, sa kahinuktok na sila, ga-ano na sila, sa kung saan nalang mahuna-hunaan. So, kampingan ginato ni mga tawhana. Banani mo pa simple ra oh. Bakaya gini siya style atong aging mga masagiton hitabo guys nga balita po nato dinhi sa K5 News FM. Dito mo sa kalalaki nga ning ambak di sa may kuan sa may Blood Fairy ba to? Ambak siya kay insulti sa mama kay na depressed po to. Sa panahon karon daghan jud kay ga undergo depression. Anxiety, depression. Pero swerte ra jud na jud kaayo kung imo nang gi-fight, imo nang gipaglaban ang maong ingon ana nga sitwasyon. Okay. Napoy uban nga mo nang uban lagi dili kaya imong chabusan na lang ilang huna-huna mo. Okay, hi and good evening sa mga naglanta. Okay. So, dalita sa to ang mga greetings and shout. Saga na to ni Pagtagad, guys. Hello ninyo, guys. Kumusta man mo diha? Hi to Julito Eri Dacola. Hi, Sir Julito. May gabi ini mo. Good evening, ma'am. Pa-shout out sa kong asawa na naminaw ni mo while naghugas nga si Fatima. Solid listener ni siya ni mo, ma'am. Kasi man nga Fatima. Uy! Hi Fatima, kumusta man ka? Taga-asa man mo, sir? Asa inyong lugar, Sir Julito, Eri Dacola. May gabi ininyo din ha, tanan. Oo, pag-amping mo kanunay. And to Mami Delina Yamazaki, kay nagpa-survey tang mga kalalabs sa survey daw tabi kung uyon ba mo na ibawal na ang cellphone sulod sa eskwilahan. Comment ako, Miga. Oh, hi, Miss Barbie Perolino. Thank you sa past next screen. Thank you, Miss Barbie. Usapod ni siya ka maayo kabuutan nga co-workers na to, no? Kay, kung kayo ba? Kanang maalalahanin, no? Huwag niya kung ganahan ni Miss Barb kay buutan ka ayo. Utang na mitanan din eh. Okay, good evening, ma'am. Good evening, Miss Barb. Okay. Else, ingon si Mami Delina Yamasaki, students should not be allowed to bring mobile phones to school if they interfere with learning. School should if they interfere with learning, school should provide a focused environment where students can pay attention to their teachers, maugid na and classmates. However, exceptions can be made for emergencies or when phones are needed for educational activities under a teacher's supervision. Kuan bitaw, Mami Delina, no? Sa tinud-anay lang yun, no? Ako
usa na gyud ko ana nga mo disagree about anang magdala og cellphone kay number one, mang good ma'am. Naman ko di magsugod ang tanan, diyan na mga bullying, diyan na musod mga bullying, diyan na magsugod ang pag-cheat. Okay, diyan na hindi na maka-focus kay magsalig na lang sa cellphone ang mga answers na anatanan sa mga application nga gipang download. So usa gina siya, ma'am. Usa man sa usa ka estudyante nga maglambo ang iyang learnings, ang iyang knowledge. Kung diha lang daan siya ga-focus, kung diha ga-focus siya sa dili niya hinaguan. Mas nindot man gud na nga kanang ginatawag ka nga with honors, highest honors sa inyong room o sa inyong school. Kung ang imuhang pagpaningkamot imuha gyud, wala ka gasalig og mga internet or mga unsa pa na diha nga mga naa nga mga application sa phones. Okay? Actually dismaya ko ani eh kanang mga gagamit nga mga students sa mga ChatGPT. Dismaya jud ko as in this, pero wala lang jud nako gipakita last ano, basta this year. Okay, dili mo po ko gusto nga mangita tagkuan kay tungod lahi po kaayo. Wala man tay mogtay right ba. So para nako dili gud ko uyon sa usa ka estudyante. Total ano eh sa usa ka estudyante nga magdala og cellular phone sa sulod sa eskwelahan. Siguro was gaina daghan kay mga agenda no sa meeting sa Tanyon College. And number one, gid nako nga gikalipay ang mao nga agenda. One nagsu siya gig pinakauna. Kay tungod ang mga reklamo sa mga teachers sa Tanyon. Oo, naay mga teachers nga nagreklamo ng ilang mga students while ga klase, tuwa sa likod gadula. Ga games. Imaminaw. And ano okay, ikaduha raman na ilang mga behavior sa sulod sa room, pero kanigod ang magdala og cellphones. Kaya dili nakafocus sa trabaho. Ay, sa ilahang nga pag-eskwela. Kaya kasalig na lang, ha, nabi dahi ChatGPT. Sige, pag-AC diya, ma'am. Kaya mayroon ng ChatGPT. So, sa pa may ano, sa pa may learning nga makuha sa usa ka students. Kay naray ginasaligan nga ingunana, di ba? Okay. So, I hope nga ako gusto yung ko kaayo mo na nga as president, ay as president sana ako. Mawagin na nga ko ang gaina sa advisor sa ko ang pagumangkon si Mama Aleya Alawas nga buutan kaayo nga pagkamaistra. Baga ano siya eh, kanang malambing si Ma'am. Kasi ganyan mo anak siya nga sus kapoy na gani kaayo Ma'am, kaso lang makaya ay tungod lagi mga estudyante, lahi naman ko kay mga students nowadays o compare before. Kami sa una nami mga projects, nami mga labi na kanang muana din ng teacher na mo sa una oh. Okay, go to the library and find this meaning. So kaning mga kuan pagitain yung nag-meaning o sa ni mga meaning ani. Maglumba in tawig. Oh, ato sa library mag-ilog pa sa books. Okay, wala pa may cellphone sa una, oh, di ba? Lahi rin yun kayo sa una. Ay, magpamaningkamot yun ang estudyante. Nga karun, kabalo ba mo guys? Nga, nakatawa ko sa usap pa yun. Kumbaga, I don't know kung makarelate ba ko. Naalag yun siguro yung mga days sa una nga nahitabo ni sa kuang kinabuhi. Nga ka nang miss ko yung nanam, gusto sa agenda gaina. Kaya ka nang ganyan guys, ka nang walay papel, walay ano, walay notebook, walay dalang mga things ba. So, estudyante ka, dapat may ano ka, pero kasi makarelate ko sa una yun, anak po ko. Pag ako po may papel, hulot pa na akong papel. Mami Delina Yamasaki, correct good ka ma'am. Yes ma'am, oy. As a guardian, sa ko pagumangkod kay ina ma'am. Ako joke ko pa salamat no. Nga usana siya. Nindot imo topic ma'am, agree jud ko. Ma'am, Miss Barbie Perolino. Nindot imong topic ma'am, agree jud ko na ibawal ang ChatGPT sa students. Yes Miss Barbie, mag-talk on yata Miss Barbie na ako i-share ni ma'am. And kay mas okay pa magsala-sala ka grammar. Yes. So, ay balintuan ni imong grammar diya basta kay imuhang trabaho. Grammar sa ano sa AC or and then para ma-correct kaysa perfect pero dili imuha. That's the essence of learning, to explore and know what is right. Bitaw yes pa Miss Barb. Mas mo agree pa ko, mas mo prefer pa ko. Kika na bitaw ko bitaw mga gagmay nga mga preschoolers nako.
Among ginaginaingnan ang mga mama, bahala na nagmagtuwad-tuwad na ilang mga shapes diha og papilit nga wala na nagsunod basta ilahang obra. Kay mas ga-enjoy sila sa mga activities sa school and gawas nga ga-learn sila. Nag-enjoy sila, ga-explore pa gid ang ilahang mind. Mo dito na nga ako, dako gyud kog pasalamat nga na daycare teacher ko kay ako di unang gamold sa mga for kaming mga daycare teacher kay dili gina sila una mo agi na mo before sila mo enter into kindergarten. Okay, so na nga dako kami pasalamat labi na kanang makita na mo ang ilang future nga ingon ani na sila usa na sila ka engineer na nag-estudyante nga engineer na siya ron, eskwela na siya, engineer na siya sa Bacolod siya school, pero di gyapon niya malimtan iyang teacher. Oh, di ba? Ako kini kay pasalam, uy, librehan ko kunya Jollibee, good. Sayon niya, ma'am, ikaw jay una nag-mold na ako, nagpa-introduce unsay mga shapes, letters and numbers. Bisan tuod nga puto bro mi sa 1 up to 10. Pero bata man, okay, bata man. That is why nga, sige, back to the topic ta guys. Mauna nga, ako yung paningkamutan nga, kaning ako ang magwakon ako ginapin yung ginasultihan. So, Miss Barbie, sa una, matablo pa pangutan anay sa among classmates ugon sa English sa mga bagay-bagay. Yes! Sakto dyan na, Miss Barbie. Oo, labi na ka ng kuan, matagwa pa. Ay, karon ay, sas, grabe. Nangutan na ragani kag single word. Tagaan na ka sa chat GPT dayon na, pa'y mga definition, pa'y mga meaning. Ingon anak kayo ron ka explore ang mga students when it comes sa mga ingon ani. Oo. Although dili nila hinaguan, pero, ah, grabe sila makasumura dyan sila. That is why nga, dili ko pa bore. Pero, ning anak man to si ma'am, ano, inayuban ko nung mga sections, nga, pwede lang din magdalag phone, pero K-pad. I don't know, kaila pa ko na ng istoryahan. Okay? Ang essence sa pag-skwela is to practice your prior knowledge and improve. Yeah, sakto gina, ma'am, Miss Barb. And, Ana Marie Mahinay, Perater, hala, condolences, ate. Oy, hala, condolences. Okay, Barbie, pero ikat ka tong lola na mo nga giatuan ninyo, ma'am. Uy, condolences sa mga, condolences sa Perater family, ha. Si Ma'am Shanin, ma'am, way kaon ay, basig na ay, nilaga diha, minaw. Okay. Kwansya ron, Miss Barb, ka na medyo, din pa siya good daw, okay. Pero, ning duty na siya. Okay, nag-usmission yun. Pero, makita gyapon ako sa iyang face, sa iyang aura, Miss Barbie nga, medyo, ano yun, napagod ang sakit. Ang luya. Hi to, Ana Marie Mahinay Pera, sad evening, ma'am, na ami sa San Jose karon kay ako ang lola. Okay. So again, condolence sa inyo ha, sa mga Perater family. Ang pinguday. Makalipay gidbaya ni si Ma'am Medelina ay kay buntag hangtod gabi igid ga subaybay. Yes, Ma'am Medelina Yamazaki. Thank you so much. Sila ni Ma'am Juliet Cho, Sister Johnny Rodriguez, og Sister Anastasio Poras Digoma. Sila gini Ma'am og sila si Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Mga sulit na mga supporters and listeners sa K5. Kaya makita po ba yan ako na sila mo comment sa lain nga K5 ba? Abot ko na sila kanlaon, bakulon. Hi to Lore Haboni. Good evening, Ma'am Lady Anne. Good evening also to Sir Anastasio Poras Digo. Good evening, Ma'am.

Hi to Sergeant Yumar Rodriguez. Yes, ma'am, K-pad lang ka importante sa nila para na-ally communication sa parents or guardians. Wow. Agree ko, ma'am, kay para, according to Ma'am Juliet Chu, kay para na ako concentrate good sa klase, balik sa traditional nga klase. Yes, kung para sa communication, sa parents, K-pad na lang. Mo-agree po di ay kaani, Ma'am Juliet? Ito, Ma'am Charlene Vidal, diya sa May Prosperidad. May gabi ni mo, Ma'am Cha. And to, ay, may gabi ito, Daya. Viuli, Lovapis Ringhel. Hello, Day. Kumusta? Kumusta naman ka? Hello to Sir Ginelle de la Cruz Tuhong. Good evening, Idol Dia, DJ K5 San Carlos Digital 95.7. Hi, Sir Ginelle. Kumusta? And to Kabalan Vlog. Hi sa mga... Uy, follow ninyo ha, Kabalan Vlog. Shout out, Dol, Kabalan Vlog. Sure. And to Ginelle de la Cruz Tuhong or to Jong Tuhong. Okay. Correct me if I'm wrong, ha? Idol DJ pa shout out sa mga Tuhong or Tujong. Diha Idol DJ pa shout out ko sa Barangay Guadalupe San Carlos City. Idol DJ K5 San Carlos Digital 95.7. Sige. And to Mami Delina Yamasaki, thank you so much. Okay mo please akong song, kay mo balik lang ko guys. So more garagapan dyan na to ang sa to ang topic. Okay, so mo balik lang ko. Okay, nindot atong topics na pagsunod. Okay, bye-bye. Mo please akong song. And sa akong final gap guys ha, ay mo kalimot. Okay, so here's Buwan by Carlos. Juan Carlos. Okay, here's on 95.7 K5 News FM.

The time now is 8:22 na, mga kalalas. Kumusta man mo din? Hi! Hello! Hello din sa ko ang mga parents na ko sa Phase 4, Child Development Center, mga mama, mga mamshies, mga nanay, mga tatay, may gabi ninyong tanan diya. And good evening no, sa naglantaw sa tong live. Hello, hello, kumusta man mo? Alright!

Ayan, good evening to Sir Anastacio Poras di Goma. Sukad pa sa Radio Bandera pa, listeners na ko, ma'am. O, Miss Barb na may nag-hi sa imo di o, si Sir John Ray Cornelio. In siya, Barbie Peralino, hi. Ay, may gabi ito, Bernadita, mamugay ako sa lim. Uy, hi! Siguro, naikanton di ha. Okay, sige. Dirita sa tong topic no. Bito Sir Anastacio Poras di Goma. Kumbaga, sa una god katong nag-radyo bandera pa ko. Nag-radyo bandera. Oy, maka-proud ba yan? Nga, nag-radyo bandera ka before. Nya karon naanapog ka sa K5 News FM. Kanabitang makaingon ka mga murag diri good siguro gyud ko kuan. Eh okay, mo bitaw nagdako gyud ko pasalamat sa mga kaubanan dinhi. Kanjuk ing salamat. Nga sa ingon ani lang bitaw nato nga pagkinuyog kay sadya malingaw ko. Kumbaga, ang kanimagod akong programa sa gabi, ang Love Notes, Stress Reliever na ko ni kay. Imagine ka morning and afternoon, atubang ni mo ng mga cute kaayo nga mga little ones, mga gagmay kaayo, tingog, hala mo kung payot ni mo. Inigabot ni mo, teacher, ano? Wa na, ni kung payot na, si mahadlok na lang ka, kay gadagan pa imong motor, sugato na kanila, makalingaw. Kani mga gagmay, kay mga 3 to 4 years old. Okay. Mas mutuman pa na sila sa teacher kaysa ilang mama. Pamana. So, sorry na lang ninyo mga mamshis, ha? Na-brainwash na ko inyong mga anak.

Alright, so sa ito ang giingon, nasa naman niya, wait sa, ay to, okay na. Dili sa itong topic, nagalan tamo gamay ha. Okay, so ang topic na to, good kaya, love na love ka. So, sa ka, o sa imuha nga partner, gusto ba ni mo mahibawaan kung love ba jug ka niya? Kung naakaaning akong ipangsulti karon, confirm. Haba ng hair mo. Una, kaya palagi kang kinukumusta. Ah, pemi kang ginakumusta. Kumusta naman ka? Kumusta naman imuhang adlaw, ha? Kumusta naman ka? Nakakauna ba ka? Oh. Kung nakaingon ani pirme, ah. Butangi da, check. Dayon, ginapangutanan niya kung unsa imong ginabuhat. Uy, gaunsa man karon, uy. Ningkauna ba ka? Ayaw pabukog, ha? Manabi ka, isda akong, unsay mong sudaan, manabi ka, isda akong sudaan. Mm. Ayaw ba ya, dihagan agapil ang bukog. Kay kung mabukog ka, dahil anti kag earring diha. Kaya ito, anang mo, ini atong pa, himas-himason, ani mong tulaong. Ito, mana, guys, nga ka ng earring ko, no, muna yung magkapawala sa bukog, sa tawong, kung mabukog. Ako, di kumutuo. Basta isok. Sorry sa mga nangako na. Sige. So, mauna ha. Oo. Kung paminaw ni mo, nga pirmi ka niya ginakumusta. Niya ginapangutana niya kung sa'yo mong ginabuhat. Yeah. Wala na ka ba, no? Pirmi ka niya ginakumusta o niya. Inya ka pangutan on nga. Kung sa'yo mong ginabuhat. Eh, yun ka nga. Ay. Tapad rami sa kumbana ron ga, istoryahan na yun. Ikaduha. O, ikaw na girl, kung bisag naa siya sa trabaho or eskwela, mangita gina siya pamaagi nga, matok ka niya, makita ka niya, video call, or machat ka niya. Oy. Lang, oy, ka-concern man. Mangita na sa dega ng suok-suok. Ay, chata na ko ni B kung unsa na ni. Oh. So, kung nakaingon na ni, check. Love ka. Wala pa. Next, kung love you ka sa usa ka guy, sa usa ka lalaki, kung gisapot ka, iyaha kang gina, kana bitong ihabitaw ka nga kanang ginasuyo kanina. Ayun, nagsuko-suko diyo. Mumaot ba yun na imong naon? Madisgwapa ba ya ka? Basta magsigi kag suko-suko. Katawa na diya ba? Sunod! Saba ba yung sunod? Bisag unsa, niya ka busy sa kinabuhi. Makahimo gyapon siya pamaagi nga makita ka or makuyog ka niya. Earring. Oh, nana, pila nakabuok? Confirm. Kapat na? Okay. So, kung nakaipang lima, oh, perfect. Okay, ang ipang ikalima kay? Kanabitang mag-away mo. Dili kaniya, di kaniya maagwanta. Dili gina mahuman ang adlaw kung dili mong duha nga mag-istoryahanay or mag-uli mong duha. Okay, so kinanglan yun nga, kabalo dyan ka nga, magpaubos sa imong pride. Pagkita na niyang yaw-yaw, o gipost na ka sa Facebook, giblock na ka. O giblock na ka, pero ikaw wala lang. Imong kuan, imong ramakada, maulian na, makainong tambal.

Wala ko no may nagkita, gaina. Pero ma, huwag ma magkita tamang kwe. May meeting daw taog ma. Wala ta nagkita, gaina, sa school. Tapad ratag room. Ay, dinood ka, Ma'am Juliet. Unya, na napaakan man sa earring, lainasad nga problema. Gipaa kay ang earring nahadlok sa naong sa iyang uyam. Mami Delina, Mami Delina, kay ganadyo ko, Mami Delina ba kay, kuan kay concern yung kay. Maninood gini si Mami Delina ba, maninood. Tagad pa ni Mami Delina Yamazaki. Nga, someone truly loves you when their actions consistently show respect, honesty, and care. Oh, nakaana. Ha? Kung nakaana sa giingon ni Mami Delina, oh, mo na giingon nga sipa kay kag love life. Speaking of sipa, ang love life. Hi to Lynn Quinto. Oh, may panisiin day Lynn kay hagpok kaayog gugma. Sir Junima Rodriguez, sus ma'am, Lady Anne, mahutdan na lang kog ulog-ulog, pertig yung lisura mo. Ano man, Sir Junima, di gini mo masakpan ang kiliti. Mahutdan na lang kog... Ay, ako kasadiya. Oo, wala ta nakita. Ugma, magkita na kita ni Ma'am Juliet. Uy, guys, kung wala nagyuko kay oras mo, kinalapas na ko. Kuhaan na niya, kuswildo ba, o 2 pesos. So, guys, daghan dyan kayo salamat sa pag-uban-uban. And daghan dyan kayong thank you. Oo, sa tanan-tanan. Nga, nag-comment sa tong live. Oo, tomorrow na po na mangita dyan. Tag-topic, ugmati. So, daghan kayo salamat again. Thank you sa akong kaubanan din ni Michelle Nin Hilapon. Nga, she's not feeling well. Ginasyega may nga kuan ron, ginahambing siyang health, pero ipray lang tika permi in day Chanin nga maayo ka. And amo ang tech Miss Chanin Hilapon, and of course among HR nga namina ron Miss Barbie Perolino, ang pinakabuutan ko nagingon buutan na guwapa pa terno, o di ba lana lana. And of course amo ang bansa mo ang station manager Sir Brian Morden, SM, may gabihin mo din ha, ang pink po ka, SM. And sa mo ang CEO na mo, Doc Ramil Coy, ang mo pinaka-generous, and big boss na mo sa K5 News FM. So, good night, guys. Sa tanan ninyo, guys. Salamat, salamat kay bye-bye. Ang pink mo ha, ang pink mo. Kay inampingan ba yata? Or, isa ramanggutang ampingan. Ha? Bye-bye, mwa-mwa. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
2: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
2: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay.
2: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
2: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
6: Mighty C,
5: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na.
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
9: Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Kasakit ang tiyan?
15: Max 4 Biotics!
14: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
15: Max 4 Biotics!
14: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan,
14: mag-Clinica Max 4 Biotics!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontod.

0: now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
2: Hisgutan nato do kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug MyTC isip mga antioxidants ug immune system booster.
3: Nag gym pod baya ako Sir GP.
2: Amo ba?
3: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
2: Gusto.
3: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
2: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
3: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
2: Oo.
3: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
2: Maulagi.
3: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500!
4: Ako sa Jubilant, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
3: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
2: Palakit lawas,
3: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
2: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
3: Sakto gyud na Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
2: Correct.
3: Sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir GP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
2: Correct Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
3: Siyempre Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
2: Maudyo, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
3: So simple lang Sir GP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC. Ka kada adlaw.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Pabalik sa mga buti. Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
3: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang anainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
3: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
2: Posto.
3: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
2: Kana.
3: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
2: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
3: bad
2: sa
3: cholesterol,
2: bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
3: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
2: Gusto.
3: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
10: Ako si Mario, nako ni diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
2: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
3: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
2: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipunggan ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
3: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
2: Kampiyon.
3: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
2: Wala kay reserve.
3: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
2: Oh, kapatsadaha.
3: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
2: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
3: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
2: Gusto!
0: TJX 500!
4: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500! Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako di ay si Isagami, anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul kabisis matagadla. Wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
3: Checklist ata.
2: Oh, sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
3: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
2: Oh.
3: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
2: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
3: Uy.
2: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
3: Correct.
2: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
2: Yes, Doc. About active immunity.
3: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
2: Kinsa, Doc?
3: ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
2: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
3: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
2: Yes doc, it's brown na fats, ano?
3: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuha ni Sir JP, ha? Plain
2: so,
3: ditri.
2: Kining
3: MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iya nga lawas.
2: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang ditribayo.
3: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
2: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
3: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
12: Ditribayo!
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
12: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo! Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsik.
15: Ubon og sip-onon nako.
14: Nagtiko og Mighty C.
15: 2 capsules 3 times a day.
14: After sa sige na kong tumara sa Mighty C,
15: abog og taligsik.
14: Ako nang masuklan.
15: Epektibo kayo.
14: Ang Mighty C.
12: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
2: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
3: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir JP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir JP.
2: Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol.

0: o glycogen
1: Aha.
0: para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang ditribayo tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa ditribayo, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining ipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 bayo, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuang active immunity. O ang imuang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuang maselula para sa imuang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir JP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system. D3
2: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-recall na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
0: Mao'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
1: Correct, Doc.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, naa ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo nay gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
1: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX

0: premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
5: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Man.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1. K5 News FM, Tacloban City, 107.1. K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
15: Mayong gabi, istaran ng uturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaw ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagin kita magaparayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. Kaya din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangod kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilim nun, bisan imported nga mga wines, kung ilim nun nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal sa tanan gingamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, dire na kita dayon makabalo. Kay galika, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6, versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5, versikulo 6 hasta sa 10, kag 1 Korinto 6, versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kang Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man. Ulipon man kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga manitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itong katama, dayon perti kakulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Nabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan? Sino ay handari sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga muna nga sala, paglapas sa kabutuon sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kaya nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amuna nga sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di Dios noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama labaw pa ang imo bili nga mas mahal ka pagali sa kalanon, ilimnon, panapton sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gin gamit dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo walay bisan sin o siguro nga makakumpyot kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo walay makahimo sa pagkumpyot walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal muna nga diri makuturan kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 18 hasta sa 19 kag 20 nagsiling diri kamo nakahibalo nga gintubos kamo indi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, butamalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butamalon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida. Di ba? May aktris tanan, kumplito. Pero, saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himoon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay, Anak, Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kitang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma. Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma. Ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, ginpakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment di ba la pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka imo siya operahan buhi pa makitaan mo sa dalom ang iya mga organs nga nagpitik-pitik pero kung halimbawa naghimo ka experiment kung hindi man siya magpulos daw hindi mag-success ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayong gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na gin plaster na ang script. Di ba? Aran si Kristo nga siya ang aktor nga da, bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya gin mapatay kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang siling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amuna nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga, ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak, hagod, nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo natani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi, mga kuturan. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan totong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios na higugma na sa aton kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah nagambal dito nga I have loved thee with an everlasting love therefore I withdraw thee na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, ngaman, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amuna nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga matu, sa matuod-tuod ginapagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan dili kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Si Satanas, kag si Satanas, nakabalo na ang Dios nga ang si Satanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga si Satanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga maimangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayo ni Kristo sa cross, bangod sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kaya hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya ara man ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag mangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga ka, kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa o silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha, biskan nga kung anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta, pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod, hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya, kagani mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o maimperno? Ngutamalon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan ng tao, nagduso nga mangin isa, nga katalos nga siya. Usa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung hindi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butambalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa krus. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Dios hindi mabag-o. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluhoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas, mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay sanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang puwente rin is huwag man lain makatupong kay Satanas pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo ang muna nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman, giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Amo nang intilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan ang iya harianon nga awtoridad sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa kag paagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang tinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga pagi sa iya ngalan ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sininga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makabaton sa aton gintinguha nga kung kita interesado sa aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga katapusan kag makatiner makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala nay katugtuban. Kamay pang Ginoo magapakamayo sa inyo tanan sige hapon aton tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumdulog sa banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig patubayt gabay at nawa pagpalain mong mga kikinig sa radyo ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong ganahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang magulang pagkasala sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: eksperto.
1: TTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. TTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Mag-Mighty C na.
0: DDX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: bahin sa antioxidant. Kung tanaw ni mo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas. DTX
1: 500! Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500!
2: Mapali sa mga butika. Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sayo.
2: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mighty C. Aron mataas imong antioxidant.
0: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
2: Mojod.
0: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
2: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
2: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
0: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
2: GP. Bankrap, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C. DTX
3: 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
4: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
0: Isip o sa kapinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Lita Gandalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
2: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
2: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
2: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa ato pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
2: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
2: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
4: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa D3 Bio. So sa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
2: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
2: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP kay mahimo man dayon ni siyag energy.
2: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
2: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
2: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
2: husto,
0: Sir GP.
2: Husto.
0: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud o D3Bio.
6: D3Bio!
8: O, oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
10: Taas na dahil kong blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
12: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
13: Alam mo lang akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3 ng may Visio.
14: Ang Visio
6: ng may D3.
14: Kapalit sa mga
6: bulika. D3Bio! D3Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
2: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
2: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubit tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
2: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
2: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero, Doc, ug naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
6: D3 Bio Health News! D3 Bio!
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butik! D3 Bio!
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
2: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bayo ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm.
0: Dili mahatag ni Plin D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Mm. Pero kung mag D3 Bayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
2: Oh,
0: D3 Bayo. Ang MCT og kiton sa D3 Bayo nga wala sa plain D3.
2: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3 Bayo ka, over ordinary vitamin D3?
2: Mm.
0: Tungod the versatility of D3 Bayo, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bayo.
2: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
2: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
2: Mura di ay nag-topical cream.
0: Mura yun.
2: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm.
8: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
2: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
0: Mm.
2: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
2: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini diay gitawag nga caprylic acid.
2: Mm.
0: Nga naa sa D3 Bio.
2: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
2: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
2: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
2: Of course wala.
0: Mm. Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
2: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
2: Na jud ta yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
2: Taway kayong immune system ani, Doc.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
2: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
2: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
2: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: K5 News FM.
14: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
6: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
5: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa. Kanyo neurons og sa lain pang neurons.
6: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
5: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
5: Ayay!
6: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir GP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga pusti diha sa imo nga utok. Sa kataas sa imo nga oxidative stress.
5: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
6: Correct. Mao na'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga, okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka?
5: Oh.
6: Doktor ka ba diha? O researcher ba diha?
5: Oh.
6: Mas palabihon jud na ako

0: masa utok. Kanang mga patol.
1: Oho.
0: Kayang-kaya dyan na. Ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og ditribayo. Makorek pa dyan na siya. Kung aduna po kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
1: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O, ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Ditribayo!
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye! Maokini, ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo! Ang ditribayo ng may visio. Ang visio ng may ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health! News D3Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinabulong yung butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C!
2: Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Pure Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News of Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga.

0: Maldita K5 sa umaga! Balitong K5 sa umaga!
1: Yes, good morning world! Good morning Philippines! Good morning San Carlos City! Paimbuntaga world! Karat mani dari engineer. Eh, saya kadiot sa mga K5 ha. Kaya, there is a problem. Wait. Kadiot sa mga K5 ha. Ha? Mawala siya. Kaya, kwan siya. Anyway, welcome mga K5. There is itong pagpalayag sa talamanan balitang K5 sa umaga. Today is Wednesday, mga igala. Adlaw takaroon nga Miyerkules. Pizza 29 sa bulan sa Hulyo Tig 2026 mga KK5. As usual, kauban na sa ninyo today. This morning, mga igala, inyong kubos ng igala sa kakinan ka K5 New Jong, the new kid in town, Barsalan. Kumbali ko ninyo hangtod tatak na alas 5.50 sa makakabunta ko rin sa itong kapagpagalangan. Ay, kamusta inyong kamuntagon diha? Okay pa? Kaya pa mga KK5? Dapat kayahon dyan nato ha? Dili ito magluya-luya mga igalang. Atong iabag kanunay sa matang mata na to sa sayo sa buntag mga KK5. Ang paghigo pa. Salamian nga DTX Coffee Mix. Ang kape nga pampaseksi o ang kape nga pampahealthy. Para dili ta matulala per me mga KK5. Again, DTX Coffee Mix, mga higala, mo itong kutawon. Samtang nag-standby mo din, nagpaabot sa mga balita nga ito ang haunon karong buntaga, mga kakipan.
2: Kumunang tiranaga.
1: Anyway, ito ang tulumanon di ay, gipaluhan, inimaong produkto, makita mga higala, doon sa Kipab, San Carlos Digital, 95.7 Facebook page. Of course, madungong tayo diyan sa may Fabulous Tomoso Click FM Radio. Good morning!
3: No!
1: Sabaan na doon.
4: It's hard to find.
1: Pangtugaw yun ba, no? Ano ba na mamukaw man ta mga K5 para ang imbitar ta, aning ato ang kape nga ginahigop-higop today, mga higalam. Draw. Akit on.

0: Mura-mura kainit sa itong mga balita nga hisgutan karong buntaga diri sa itong tulumanon mga K-5, ubay-ubay ni. Atong tutukan karon mga K-5 ang mga estudyante. Ay grabe na gyud ang mga estudyante karong panahon na Geneva. Human sa mga nahitabong pagpanghulga. Una-una dai mga K-5 human sa katong insidente nga mass shooting dito sa Tacloban, gisundan sa sunod-sunod ng mga pagpanghulga, gisundan sa bisan unsa na lang mga kakipab ng mga krimen, kaya nalambigit ang mga estudyante, kagahapon lain na saan ng mga krimen. Ay nanunay ni. Ay grabe gid. Grabe gid. Patay gid, Jiner. Patay gid ang... Patay gid ang duga kay giwas. Gipahid sa papel, Jiner. Karon na lang na istoryahan tara ron mga K-5. Sa itong gipasabot karong buntaga diri sa to ang tulumanon. Ano ta magsugod mga K-5, balik tas pagpanimbay ang diri sa to mga Facebook live viewers. Si Jane Binigay, good morning Sir Jong, have a great day, good morning. Si Day Ana Maria Mahinay Perater, bad morning Sir Jong. Naami sa San Jose karon kay nagbantay miss patayng lawas sa akong apuhan. Uy hala, oy condolence ha. Condolence sa Perater family. Oh. Sige, alas 5:11 mga K-5 sa kabuntagon. Palihog tag share bi, palihog tag like and share sa toang Facebook live karong buntaga mga K-5 para makaabot sa katong mga kingsuna na to mga K-5 nga dili makapanghinultol kung asa gyud ta dapit. Asa ba gyud ta dapit magsukad sa toang Sibya via Facebook live karong buntaga ni ara ta diri sa may K-5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page mga K-5. Kaya kinahanglan mag-uy uban di isla kini taong di kay bawo taong mo Facebook bitaw Junior ba. Oh. Palihog lang tanin niya di panghinultol in town. Oh. Eh, parang makatultol sila mga K-pop kaya uban sa radyo-radyo din town. Mga kayo sagad na ito nga mahibawaan bitaw Junior. Every time nga mo pahigayon tag survey, sagad garason sa pipila mga higala is mo ingon in town nga sa radyo-radyo in town may maminaw sir kay di man may kibaw sir anang mo. Mukuti anang Facebook si Roy. Oh. Lo in town ni tatay ug ni nanay in town. Hala sige lang. No wonder di tama di na tama hibong mga K-pop gaw say masay pantag ina datag mga 50. Tuo ko ban engineer bag perti na ginatong tigwa nga engineer kay mura mangipud ta tinod og tigwa. Abot naglisod tag sundog mga K-pop ug saon pag maintain sa kinibitaw nga facing bitaw sa body nga para dili ka matiguang mga K-pop para mas steady ba ang para bang mapugok ang imuhang kan ang imuhang bitaw nga appearance. Oh. Presa ko ang duha ka mga amigo mga K-5 ba. Amigo Maninoy na kung gwapo da is may lungsod sa Toboso si Maninoy Irwin matulak mga K-5 da ambot oy. Unsa niya na mga K-5 oy da. Sila ni Sir Nini Yapoy ko mga K-5 oh. Ora man ni sila dili mga kuan oy dili man mausab ang edad mga K-5.
1: Ah, grabe po.
0: Maninoy, Sir Nini, may buntang ninyo diha. Mas may lungsod sa tubo sa mga kakipan. Sige, alas 5:13 na sa kabuntagon. Arita sa ito ang mga top stories of the day. Karong buntaga mga higalam. Now na ito ni pag-check ang pinaka-latest ga weather update kay murag may LPA mga kakipan. Yes, may LPA sa Albay mga higala nga na-monitor. Agoy. Marang nagsunod-sunod naman lang po ni mga K-5, no? Baka di mahimong bagyo ka ni. At the same time, mga K-5, sa another na to, top stories of the day, karong abuntaga. pulo ka mga beneficiary sa so walang gutom, nakuha sa ila, nakakuha na sa ilahang 3K o 2K nga uplift cash assistance. Ay. In money. Nindot ng mga balita. PNP San Carlos, mga K5. Ibisita din ni sa atong buhatan kagapon sa K5 News FM alang sa promosyon sa Safe Dial NIR 911. Kani, uguban pang mga balita, mga K5. Ay, may trivia takaroon, ha? May trivia takaroon buntaga, mga K5. Hibaw ba mo, mga K5, kung unsay ikatabang sa tuko, mga K5? Isgutan ta ni karon kay importante kayo ni. Daw na makita tag toko ato man patyon dili. Kay kinilagi nga usahay diha magud magtago gud sa likod gud sa portahan sa aparador nga mupay sa lahon kayo ta Jenner. Mupay dali kay tag makurat-kuratan Jenner diha pud hinoon sa magtago hinoon sa likod hinoon sa portahan sa aparador. Pero may ikatabang dai mga K5, ha? Dako dai kayo mga higala og mahimo ang toko mga K5 sa sud sa tuang panimalay. Oh. Aba ni bago natong setup karon ay tay segment mga K5. Kon makaya sa tong oras, okay? Sige, alas 5:15 na mga higala. Arita sa unang detalye sa itong balita, karong buntaga, unahon taning local forecast na ito mga K5, kung unsay plastada karon na, diri sa ito ang panahon, diri sa ito ang lalawigan sa Negros Occidental. Sa Gyapon, wala may kausaban, apektado ta sa localized thunderstorm. Based ni siya sa 4 AM report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa karong adlaw mangigala. Merkules, July 29, 2026. Yeah, apektado po sa sa Pikas Bahin mga K5, luwas ini doon na tayo low pressure area mga higala nga na monitor karon sa ato ang Weather Bureau diya sa may Albay. Naani siya na sigpatan mga K5 sa Rapu-Rapu, Albay, base sa 2 AM report sa DOST Pag-asa mga K5. Ang apektado ni ini mao ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon ug ang Marinduque. Unya ang Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region. Ug mga nahibiling bahin sa Cagayan Valley apektado sila sa Easterlies. Bani ang kasamtangang sitwasyon sa tong panahon karong buntaga mga K5 ug karong adlaw nga dalit kanato ha sa main kabubuton sa gihapon sa DTX Covid. Nakakapi ka na, no guwapo pa ka. Ha? Alas 5:17 mga igala, abante. Oh, sulong mga K5 para sa kaugmaon. Abante way luya-luya mga K5 areta. Unahon taning mga report sa tubag kaubanan kay para di ta mataligam-an mga K5. Unahon taning report ni Maring Jezebel Barbenso. Eh doon ay napulo ka mga barangay daw mga K5 nga benepisyaryo sa walang gutom program, nakuha na ang ilang 3,000 og 2,000 pesos nga uplift cash assistance mga K5. Ay, haya. Mads! K5 News FM Live Report! Mads, morning!
1: Yes, K5 Jong, ang mga beneficiaryo sa Walang Gutom Program 2027 sa San Carlos City nakakuha na gahapong adlaw, Hulyo 28, og mga piniling pagkaon nga nagkantidad og 3,000 pesos gikan sa mga accredited ng mga tindahan sa Barangay 4 Covered Court gihild K5 Jong. Sa nakuha na to nga kasayuran ang mga beneficiaryo na gikan sa mga barangay sama sa Barangay 3, 5, 6, Palampas, Rizal, Guadalupe, Bulwangan, San Juan, Ermita o Punaw. Mm. Ang mga qualified nya families gikan sa maong mga barangay nakadawat usab og tag 2,000 pesos nga cash ubos sa uplift program aron dugang tabang sa mga galastuhan sa panimay o aron mapalambo ang ilang kinatibuk ang kahintang. Kini nga kalihukan ka K5 Jong nagsugod ni nato pag Lunes sa Barangay Quezon o nagpadayo ni hangto July 31 sa 17 ka mga accredited nga mga stores sa Dakbayan San Carlos diin mahimong makuha sa mga benepisyaryo ang ilang mga pagkaon nya nalakip sa mga approved basic food groups sa baog programa. Mao kana tumatag nga report alang sa programang balita sa buntag. Kay K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Congrats sa mga nakadawan ta, sa mga napilian, sa katong mga wala mapilian. Sige na lang, saon taman. Magiging realidad na ito sa'yo mga K5. Sige na lang. Pero sakit kayo sa buot na inaanin, Jinero. Eh, kana bang... Ikaw ba? Kay bawa dyan kasi mong kagalingon bito, Jinero. Nga otrosan kang nang inanglan. O niya, dili ka ma-appel, Jinero. Kaya ang budget ko nga. May na lang ihilak sa tago biya jinir ning inani biya jinir ay. Sabot na pagyod kun ikaw nga kining ordinaryong tao, di po kay ka kining hilig magpasutsut bito sa barangay bito jinir. Wajod. Oh. Sige na lang. Nanom na lang tag balanghoy mga kakita. Ay na, kay kana mo siguro yun ang walay gutom yun ang mga higalam. Oh, ang problema, walay katamnan.
2: This song is from Wilbert's Hard to Find Music.
0: Ay, ginawa ko. 3,000 is okay na ni siya. Makatabang-tabang na ni pangbayad sa kuryente, Jinir. Ang 2,000, awat na lang po ni Pod. Dugang-dugang sa lawan sa mga bata, mga ingalang na nag-eskwila. Ay, ilang natin ni Batikuso ni mga K-5 kay samang higayo ng katabang ba ya, Pod? Alin, kinigod ng mga lakang temporaryo na mag-uniunta siya, supposedly. Dili giniunta siya dapat, supposedly, mga K-5. Himuon nga lifetime support. Kay, oy, ang 3,000 karon unsar man inta, pilar man inta, bili na inta na ni karon. Oy, sa kamahal karon mga K-5 sa mga presyo sa palaliton. Ay, ginawa ko. O na, ato panawagan po dun ta. Makuan ba? Mapangitaag paagi yun mga K-5 nga. Makuan ba? May diyahan sa to ang gobyerno mga K-5. Unsaon pag pakunhod ng isang kompresyo sa palaliton lang dyan, di ba, sir hard worker? Bisag kinilang dyan mga K-5 o? Daog na kay mga igalaw. Alin kay murag man ma-appeal ni sa suna oi kay ang usamang gud sa ginakitang rason mga K-5 sa mga eksperto. Mahal kay itong mga presyos palaliton karon. Tungod aning nagsigig padayong saka sa presyo sa langit. Ining petroleum products mga K-5 ba. Ay once mahal gani ang krudo gasolina mga igalaw. Na. Musaka sa ding uban nga mga commodities mga K-5. Pero murag wala man. Wa man ma-mention mga K-5. Basig na iplala yung plano atong pangulo. Ato lang tanawon kay parpad man gani siya gracket. Palupad man gani siya gracket kuno by 2027 sa hard worker kuyo gruta ni sir no. Dito na po ulit na yun sir. Dito na lang tanawin yun sir. Mabog daw kapuntagon niya sir. Lanog kay Modri sir. Greet lang kong happy birthday sa akong anak si Zedel sa Bantayanon, Calatrava. Bawi ra ko sa Saturday Zed. Bawal ta mag inuwi duty first before anything else. Mawajud na prinsipyo ni Junel sir. Salamat kayo. Salamat po kayo sa hard worker ha. Alas 5:23 mga K-5 ha. Dito sa man pa mga balita karong buntag gabi. Ito ning ikuan natong sunod mga K-5 ang report ni K-5 Pam Prada. Bayan aning pagbisita kagahapon sa sakop mga igalaw sa Philippine National Police. Dinis sa to ang buhatan. Aron nga i-promote mga K-5 ang Safe NIR. Safe in AR. Dial 911.
3: K5 News FM. Live report.
0: K5.
4: Yes, K5 Jong, may buntag. May bisita ang mga sakop sa San Carlos City Police Station sa estasyon sa K5 News FM San Carlos aron ipahibalo sa publiko ang may tungod sa bagong ipatuman nga promosyon sa programang Safe Dial in AR 911. Ang mga pagbisita kay 5 John kabahin kini sa gihan ay nga radio gisting sa kapulisan aron mas lapad nga mapasabot sa mga lumulupyo ang mga detalye niini ug kayuhan sa mga inisyatibo pinaagi sa information dissemination. Ang Safe Dial o kun ang Safe in IR Dial Emergency Services usa kini ka hiniusang emergency response initiative nga opisyal nga gilusad sa Police Regional Office Negros Island Region kun po in IR niadtong Hunyo 2026. Sa pagpanguna ni Police Brigadier General Romano Cardinio K5 Jong, magsilbi kining nag-inusarang unified connection nga mo under sa 24/7 nga pamaagi aron na paspas bitaw nga makakonektar ang publiko ngadto sa mga dispatchers sa kapulisan o kun law enforcement, bumbero o kun fire service og sa mga emergency medical response teams sa tibuok rehiyon. So mao kani ka K5 Jong ang matud atong report alang sa programang balita sa buntag dalit kanato sa Mighty C Destribayo og Detex 500 kini si K5 Pamela Parater para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Dagang salamat ka K5 Pam. Mao na ni karon mga K5 ha. Basig do na dahil may tabo ka mga emergency sa inyong dapit. Nabila dihan sa mga lagyo na kayong bahin. Dere sa itong syudad ba K5 kung aduna malang mo dihan signal. Pwede malang mo dihan magkatawag mga K5. Once ganit doon na emergency na kinanglan pa respondian mga K5. Just dial 911 bisag wa kay load mo ring na siya mga higala. Doon na nai mo tubag ninyo dihan nga operator directly to our database sa toang Philippine National Police. Diyan yung pangtugaan mga K5, unsay na hitabo, unsay mga eksena, unsay mga nahitabo diyan sa inyong lugar mga K5, mga krimen particularly. Kay saway pagduha-duha mga K5, moresponde niya nga toang otoridad. Just make sure lang ang inyo hadihang gipang tugaan mga K5 kay tinuod na ma-detect biya na sa tawag authorities kung nagbinuang mo diya mga K5. Ang katang mga hilig kay magbuhat og mga prank calls mga K5. Na. Ala, hello ninyo. May kaakibat biya na nga kaso mga K5. Ang palihog lang. Palihog lang in town mga igala. Ayaw ninyo nagbuhata. Okay? Alas 5:27 na mga K-Pam. Stand by for a while. Kaya karoon sa itong pagbalik. Ato na impunan ang ato ang mga balita ng ato niya. Ganin nyo. Tungkuran mati sa tag mga pabalo sa Picas Lawak. Paibalogikan sa Klinika de Alternative Medicina. Palihong stand by!
3: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tuna kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Sus, di na sad. Napalang nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, bag-uhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, o niya, barato pa dyan. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga uy!
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Alas 5:34 mga K5, balik tadre sa tawag nga tulumanan balitang K5 sa umaga. Sa gihapon kauban ninyo ka K5 ninyo John Barzalas. Ingo diri di Sir Hard Worker ato ning basahon mga ka K5 ha dito sa am. O gakoy ma presidente sir, ang pinakagamay og family member mao ang ayudahan. Most disciplined citizen must be rewarded. Kay para magkugi ang uban og magdisiplina sa ilang kaugalingon. Kay karon gianan sa gobyerno nga magtinapol ang mga tao. Ang dapat i-appeal anang ayuda mga disabled ron ta.
9: Bitaw no? Uban ron na...
8: Ingon man ni silang uban good nga. Dili tanan mga K5 ha? Uday uban ani nga pag makadawat junior, ipusta sa sugal kay maingon sila junior nga. Kwarta man ni sa hangin. Pakaon ni mo ni nga di man ni hinaguan nga kwarta. May pag ipalit og inim nun, di gani ipusta. Again, dili tanan mga K5, pero naay uban. Chamba na lang tong katong mga kadawat ng mga grateful people mga K5 nga pagdawat nila adto gyud ayon padung sa merkado kay mo palit og bugas, mo palit og ano ba ibayad sa utang, manginana mga higala ba. Nagi uban mga K5 nga og asa tong nakadawat jener nya. Ah, sus pastila. Limit is the sky basta may money mga K5. Orbe, dagi ning uban ang mga egsoon, bitaw in tao, no, yung pastilan in tao. Yan, katong mga wala ng kadawat in tao, nga mo, deserving ginunta nga hatagan mga K5. Tawaran in tao sa dapli. In tao, nag-uol mga K5. Ay, in tao. Ay, importante, magpalupad siya gracket. Kung saan mo siya dito, Jenner, no? Gagasto-gasto lang man tingali ni... Usay purpose! Mag-farming ta dito sa kuan? Mag-itao na to, nag-asa na pita, magsukan ka doon ang mga bagyo, ana, para dili na ta bagyohon? Hahahaha!
9: na lang wala na ko kasabot. Ah, importante mga K-5 nga wala na daw ang system loss. Ah. Daghan ng mga electric operative na nag react na yung generator. Iyang pagawas og mga kwani, iyang pagawas og mga statement mga K-5 ang nagkadaiya pud nga mga electric operative human sa anunsyo ni PBBM. Ay, ang importante mahalaga master ah, bitaw dai ro nali no. Sakto yung kanihang napita na. Ingon ni Day Rose Digamo Apolinar Iwayan. Good morning Sir Jong. Always the minaw sa radyo. Every morning kang pampukaw sa ako ang estudyante. Salamat ni Muda Day. Sa Pika's Mind mga ka-K-pop, arita sa ito ang dugang pang mga balita karang buntaga. Hoy, naunsa naman yung taon niya itong panahon karon mga ka-K-pop. Oh, dito sa kuan, dito sa may... Gabay siha atong Lunes mga ka-K-5. Usa ka estudyante ang nadakpan nga nagpakatap og pagpanghulga sa social media. Na! I told you! Ato nang hulga-hulga ni San Carlos. Hoy, kabahan ka na do. Dito sa Gabay siha na trace gid na dugay mga ka-K-5 tibaw mo. Usa ka babaeng estudyante nga usa ka grade 8 student mga ka-K-pop ang na-trace sa gipahigayong digital forensic examination nga nagpakatap og pagpanghulga. Wala na madetalye kung unsa nga matang sa pagpanghulga ang iyang gihimo. Pero ang subo nini kay Bao Mogunsan, kining bataa mga ka-K-pop, honor student na pag-UDI engineer? Ahay. From Wilbert, hard to find. When we say honor student mga ka-K-5, buti pasabot achiever. Gisabot na itong palibog ginoon. Wait, oy. Kibaw naman tingay tagon sa pasabot. Say meaning anang kuan mga higala no, honor student. Buti pasabot utukan, no? Kuan, kining bright. Oh, anak mga ka-K-5. Saya gihimong makuti mga ka-K-5 nga pag-susi sa ito ang otoridad. Trace yun siya na dugay. According sa HEPE, sa HN Nueva Ecija Police Station mga ka-K-5 nga si Police Captain Michael Garcia, kining bataa, na-corner naman yun siya. Wa naman yun siya ikalutsa na dugay. Niangko na lang yun siya. Nga siya yun ang naghimo sa maong krimen. Krimen pinaangi sa pagpanghulga mga ka-K-5 via online. Giangko niya ni atubangan sa mismong principal sa ilang eskulahan, sa iyahang mga paryente, o sa social worker dito sila hang dapit mga ka-K-5. Kababa ko siya ang rason. According niya, doon na manggudaw siya yung mga personal nga mga problema sa day in town. Yan pa, papatay na. Unya, napod sa layo magtrabaho iyahang mama. Pero again, mga dudong o inday ha. Please, ayaw ninyo himuan ang rason mga ka-K-5 para nga kinibitong magbuhat mo kinini ang usak ka eksena nga makapalisang sa publiko kay both sabton manggod mga dudong og inday. Tiligid na makasulbad sa inyo hang gihambin diha nga problema. Naman tay mga kuan, naman tay basig damod hay mga kailang nga mga eksperto sa kining ini ang kuan ba? Eksperto sa kining pag panambag mga ka-K-5. Try ninyo nga diha ninyo ikuan, diha ninyo i-express ang inyong mga hinanaing sa kagalingon mga ka-K-5. Ayaw mo kawa, ayaw kay magbuhat na hinoon mong mga eksena hinoon nga. Sa mo tagin hinoon og hatag og problema sa kadaghana na yun hinoon mga ka-K-5, nandi ang imang problema unta inbis nga ikaw rin nahibaw, nadugangan. Inbis nga masulbad, na napunan hinoon pastilan din tao. Again, kini nga to ang punto karabuntaga mga ka-K-5. Katong mga doon na pa yung mga plano diha ba? Namusundog-sundog aning pauso-pauso mga ka-K-5. imong kumpiyansa kay dito sa Nueva Ecijar ba mga K-5 na trace gyud na dugay. Now this is what we are saying here sa matag higayon nga magsibya ta mga K-5 nga kampante mo nga di mo matrace kay nagamit mo og dummy account. Wag ang ating mga otoridad mga K-5. Mauna sa katong wa pa makuan, wa pa diri ma trace diri sa Dakban San Carlos. Hintay-hintay ka lang do ha. If we were you, hinahinay na lang kag pangitag paagi mga K-5. Hinahinay lang ni si pangitag paagi. Yung saon nga makapaduol siya dito sa Buttons PNP. Yung sekretohon niyang hutik dito si Police Lieutenant Colonel Nazir Kanha nga, sir. Ako bitaw to sir. Oy, hubog mangug ko sir. Anaana lang ninyo do, ha? Katungan lang Jimson o katungan lang o apricot 7664, ha? Hinay lang mo ga dool dito kay Kuan, kay Colonel Kanha. Ihutik ninyo dito nga, sir. Ako bitaw to, sir. Oy. Kay kini bataa karon man kay pag gining sinoy base, wala man siya gipriso kay minor di edad. Pero gipailawom siya sa intervention mga K-5. Niya nagtumog nindot ng intervention? No! Limitado imong lihok niya mga K-5 na para madisiplina ka kaya para nga magarantiyahan ba nga inigibalik na ka sa kakiniyang susyudad kasaliga na ka mga K-5 o hindi na ka magbuhat ang mga kababalaghan. Dugag-dugag na yun sa problema, Inday. Dili na mo yung solusyon sa mga problema. Correct. Oh. Ingon ni Sir Hard Worker, ignorance of the law excuses no one. Dapat ka na inana nga threat, sir. Ila na si Rizuhon, bisan bata pa na. Dapat ibalhog na sa prisuhan anak ng teteng. Ano, gikuha na, sir. Under custody na si DSWD. Anay mga disciplinary action ng patuman diha man sa sud. Sa Picas Bay mga K-5 at least case solved mga higala. Nasolve na dito sa Nueva Ecija. Adto gyapong adlaw mga K-5 luuya aning usa ka maestro pudoy. Gitabangan og sumbag mga K-5 sa iyaha dili iya mga estudyante kundi sa duha ka man nagsuon nga mga estudyante ay naunsa naman in taon ni atong panahon karon in taon mga K-5 ay pastila na lang yon. Pakita na tong video junior ha. Loy kayo ang teacher mga K-5 kay gipuli-pulihan siyang sumbag sa duha ka mga lalaking estudyante mga higala oh. Tanawa, ipakita na mo ninyo diya ang video ha. Kay para mga K-5 nga makita ninyo unsay mga eksena ni adtong adlawa ang pangutana ni ini ngano man ni? Nganong nahitabo man ni mga K-5? Oh. Ako okay.

0: Sus pastilan. Okay, ate isa-isay mga kay Pabunsay rason ini. Nganong nahitabo ba ni? According sa report mga higala nga to nakuha. Dito rin nahitabo sa may Maco Davao de Oro. Matod pa kining maestro mga kakipad. Mga buntag tingay ini kay di ba ang recess buntag man jinir. Isuroy daw ni siya sa gym. Kaya ang gipang kan ba yang gipahimangnuan ang mga estudyante nga mohinahina nagbalik sa classrooms. Kaya hapit na mo balik na sad ang ilang klase kay manong tapos na ang recess. Karon na nasa nakitaan nga usak ka kuan, nasa nakitaan nga usak ka
1: hard to find music library.
0: Grade 10 student. Nga dunay kuan, dunay earrings, dunay Arios ba? Bore makita diri sa video nga murag na siya gitudlo-tudlo kini nagtudlo-tudlo diri nga medyo dako ang tawo magkipay boni ang maestro. Pagbuyag niya kay ang kini kong pagsuksok og Arios murag dili mang good presentable sa sud sa eskwelahan magkipay samot na kag nagsuksok kay lalaki. So gibuyag siya. Oni yang makita niya sa video nga murag yang giaction og gukod kay murag nagtubag-tubag manggo daw. Ang yan ang ginantang purpose is ipatangtang lang yun ang kinini ang Arios ba? Bahalang inig kuman sa klase, magawa sa siya, yan ay suksokon. Wala na yung problema. Yan naman sa gawa sa eskulaan. Sus! Isumbag man hinoon siya aning iyang gisita nga grade 10 student Junior Munjay. Ay mo lang kinini ng suko. Dito na ni Kuan, doon ay mga nisulay og ulang mga kikipayb. Pag sulay og ulang sa uban, huwag kalibutan kining si Sir, nga may igsuon pagidain ni ang kining nanumbag na engineer. Oo. Na pagidain ni igsuon nga estudyante po dito sa maong tunghaan. Na maiging pagkakupog yun in town, aning maestro in town, mga K5. Naunsa naman nga itong mga kabataan karon? Ay, ginoo ko. Sa Pikas Bahin, padayon may nanonood karon ang investigasyon, mga higala, sa mga otoridad kung kinsa yun ang angay nga basulon ini maong insidente. Iwa pa man takibaw, mga K5, basi bag na-insulto po ng estudyante, mga higala. Pero manigingon mga kipay bang ang pamatasan karon sa mga kabatanunan ba? Di gyud ba? Wala gyud in taon mahaom sa pamatasan sa mga kabatanunan sa unang panahon po gyud mga kakipay. So na bisag unsa nakatiguang basta masitaan og kini ni ang magtutudlo jener labi samot na para sa ni abing for example inani nga si sitwasyon. Asa magtubag-tubag. Mo follow na lang na engineer pag igol ka tangtangan na imo hanga ko tangtangan na diretso na engineer. Wa na nay daghang istorya engineer. Dito na na magkumod-kumod ang estudyante dayo nang talikod ng maestro ko grabe ha po ni sir passion man nando ni nung ka nga mahitabo so nang panahon engineer nga ang estudyante manumbag og kini ni ang maestro wa jud na mahitabo jud. Ba? So, karon na probida. Agad ang nilang uban, baga salig ba ni God kay, dili ta makuan, dili ta makasuhan, muna mo tubo na. Wala, sige ah. Kasig wala mo kay Bao, tingali. Kali, alas 5:49 na mga kipa, biskutan, punta na ako ning kuano, kining party sa tuko, bitaw, Janine. Kulabos man tas panahon. Good day, Mr. Joe, sa tanang K5. Kada gisaad ni BBM nga madag, kanang gisaad ni BBM, magdagkot ko kandila nga itom para matuman. Agay. Wag gani daw matuman ang binding bugas. Ang system loss na baka. Wag gani daw matuman ang kinini ang pagpatuman sa 20 pesos nga kilo sa bugas mga kaka-K5 ang pagpalupad na magkahagraket. Bagay na mga kaka-K5 Basta kay ingon mga higala ni kwan ni former senatorial candidate Leody D. Guzman, kung di ko masayop, ang maniniwala sa mga sinasabi ng Pangulo ay walang pinagkaiba sa sinabi noon ni General Luna. Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Wala tayong panahon. Alas 5:51 na. Inconditional worker. Wala gani mapriso mga estudyante nga namusil, sir. Kanana ka. Balao na turon. Nindot kayo. Gihimong sanctuary sa mga kriminal ang DSWD. Yan saam na to, sir. Kaya nana may balaod para anak ko, sir. Ugma na. Balikan ta na ugma, sir. Kaya wala pikin ang tas panahon. Standby mga K-Pab sa next program. K-Pab Detects 500 Morning Newscast. Kaba na to si K-Pab Bam Perata. Sa pangalan na lang sa among station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hinderoso. Sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uli. At ang kaoban sa technical side, KK5 Monjay Caranza. Ako yung kumusing igalas kanginan, KK5 ninyo Jong Bersalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong pangluwas.
4: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tawo nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
5: Dili tanang tawo Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
4: Mauna.
5: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
4: Yes.
5: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
4: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
5: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GB, bisag unsa rang ihungit, wala pud exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC, onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
4: kapag kadaghan.
5: Atong tun-an ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi Sir GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
4: Wow.
5: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
4: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay, 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
5: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhatis, ang ilang exposure sa mga pro-oxidants, gamay ra kayo.
2: DTX 500.
6: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: Ang sobrang pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa label sa oxidative stress.
7: Gusto.
5: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-detox 500 og mighty C matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
7: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, wow. Utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
5: Sa kinatibuk-an, Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan adto sa Japan. Mubo pod ang ilang stress level, sayo pod og matulog.
7: Ay,
5: sayo matulog, Sir GP.
7: Oh.
5: Mahilig pod silag bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
7: Wow.
5: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka
7: ay,
5: na, or busog
7: di
5: ka na.
7: Pabusog, dili di ay.
5: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado ha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
7: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Do ako sab si Doc Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba nami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:00 na sa buntag.

0: Gentlemen, at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita nga dalit kanato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Letihan sa mga tricycle sa San Carlos, gisugyot nga pasakaan.
2: Kapin 78,000 ka hektarya ang luna na apektuhan sa NIR, 15 million nga tabang giandam.
1: Tanghulga nga estudyante sa Nueva Ecija, usa ka honor student.
2: Senator Amy Marcos gitawag na usa ka budol na pod ang gipasiatab nga mga kaso batok kang Romualdez.
1: Japan gitay og 7.1 magnitude nga linog.
2: Alex Yala ikasangka ang reigning champion sa China.
1: Kim Rodriguez nabalikas man wala magkuha usa ka milyon nga jackpot sa Deal or No Deal. May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay ag na ang talbanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Merkules, pizza 29 na sa bulan sa Hulyo tig 2026. Sa pangalan, sa kita po kong puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, nabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Kami ang inyong matig balita, karbuntaga. Ako si K5 Jong Barsala.
2: Ako sub si K5 Pamela Perate. Live niyo kami

0: Kitaan sa Kimab San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Ang petugulay ko kaluoy nga kampanya batok sa kriminalidad. Ang ipanghingusgan karon sa Dakbayan sa Canlaon. Kini man nagkaiusa sa ilang puwersa si Mayor Jose Subasco Bacho Cardenas o ang hepe sa Canlaon City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Jovito Bose. Aron masiguro ang hingpit nga kalinaw o kahusay sa tibuok rehiyon. Pinaagi sa mas ipahugtan nga koordinasyon tali sa lokal nga kagamahanan o sa kapulisan. Personal nga nagtagbo ang dako opisyal sa Canlaon City Police Station aron plansaho ng mga estratehiya sa seguridad. Usa sa mga sentro sa ilang panag-istoryahan ay mao ang pagpalig-on sa mga programa nga maghatag og proteksyon sa matag Canlaon no. O kung na sa matag Canlaonanon. Mantun pa ni Mayor Bacho Cardenas. Dili niya tugutan nga mabalda ang kahapsay sa Dakbayan tungod kay ang kaluwasan sa publiko mao ang yawe sa panayong paglambo sa ekonomiya o agrikultura sa siyudad. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Jovito Bose, andam ang kapulisan sa pagpatuman sa balaod nga walay gidapigan o mas pakunuran pa ang kriminalidad pinaagi sa subsob nga pagpatrolya sa mga kadalanan o pagpagigilayon sa mga opisyal sa barangay.
1: Lalaki nga moambak unta sa taytay wala madayon. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
2: K5 News FM Live Report.
3: Napakyas ang unta plano sa pag-ambak sa usa ka lalaki sa taytay sa barangay 28 sa siyudad sang Bacolod. Sumala sa Bacolod City Fire Station samtang gabiyahi sila ug nay usa ka tawo nga mipara niya ug nanugid nga nay usa ka lalaki nga tuyo moambak sa taytay. Nanaog og istorya ni Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, ang lalaki hangtod nga mituo kini ug miuban nila. Gidala ang lalaki sa Bacolod Police Station 6 aron ipailawom sa medical assessment. Karon, ani mipauli na sa iyahang pamilya ang laki sa tabang sa barangay social worker. Ang maong balita, gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Servicio Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ang mga benepisyaryo sa Walang Gutong Program 2027 sa San Carlos City nagakuha na karong adlaw. Kung gahapon adlaw, Hulyo 28, mga piniling pagkaon nga nagkandidat og 3,000 pesos gikan sa mga akreditado ng mga tindahan sa Barangay 4 Covered Court. Sa nakuhang impormasyon sa LGUPIO, ang mao mga benepisyaryo gikan sa Barangay 3, 5, 6, Palampas, Rizal, Guadalupe, Bulwangan, San Juan Ermita ug Punaw. Ang mga kwalipikadong pamilya gikinining mao mga barangay na kadawat usab og 2,000 pesos nga cash aid ubos sa uplift program aron na dugang tabang sa mga galastuhan sa panimalay ug aron mapalambo ang ilang retibukang kahimtang. Dinhi nga kalihokan nagsugod sa Barangay Quezon og nagpamagpadayon hangtod sa Hulyo 31 sa 17 ka mga akreditadong tindahan sa tibuok syudad din mahimong makuha sa mga benepisyaryo ang mga pagkaon nga nalakip sa aprobadong basic food groups sa programa.
1: Samtang plitihan sa mga tricycle sa San Carlos gisugyot nga pasakaan. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
4: Ipaibalo sa sangguni ang panglungsod nga dula ipaigayon niya public hearing sa Agosto 5, 2026 alas sa 9 sa buntag sa Expression Hall City Hall San Carlos City Negros Occidental. Gisugyot nga ordinansa mao ang pagpausbaw o pagpasaka sa plitihan sa tricycle sa tanang lugar nga sakop sa Zone 1, Zone 2 ug Zone 3. Tumuog tuyo nini nga usbon o amendahan ang Ordinance Number 22-09 Series of 2022. Ako si Kakefa Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Alas 7 sa kabuntagon mga K5 PNP San Carlos. Bibisita sa K5 News FM alang sa promosyon sa Safe Dial NIR 911. May kampiyon ng balita sa K5 SM Brian Morden.
2: K5 News FM Live Report.
5: Bibisita ang mga sakop sa San Carlos City Police Station sa istasyon sa K5 News FM San Carlos aron ipahibalo sa publiko ang naitungod sa bagong ipatuman ng promosyon sa programang Safe Dial NIR 911. Ang maong pagbisita kabahin sa gihan-ay nga radio gisting sa kapulisan aron mas lapad mapasabot sa mga lumulupyo ang mga detalye o kaayuhan sa maong inisyatibo pinaagi sa information dissemination. ang SAFE NIR Dial Emergency Services, usa ka hiniusang emergency response initiative sa mga opisyal nga gilusad sa Police Regional Office, Negros Island Region or PROD NIR, niadtong Hunyo 2026 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Romano Cardinio. Magsilbi kining nag-inusarang unified connection nga muandar 24/7 nga pinaagi aron paspas nga makakonektar ang publiko ngadto sa mga dispatcher sa mga kapulisan or law enforcement, bombero, fire services og mga emergency medical response teams sa tibuok nga rehiyon. Kining balita atod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si Kakipay Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang giusab ang schedule sa rice subsidy distribution din sa Dakbayana, kini sukwahi sa nauna nga schedule nga Hulyo 28 sa Barangay Kodkod ug Quezon, gibalhin na ngadto sa Agosto 1. Samtang ang Barangay Punaw ug Bagonbon nagpabilin sa naandan nga schedule, ingon man sa Barangay Rizal ug ang Barangay Nataban ug Prosperidad nga Hulyo 29 gikatakda sa Agosto 2. Sa kinatibuk ang anasa 6,578 ang benepisyaryo ni ini. Ang mga rice distribution gikan sa Department of Agriculture, una nang natagtagan sa tagnapulo kilong bugas ang Barangay 1 hantod 6 sa Bulwangan, Guadalupe, Ermita, San Juan ug palampas gikan Hulyo 22 di at ngadto Hulyo 24.
0: 9 minutos na milabay sa tag ng alas 6 sa Kabuntagon. Ikonod ang ginaghanon sa mga nagpabakuna kontra rabies sa nakalabayang Hunyo 2026. Sa record ginahipo sa K5 News FM San Carlos, gikan sa San Carlos City Primary Care Facility, ana lamang sa 226 ang mga nagpabakuna sa nakalabayang buwan. Mas ubos kini kun itandi sa 729 nga natala niadtong 2025 sa susamang buwan. Ang posibleng nuna niini mao ang pagkakataon sa publiko nga ihibalo sa epekto sa rabies sa lawas sa tao.
1: Greyhound operation o random drug testing nga gipahigayon sa BGMP San Carlos. May kampir nga balita si K5 Shanin Hilapon. K5 News
6: FM Live Report. Malang puson nga napahigayon Martes sa buntag Hulyo 28 ang Greyhound o random drug testing sulod sa Bureau of Jail Management and Penology dinis Dakbayan San Carlos. Dangat sa 30 ka PDL ang gipailam sa drug testing nga gilangkuban sa 28 ka lalaki ug 2 ka babaye luwas nini. May pailam usab sa susamang lakang ang 27 ka BGMP personnel nga gilangkuban sa 23 ka lalaki ug 4 ka babaye. Subay nini, nagnegatibo sa naiskutang testing ang tanang individual nga gikuhan og urine sample sa pikas bahin. Wala usab may na-recover nga mga kontrabando atol sa Greyhound operation. Nasayran nga matagbuwan ginahimo ang mga operation isip pagpatuman sa mas luwas, limpyo ug hapsay nga bilangguan na. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alas ay zone 7 K5 natakpan sa mismong biktima ang usa ka giligar kawatan og gasolina pasado alas 2 sa kadlawon Martes, Hulyo 28, 2026. Dekri na itabo sa Dunuan Subdivision Barangay to ng Dakbayan San Carlos din ang suspect na ilhan nga si Ascertain Aldrin, residente sa H. Rigor Barangay 3 ng Dakbayan San Carlos. Base sa eksklusibong pagpanukiduki sa K5 News FM, gingong na matngunan sa biktima ang suspect humano mupaghot ang iyang binuhi nga iro. Yang iyang kining gisusi, naktuhan ini ang suspetsado nga nagluhod-luhod og salod sa gasolina nga gitubil sa iyang tricycle. Tungod ini, gawiran sa biktima ang suspetsado og gitawagan og pulis. Samtangan kining gida sa buhatan sa kapulisan pero gipahayag sa biktima nga dili na kini musang atong kaso. Sa dugang pagpangusisa sa K-Mob News FM, gingon na dili kini ang unang higayon nga nitabo ang insidente sa pagpangawat og gasolina sa maong lugar. Samtang naibalon usab nga gialigar na priso na kanay ang suspetsado tungod sa kaso kung may kalabigitan sa paglapa sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Samtang sa dugang pambalita lokal, gitala sa Negros Island Region kon NIR ang labing taas nga iyap sa infestation sa red stripes of Scaled Insect kun RSSI sa mga tubuhan sa tibuok Kabisayan, sumala pa sa pinakabagong taho sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Sumala pa sa SRA moabot sa 11,461 ka mga mag-uuma sa NIR ang naipiktuhan sa maong peste. Diin gilauman nga miabot na sa 78,352 ka hektarya sa tubuhan ang nakasulay sa pag-atake sa RSSI. Gikan sa kinatibuk ang 239,215 ka hektarya sa rehiyon. Tungod sa paspas nga pagkatap sa peste, gipa ilalom na sa sangguni ang panlalawigan ang Negros Oriental sa state of calamity. Gipadayag ni Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarya nga andam na nga ipagawa sa pamunuang lokal ang 15 million pesos gikan sa ilang quick response fund kun QRF aron makapalit og mga systematic insecticide og mapun-an ang pagpanalipod sa mga pananoma. Gawa sa suporta sa probinsya, gipahibalo usab sa Department of Agriculture kun DA nga makadawat og 10,000 pesos nga cash assistance ang matag daapektuhang mag-uuma pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD.
0: At oras mga K5, 14 minutos na milabay sa tak ng alas 6 sa kabuntagon. Kinibay na gidalit ka na ito sa main kaubuton sa DTX Billy Shop. Ingo man, Klinika Deo Fresh. Sa ito balitang regional, agol kami padangat sa Baco Police Station sa Maco Davao de Oro. Ako sa kamaestro, human kinigitabangan ng kulata sa managsong estudyante sa Nisgutang Dapit. Abang pangitabo, nakuha ng video o nag-viral kini online. Sigon sa asoy sa manunudlo ngadto sa batan sa PNPG ingong nipaymangno kini sa mga estudyante nga mobalik na sa ilang classroom sanglit hapit na matapos ang recess. Pero nasigpatan niini ang usa ka grade 10 student nga nagsuksok og aritos nindan nga iya kining gibuyag sanglit naklapas kini sa kamanduan sa eskulahan apan nasuko matud pa ang estudyante og gisumbag niini ang nisgutang maestro. Mislay tambag ang ubang mga magtutungha pero diha nga napalayo na kuna napahilayo na ang suspect. Ang igsoon na sada niini ang misumbag sa buko-buko sa maestro. Para nakaroon sa kustudiya sa DSWD ang managsuon samtang ipagayo na sad og imbestigasyon ang DepEd bahin sa insidente.
1: Nagapain ako sa kababaeng grade 8 nga honor student nga giligar nagpakatap og online threat sa usa ka tunghaan sa Ginueva, Ecija adtong Hulyo 27. Nailhan kini sa mga awtoridad human sa gipagayong digital forensic examination. Sumala pa sa happy sa Gen Police Station nga si Police Captain Michael Garcia miangkon ang estudyante atubangan sa principal sa eskwelahan nga paryente niini og social worker sa lungsod. Sumala pa iyaha kini gihimo tungod sa personal niyang mga problema. Nasairan usab nga wala na siya'y amahan o gana usab nagtrabaho sa laing dapit ang iyang inahana. Tungod kay minor di edad pakiri, wala una siya gipasakaan og kaso pero kasamtangan siyang gipahiluna sa DSWD alang sa intervensyon.
0: Alas 6:16 sa kabuntagon atong oras mga kakipa magkaroon sa detalye na sa tumalita sa kauluhan. Ipayag ni Vice President Charles Duterte na ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-usik lang og oras sa katawahang Pilipino. Gimo sa Vice Presidente ang payag sa usa ka interview sa The Hague, Netherlands. Siguro ni Duterte, wala usab siya milantaw sa sona sa Pangulo sama sa nakalabay nga tuig o wala usab siya planong basahon ang sulod sa sona tungod iyang giingon nga nag-usik lang kini sa oras. Disgutan usab niya ang saad nga wala batuman sa administrasyon ang tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Gi-question usab ni VP Sara ang mga pahayag ni Marcos nga adunay mapriso sa dili pa ang Pasko lakip niini ang membro sa Kamara nga wala na kuna wala man matud pa mahitabo.
1: Samtang gihulagway ni Senator Amy Marcos na usa lamang kabudol o pagpanalipod ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa nagkaduol nga pagpasaka og kaso bato kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matod pa sa senadora, ang mga payag sa ikalimang State of the Nation Address o konsona sa Presidente bayan sa investigasyon sa flood control o sa kadakong limbong. Gikumpara pa niya kini sa kapaspas sa pag-atake sa administrasyon sa mga kritiko ni ini kumpara sa mga kaalyado. Tungod ni ini, hugot nga gipadayag ni Amy ang iyang pagduda sa tinuod galihok sa gobyerno batok sa mga pinili nga opisyal.
0: Nagpadala ang Philippine Coast Guard sa BRP Malapasko og usa ka air asset gikan sa Palawan na rumutabang sa operasyon sa pagpangita o pagluwas sa mga tripulante sa usa ka Vietnamese cargo vessel nga nalunod sa West Philippine Sea. Nalunod ang MV Koy Ngoyen disa 8 sa gabi sa Hulyo 25 o kon MB Koy ngayon 18. Sa gabi ni atong Hulyo 25 dool sa Kagitingan Reef. Sugod sa Vietnam Coast Guard, 45 sa 62 ka mga tripulante ang naluwasa, samtang 17 ang nagpabiling missing. Butsag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga nagpadayon ng ilang koordinasyon sa Vietnam Coast Guard aron mapadali ang operasyon.
1: Sa katapusang balita sa kauluhan, gitahasan sa preliminary investigation team sa Office of the Ombudsman si County House Speaker Martin Romualdez o guban pang mga respondent nga magsumiti sa ilang counter affidavit kalabot sa mga reklamong may kalabutan sa flood control scandal. Di pa mo pa ilalom sa preliminary investigation ang mga respondent para sa mga kasong plunder, graft o money laundering. Matod pa sa Assistant Ombudsman si Michael Clavano, ni atong Martes, giatagan sila Romualdez o 15 ka adlaw para magsumiti sa ilang tubag sa maong aligasyon. Lakip sa mga girekomendang kaso mao ang plunder, direct o indirect bribery, graft o money laundering.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ang oras sa K5 News FM Philippines, 19 minutos na milabay sa tag na alas 6 sa Kabuntagon. Ginibay na ginalit ka na ito sa mga kaubuton sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial food supplement.
2: Batita International.
0: Itayog sa 7.1 magnitude, galinog ang Japan, karong Martes, Hulyo 28, pasado alas 4.27 sa hapon. Din aduna kining gilawmon nga 10 kilometros. Natala ang sentro sa maong pagtayog sa bagatang kasadpan sa Yuki City sa Kumatoto Prefecture nga makit-an sa isla sa Kyushu. Nagpagawas na og tsunami alert. O kun diha dai nagpagawas og tsunami alert ang Japan Meteorological Agency kon JMA.
1: Samtang nakigtagbo sila Ukraine President Volodymyr Zelensky og Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kang US President Donald Trump sa separadong meeting sa White House. Ang mga meeting sa tulo ka leader magpokus sa kagubot sa Ukraine og Middle East. Matud pa sa usa ka official sa White House, makikita si Trump kang Netanyahu para hisgutan ang giyera sa Iran, ingon man ang pagpauswag sa mga negosyasyon sa Lebanon og pagpalawig sa peace deal nga nagtumong alang sa formal nga pakigalayon og pakigigalaay sa Israel og Arab countries. Samtang giangkon ni Trump na dili sila magkasinabot ni Netanyahu pag-abot sa Iran. Apan matud niya, ang duha ka leader nagpabilin ang susamang baruganan. Sa pakigtagbo naman ni Trump kang Zelensky, isgutan usab sa duha ang nagpadayong peace process tali sa Russia og Ukraine. Diin giingon sa official sa US nga panahon na para tapuson ang giyera sa duha ka nasod.
2: At
0: oras mahigala alas 6:29 sa Kabuntago.
2: Balita Sports.
0: Sa ato balita sa paugnat sa Kusog, kun mo atubang dayon sa lisod gahagit sa unang hugna sa Mubadala DC Open sa Washington DC ang Pinay tennis sensation nga si Alex Ayala. Makigsangka siya batok sa Chinese tennis player nga si Zheng Qinwen. Ang 23 anyos nga si Zheng mao ang nakadaog sa women's singles gold medal sa 2023 Asian Games o 2024 Paris Olympics. Ang katapusang panagtagbo nila ni Yala na itabo sa niatong 2023 Asian Games diin napildi si Yala sa duwa nga milungtad og kapin tulo ka oras. Sa pagkakaron si Zheng anaa sa ika-123 nga pwesto sa world rankings samtang ang labing taas niyang naabot mao ang world number 4. Miangkon si Zheng dako na nga hagit alang kaniya. Ang pagkatubang pag-usab kang Yala tungod kay daghana ang kausaban sa dula sa Pinay sulod sa milabayang mga tuig. Katakday magsangka ang dula alas o kung magsangka ang duha. Alauna sa kadlaon karong Miyerkules, Hulyo 29.
2: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
1: Samtang sa to ang balitang showbiz, nakapamalika si Kim Rodriguez. Tungod pipila na lang ka minuto, mahimo na usab siyang milyonarya ni Five Jong.
0: Unta, mahimo na unta.
1: Sa miaging episode sa Kapamilya Deal or No Deal, diantong Hulyo 26, init kayo ang dula sa aktres tungod ang nahabilin nga briefcase, 1 million pesos, 25 pesos, o 10 pesos na lamang.
0: Ay.
1: Imbis nga isugal pa ni Kim ang hawid niyang briefcase para may chance nga mudaog og 1 million pesos, gidawat na lamang sa aktres ang offer sa banker nga 170,500 pesos.
0: Mm.
1: Samtang pag-abli na niini ang sulod sa iyang briefcase kay 1 million DIQ5 Jong.
0: Wow!
1: Ito na, balikas.
0: Kwartang malabo na on.
1: Kaya na, makis sa actress, sa paguna, nausikan gud siya kay ang 1 million kuno, iyaon tatong itabang sa tulo ka mga bata nga nasunugan. Mm. Siguro, managsuon siguro yung mga bata, iyang itabang. Mm. Pero, nagpasalamat naman siya kay ang 170,500 pesos dako na ko yung tabang pod para kaniya.
0: Nalagin na, oh. Di ba na ito matagaan ko doon sa ang fortune. Oh.
1: Pero, basta din pa ito paraya, pero daka naman po siya kwarta.
0: Gani. Gituyo po ito sa bunker nga. Ibutang tani siya sa kining most critical decision. Well, she lose it? Or will she win it? Win it or lose it? Na ang
1: lose it, win it, kaping na init.
0: Ito ay, una ta mo takop ma kakipay pa. Ato sa nipantibayaw na to, adri mga Facebook Live viewers, karabuntaga. Si Nanay Silda, Kabalyero, Lingaw-Lingaw, may buntag si Jong, Ma'am Pam. Pa-shout out nila si Bred, Riking, Bench. Og sa tanan na akong mga apong stabby hard always. Salamat sir og ma'am. Watching from Sitio, Kalubian, Barangay San Isidro, Calatrava. Salamat nimo din, nanay. Ha?
1: Oh, ha? Ana po si Inday Marilyn. Good morning, Sir Juong. Ay, wala mo mag-good morning. Oy.
0: Oh. Si Ma'am Emeline Talidong. Good morning, Sir Juong and Ma'am Pam. Yan na po nagtanaw po si Boss Popsi King Ray. Oh. Good morning, Sir Juong. Ma'am Pam, watching from San Isidro, Calatrava. San Isidro, Calatrava.
1: San Isidro?
0: Oh, kaslang ba?
1: Kaslang.
0: Bueno, alas 6:24 na mga ka-K-Pam sa Kabuntagon. Standby sa next program. Kauban ni Sam Brian Morden sa programang Foro de los Pueblos program together with ka-K-Pam Pam. Brother, mga igalan. Ito mga dagkong isyo karon ng ilahang tukion mga ka-K-Pam. Usa na niini ang kining kwan. Kining usa ka kagawad matod pa mga ka-K-Pam din sa Nakbayan San Carlos. May kalas sa katungdanan. Uy, hala, ngano ka? Ha? Uy. Kanya, kinipong suna ni PBBM nga usikra lagi daw sa panahon. Kinoog ako. Ano mga bang suna-suna pa man nga nag-usik-usik naman ay nagpanahon. Di ay. Ay, doon kayo sa dyan. Tipon mga ka-K-Pam nga nabidyuhan nga nag-ana-ana sa Ay, ambot na lang.
1: Nag-study well di ay.
0: High school life, my high school life. Sana kay si Jenner
1: ogaw si Jenner muna nag-iwi na.
0: Salamat sa inyong pangsunod mga ka-K-Pam. Sila ay nasab gedisyon sa Talamanon K-Pam Detex 500 Morning News ka sa Rokad Lawang. Ano Merkulas, Pizza 29. Bulan sa Olio Dismil 26. Sa mga taga-Tumoso, sa mga avid listeners na today, salamat sa kanunay. Salamat Kuya SM Randy K. Sa pagpalanong sa mong tingong diyan at agbuntang. Also, Ma'am Vicky Kang. Ano kan bilang, Geek and Dream sa 95.7 K-Fab News FM, San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Polinoroso, sa mong CEO, Sir Ramil Itanguy. At ang kauban sa technical side, ka-K5, Monjay, the Epitome Carranza. Kami, ang inyong ating balita, Karbuntaga. Ako si K-K5 Jong, the New Kid in Town, Bersalas.
1: Ako sab si K-K5 Pamela, the Queen of All Media, Parater.
0: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros,
1: K-5 News FM.
2: K-5 News FM. The lives of the Filipino.
7: Three, bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
8: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: DTX 500 na!
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasais 40.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: May buntag world.
6: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
2: Welcome na sa
6: Foro de los Pueblos.
2: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
6: Ako sab ang The Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
2: Kami ang The Power Duo.
4: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: This is K5 News FM, San Carlos City.
6: The K5 Country.
2: Lasais 42. Kanindot sa pagbugtaw na to aning buntaga K5 Pam.
6: Yes, samutag wala tayong pa mati.
2: Bitaw, ano? Mm. And then pag tangla, o si tangla, paglantaw na to sa kalangitan, kahawaan.
6: Nindot kayo.
2: Nindot kayo, dili init, dili pubugnaw. Mm. Burag hayahay kayo to ang morning, ano?
6: Hayahay kayo ang pagbugtaw.
2: Pero kumusta may lakaw sa panahon K5 Pam?
6: Yes, ang lakaw sa panahon. Naglakaw, Japan.
2: Naglakaw, asa na nisla?
6: Ari dito sa lakaw sa itong panahon K5 Rise. Ha? So, karon aduna na po ya, ginamonitor nga low pressure area kung LPE ang ito ang pag-asa.
2: NPA, ha?
6: LPE, din.
2: Ah, LPA,
6: dili,
2: sorry.
6: NPA.
2: Sorry.
6: Lahay man na mag-monitor sa NPA.
2: Army dito ito, no?
6: Army ito. Kani kay LPE man, so ang pag-asa mo yung mag-monitor.
2: Pag-asa. Uh-huh. Okay.
6: So, kani...
2: Giusab na? Giusab?
6: Giusab man. LPE naman.
2: NPA na di. Ay, dili NPA na. Okay.
6: Lahay po ito. So, ang kaning LPE kay February, nakita ni dito, anaani sa kadagatan sa Rapu-Rapu, Albay. O, nausap ko, Lapu-Lapu ni, no?
2: Pero may Rapu-Rapu din.
6: Rapu-Rapu.
2: Sige.
6: Naani sa Rapu-Rapu, Albay. Base sa alas dusan nga report karong nga Miyerkules. Mm-hmm. Pero maba naman ang chance nga mahimo kining bagyo. Pero balantayan gyapon. Samtang dito sa Luzon K5 Bray, apektado sila sa katag-kataga pag-ulan tungod aning LPE lagi. Mm-hmm. O nga, diri naman sa Cagayan o Isabela, panganod nga kalangitan, nga doon na po yung mga katag-kataga mga pag-ulan ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Sa ipikto sa Easterlis, lain-lain, no? Mm-hmm. Diri naman sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o rest of Cagayan Valley at rain showers kana mga ginagmay nga pag-ulan.
2: Aha.
6: Ay picto sa Easterlis nya, the rest of the country lakip diri, no?
2: Aha.
6: La, sorry. Aha. Madag-umon nga kalangitan nga adunay katag-kataga mga ginagmay nga pag-ulan kay February. Aha.
2: So meaning kining masinati na to karon nga burag daghang kaayong mga panganod diha nga nagitom, normal ra jud ni siya kay February pam sa ingani nga mga panahon.
6: Panahon, no? Normal lang siya.
2: Mayo man. Kay maluoy magunta mga ka K5 sa ito mga igsuon gahapon. Nagkuan ko ba? Nagbiyahe ko pa, kalatrava ba? Nakitaan na ako ang ito mga igsuon nga sigig, kining sigig trabaho aning mga kampo sa tubo. Unya init kaayo sa panahon, K5 Pam.
6: Bito.
2: So, kinang makitaan na ito nga nag-anto sila sa sobrang kainiton. Ha? Mm. So, karon ani, nindot kayo ni Panguna, K5 Pam. Nindot kayo ni, ng...
6: Magpaspas ka kayo ba kayo? Basta walang init.
2: Mm. Sington ka, pero dili init.
6: Dili, gikan sa init. Gikan sa imuhang pag... exercise naman.
2: Exercise, Jod. Mm,
6: exercise.
2: No? So, paspasan yung trabaho diha sa mga igsuon na to, sa mga bukid-bukid, no? Chansa na nato ni nga makabawi ta. Kay dili ana ka init ang panahon. Sige, last 6:49 na or 44 pa di ay mga ka K5 ano? Pwede na makamonitor via sa tuang live sa Facebook sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na mo diha sa inyo mga mensahe mga ka K5 ba and greetings, opinion or uban pa. Pwede mo makapadala sa inyong tubag. Ang kong pangutana or pangutana namo ni ka K5 Pamela this morning. Aha, unsay masulti ninyo? Tinod anay ba ni ang giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga kasuhan jud si former House Speaker Martin Romualdez? Unsay paglantaw ninyo? Kay daghan ra bang ning sulti kay 5 Pam nga burag drawing na pod.
6: Drawing na pod.
2: Aha. Aron lang jud makit-an sa publiko daw nga bisag igtag sa taka, wa koy labot nimo.
6: Kumbaga, wala siya gipili, bisag wala, pamilya pa.
2: Mm-hmm. Wala ko'y gipili, bisag pamilya pa, kay nakit-an nga nakasayop ka sa aning giingon nga flood control scandal or controversy, kasuhan jud ka. Kamo, sa mga naminaw aning orasa ron, gatuo ba mo nga mupursuni or basig hantod manaog na lang si Marco sa pagka-presidente sa 2028?
6: Di gid mapriso.
2: Walay kaso nga ma-file ngadto ni Romualdez.
6: Ito, sa kay iyang mismong igsuon nga si Senadora Aimee mauday ni Supla.
2: Na, nga ba niya, drawing ni. Brag anak ba, no? Gahapon, nakadungog ko ninyo. No, no, siyempre, isip, monitor ba, nanino-mino ko ninyo ni Jezebel, no?
6: Monitor kayo, Daddy. Niya, okay ra to?
2: Okay ra. Ang inyong discussion is all about the person nga nangawat o gamay ra kaayo pero no nganong gipriso dayon.
6: Diba? Monitor din monitor. Very good, kuha kayo.
2: Imagine ni mo. wala ni undang imo ni abinog lingko, daga monitor ni. onya ingon pa to ni Jezebel sa kina bitaw no. Nganong daghan kaayo ang mga nangawatay, nangamatay, nangawat di ay sa gobyerno. Malita-malitang kwarta nga nung wala paman may napriso jod nga daghan diha.
6: Aha, kuha kayo.
2: Oh, diba?
6: Oh, mag-exam, mag-easy. Perfect.
2: Ipasabot na to, gamay lang ha. See. Early this morning. Nga no, mani, ang differences ang inyuhang gikalantaw. Unsay diferensya? Nga mangawat ka gasolina, mapriso jod ka, bisag wag ni kaabot o tungas litro. Kato sila, million, billions daw ang ikawat sa gobyerno nga lang wala pa may ubang mapriso diya. Last minute yun din kining mga giingon nga nagpaluyo or mastermind sa maong flood control controversy. Maumanggo di siya. Maumanggo ni K5 Pam. Kining sila ni Romualdez, sila ni Zaldico, nga giingon nga maujod ang prime suspect. Nga nagpaluyo aning mga malita-malitang kwarta sa gobyerno nga kunuhay gipangawat. Wala pa'y ligon nga ebidensya kay 5 Pump. Kumbaga, kinangiingon nga, kita na dyan na, malita guna, na, naanadira mo ni, wala ta kakita nga mismo si Romualdez, si Ko or si Marcos diha, nag-uyat sa malita nga naay kwarta. That's why nga dili, basta-basta nga kini sila kasuhan o prisuhon kay 5 Pump.
6: Samota, dagko kayong kantidad ang nalambigit dira.
2: Yes, oho. Basig mo ingon na po di, on sama na sila ni Marcolita ligi o si Jinggoy ligi. Wala man ta, naa sila'y mga ebidensya dyan nga giuyatan kay 5 Pam.
6: Magbasi magod sa ebidensya.
2: Oo, may ebidensya dyan na sila. Kay ang pag-file o kaso good, evidence ang ipangita kay 5 Pam.
6: Correct na.
2: Now, balik na dito sa ingon ninyo nga, gamay ra magikawat, yun ang prisuhon dyan. Pareho kahapon sa buntag, eksklusibo nga gibalita ni K5 Jongdrik, ito nangawat o gasolina dira sa may Don Juan. Naagod siya ang mga kamot jud ang
6: bitaw no. Mao na ligko na gyud kay nga ebidensya.
2: Na mao na nga riktag tanggong sa prisuhan. Kay giuyatan man niya ang litruhan sa soft drinks unya nay unod nga gasolina nga gikawat gikan dito sa motorsiklo. Mao na diha nga Rikta po siya dito sa prisohan.
6: Rikta po siya. Dili na kinahanglan nga imbestigahan pa na, para pamatud-an.
2: Na.
6: Kinala man daan sa kamot.
2: Mauna ang diferensya kay Feb Pam.
6: Maudi, ano?
2: Hinaot unta nga masabta na sa to ang mga igsuon.
6: Ayaw po bigapon.
2: Adi man po sa yop na or okay man to inyo ha?
6: Oh, okay ra.
2: Kay kamo nang utana man po mo sa publiko. Ana. Mm. So, aron nga maplastar na to, ebidensya ang pinaka the best aron nga usa ka tao mafailan jud og case or masang-atan og kaso kay Five Mom.
6: Correct. Kay okay. Kung maktuhan gyud ka, dali ka kay mapriso.
2: Yes. Katong nangawat og gasolina. Wala lang to sa iyang kiliran ng gasolina, wala sa iyang mga kamot. Dito basta-basta maingon nga siya nangawat.
6: Correct.
2: Pero teka muna. Teka muna. Pwede na maka-monitor sa 95.7. sa mga radyo ninyo kung niya mo di-updapit dire sa kanlaon. Kifay pa, kanlaon, San Carlos. Kifay pa?
6: Yes, ang badunggan po darwan sa 100.1 na Kanlaon City.
2: Mm-hmm.
6: And also 92.1, Fabulous Tubo. So, madunggan darang buntaga, pagigala every word is world.
2: Dire na ta sa mga headlines na to, ah. Puli! Dili puli ha, kay lahi putong puli.
6: Lahi putong puli, kana puli. Puli. Ah, okay, puli.
2: Bimbang. Bangkay. Usik. Support. Grabe ha, mga kuanoy, no? Nya, wala. Unsa man ang wala, no?
6: Ibot na lang.
2: Unsa man ang puli kay Five Pam? Nay usa ka barangay kagawad nga Kalitra mi resign.
6: Mm-hmm.
2: Diri sa Dakbayan, San Carlos, onya gipulihan og kinang ex-kagawad. Daghan kayo ang pangatana nganong ex-kagawad man ang gipuli unta katong number 8 nga napilde kato ni aging eleksyon.
6: Bito sa?
2: Okay, succession man na siya. Kumbaga pasunod ba?
6: Gani.
2: Oo. Pero naining question ani nganong gipulihan manig ex-kagawad na? Unya wala na i-check na to ni ko nakapapili ba ni siya or wala. Kay mao man di ba ang kagawad sa barangay pito raman.
6: Pito.
2: Pito. Kung mo resign ang usa din ha, ang ikawalo nga wala nakasulod kay pito ra may padag-on o kwaon, maunta to ang isulod. Kano kini gipili dili man ang number 8 katong wala man ning dagan kay Five Pump. Pero i-double check na to karon pero kini giaktuhan ni sa Department of Interior and Local Government. Moingon tag-akto buragi ingon ba nato banga gidawat. Gidawat ni siya nga pag pasulod aning dili or wala nakadagan nga napildi pero gipasulod kay ning resign na usa ka kagawad. Asa man ning barangay atangin ninyo ron mga ka K5 ba? Unsa man ning bimbang? Grabe ha oy. Para sa mga igsuon nato nga naminaw karon nga kinang mga may edad-edad na. Ang word nga ginagamit karon sa mga generation aning sexual intercourse kay Five Pam.
6: Pakighilawas.
2: Pakighilawas kumbaga. Bembang, no? Diri na nag-trending man na sa to sa Bisaya ang ana-ana. Aha. So karon pang international nga name nga gigamit ani Bembang ang tawag.
6: And international.
2: International. National, di ay national. I'm sorry. National. Sa Pilipinas, ra. Na ay duwa ka mga estudyante nga na kuhaan og video dito sa Iloilo Esplanade nga nagbimbang kay Five Pam in front of the broad daylight.
6: Dobby?
2: May ngong tag broad daylight kinang naasi ilalom sa adlaw mismo. Walay tabon-tabon.
6: Wadi yung makapasalipod ba?
2: Burag mga iro. Burag mga kabaw.
6: Kay kanang iro bisag asar man kalsada.
2: Burag mga baka, burag mga manok, burag mga baboy. Nga dira mismo naglingkod-lingkod ra ang laki sa bench sa anang Esplanade. Gilingkuran po siya sa bahay o niya nag-bounce-bounce gi Five Pump.
6: Wala po galinog.
2: Ha?
6: Wala po galinog.
2: Di man sila lang doon naglinog-linog. Maoto ipikto guro ang 7.1 sa Japan.
6: Ay, di tayo up na ni Dart Napit.
2: Iha na UAS ilang.
6: Nanubay dyan.
2: Baliko na ito din yung bilo-bimbang ha kay burag nawala na dyan ang values sa mga estudyante karon and the value sa gitawag na ito nga sexual intercourse.
6: Robby, imbis na magtuon kay, for example, resist abi. Magtuon. Mag-review dito, no?
2: Kinigong pagpakighilawas, dili ni siya ingon ato kay Five Pam nga bisag si Kinsara.
6: Mm.
2: Holy ni siya.
6: Yes.
2: Di ba MJ? Ang pakighilawas is holy. Moingon tag holy, before mo mapakighilawas, dapat nakasal mo. Hindi siya mo tuo, kaya ingon niya, ako wala man ko'y kasal-kasal. Pero maliko na to na ron, kaya mutaas gina ko ang discussion. Ana,
6: grabe.
2: Oh, aning bimbanganay sa mga estudyante. Unsa man ni ang wala, na ay greyhound, nga gipahigayon ang kanlaon, BJMP kay Five Pam. Mm. Same as here sa San Carlos. Dito sa kanlaon, Yuri. Negative sa mga kontrabando.
6: Ayay.
2: Mas nindot, bro. Paging ana ang ito ang mga BJMP officers, mga kuan kayo. Abtik kayo o niya, grabe mo bantay kay Five Pam.
6: Kana.
2: Mauninindot. Mauninindot. Sige, balikan na ito ron, ha? Unsa man ning bangkay. Mm, grabihan ng bangkay ba?
6: Ano na mapuna?
2: Giingnan gud si Inday Sara Duterte sa iyang mga supporters nga kinang burag wala kagaidad, something like that, kay Five Pam.
6: Nga may nana, burag wala kagaidad, ana.
2: Ah. Mm. Ang iyang tubag kay layo kayo. Siya nga, yeah, na ako'y kailang 68 na, pero burag bangkay na ang namong.
6: Grabiha ko na.
2: Panglalait lang dyan ni kay Inday Sara Duterte ba?
6: Lagot ko guys, diba?
2: Oo. Oh, unsa, mo na usay rason, nga burag gabaan po ba?
6: Mm.
2: Kikin ang mga ingana, unta, dili naman na...
6: Dili na dapat, no?
2: Oo. Oh, dili manaangay sa usa ka vice presidente,
6: yes, maging taas mo kay nga official, no?
2: Mm-mm.
6: Na dapat nindot ka nga modelo.
2: Ah, kung sa bagay, ang uban mo, ingon po na nga, yung amahan gina sa una, okay raman ninyo nga mo, tangina. Anyway, siya hapod na.
6: Ay, hapod na.
2: Pero usahay, kining gaba-gaba mo, ipikto, biyadi, kipipang.
6: Correct, ay, naapod yung gaba, cute.
2: Lantawa to, ingon sa uban, aning, ingon nilang si Tatay Digong, to na sa ICC.
6: Mm-hmm.
2: Because sa mga binuhatan po niya.
6: Nan.
2: Burag ana ba? Pero di na nato palalaman, kadaghan kay DDS, dili, lagbayan ng bato, dili.
6: Sisilungan pa rin naman.
2: Unsa man ni ang usik? Oh, ni ana pod. According to Vice President Sara Duterte, nag-usik rag panahon.
6: Mm, oh, di wala siya ni adto.
2: Wala siya ni adto si Presidente Bongbong Marcos sa iyang zona.
6: Mm. Namabuti siya trip ato.
2: Oh, ingon po ni Manny Pacquiao, siya, I am satisfied for what he's doing. Yeah. Ta English, ha?
6: Ah, matod pa rin joke, no? Incomplete.
2: Incomplete. Wala, burag dili kompleto.
6: Dili kompleto daw.
2: Pero at least may nabuhat.
6: Correct.
2: Wala lang mahuman. Di na kompleto.
6: Pero tatapusin.
2: Tatapusin yan.
6: Sa nahabilin nga administrasyon.
2: Oo.
6: Dua katuig.
2: Dua katuig. Pero ingon ni Sara sa nag-usik, ras panahon.
6: Agoy.
2: On sa maning support, ang mga lawmakers kay Five Pam, suportado si Presidente Bongbong Marcos, sa gisulti niya nga, walaon, wagtangon ang systems loss sa mga bayranon, sa mga consumidor, sa mga electric companies or kooperatiba. Pero daghan kayo mga electric cooperatives karon, mga electric companies ang ning alma. Kay kung wala o na, basig in taon mapurdoy po sila, di po gotoo oy.
6: Dito na di po siguro.
2: Di po goro oy. Pero mga 1 year pa ni daw ma-epikto or maprubahan, kay syempre iagi manig.
6: Duga-duga pa, posible pa hindi madayon.
2: Oo, oh, basig di pa ganit madayon eh. Anyways, mga ka-K5, balikan na to rin mga detalye ani ayaw mo pahawa di ha. Kay ayos ka ni mga balita ni Butaga, gisala na mo ni K5 Pam kung unsa ang mga...
6: Murag itong tuno ba sa utan?
2: Oo, oh, pinakalami ng mga balita.
6: Ayay, ganon. Ganon.
2: Ayaw mo balik, mabalik pa ang...
6: Foro!
2: Teka, ayaw mo balik, mabalik. Ayaw mo balik, mabalik. Ayaw mo pahawa, mabalik pa ang... Foro de los Pueblos.
1: Of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
8: Mm-hmm.
9: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir Jean. GP.
8: Bitaw. Ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure. Hmm.
9: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
8: Gusto.
9: It's all about mental disorder, Sir GP.
8: Correct.
9: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
8: Unsa man.
9: Kung sa in English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og ditribayo.
8: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
9: Wala na ipili, Sir GP.
8: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni Mugidam ha.
9: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og ditribayo.
8: Correct.
9: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa print D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
8: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
9: Wow.
8: Tungod anang mga intervention sa diet.
10: D3 Bio.
11: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong kadaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio nga may D3.
14: Apalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
9: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
8: Unsa man?
9: Imong kaon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
8: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
9: Siyempre,
8: ditribayo.
9: Ditribayo. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisod yun kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
8: Oh.
9: Pwede yun ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
8: Gusto.
9: Balik ta sa patol, Sir GP.
8: Oh.
9: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
8: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
9: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
8: Gusto.
9: Dili gyud ta na pwede.
8: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
9: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
8: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya.

0: asa ditri bayo nga produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Ditri bayo.
3: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditri bayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditri bayo. Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri. Apalit sa mga D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan ko nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntay

0: sa angay daigo. Makamainit lang isyo at usapin ang bayan. Toro de los Pueblos.
1: Last shit is shit na, K5 Pam. Mm-hmm.
2: Sa ato ang mga suking tigpaminaw diraha nga adunay ginabatsyag nga or dili adunay ka ng sugar
1: sa hidon. Mana resulta ba sa bimbang ang gihuna-huna? Sa mga eksoon na to diha nga kinabang intro palang katawa na ba?
2: Sa mga eksoon na to diha nga naminaw karon nga wala pag yun nakasulay aning to ang power trio DTX 500 Mighty C yung D3 Bayo. Kanya doon na mo ginahambin diha nga mga sakit nga bisan unsa pa yung itambal di yun mawala no?
1: Na.
2: Kanya ba tira ba kayo ining mamumatata nga agoy kasakit? Doon na tayo na bati ba sa itong kalawasan sumurag, dili ta mo lampo sa atong trabaho.
1: Na, kumbaga sa Tagalog, mayroon tayong iniindang sa ating katawan.
2: Oh, kaya murag kung di pa na ginawa sa imong lawas nira, bisan aduna na kay mga parts sa imong lawas nga kanang tago-tago na. Imong immune system nira. Tuwa na paligunon, pinagi sa itong pagtumarog, Power 3, oh, mm-hmm. Ang DTX 500 Mighty C og D3 Bio. Ah, bumabawi! Ay,
1: bumabawi! So, available ni ang tulo ka produkto nga gi-combine na siya mga ka-K5 ha. Kumbaga, tulo dyan na siya ang nindot na tong imnon. Gikag buntag, udto, og sa gabi. Na? Ang pinaka-nindot ani kay pwede ni mo ni mainom, ma-intake K5 Pam with or without kaon.
2: Kaon. Pwede na kayo. Lahiras sa barang mga tambal bitag kay Fabria nga kinahanglan pa ka mo kaon.
1: Yes. Kini wala na, no? Anytime kay anytime. Sa ngalan pa lang dan is a food supplement. No? Burag pagkaon ra pud ni siya kay Five Pump.
2: Grabe kun gaan kay imong lawas kay Fabria kung makatumar ka na.
1: Aha, mga prutas mago ni siya, ampalaya, mga utanon.
2: Og usa siya gi-combine.
1: Og kining mga sagbot sa tuang
2: sagbot na tambal.
1: Tambal di ay. Wala ta kabalo kay Five Pam nga sa mga eksperto sa mga herbalista. Ilang nakit-an nga kini mga sagbuta usay to lang yatak-yatakan diha.
2: Ato ang gunahon, patyon ato ang uban ana.
1: Ang uban da diha kay Five Pam.
2: Tambal di ay.
1: Yes, so pagi diri sa klinika di Alternativo natabangan nga ma-discover ni siya. And karon niya na. Gihimong capsule, nihimong food supplement and makatabang na sa tuang kaugalingon.
2: Kinahanglan din on yun ito ang immune system. Mm-hmm. Kay lawas sa itong puhunan, lawas paligunan.
1: Correct. Onya, Mighty C, D3 Bio, and DTX 500 available kini sa Klinika diri sa Dakbayan San Carlos, mga ka-K5 na sa Barrick Building na sila sa Vigo Stilo Street, Rayuna, Barangay 3, San Carlos City, and available sa klinika kung taga Kanlaon ka, dira dapit, na atay klinik mo diha sa Kanlaon, K5 Pump.
2: Yes!
1: Na, pangitaalan nyo dira ang K5 Kanlaon kay naapo na ang clinic nila naguban-uban dira na silang duha.
2: Duol ra kay na.
1: Duol. Kuan ra jud.
2: Usa we, no?
1: Usa ka building ra jud ni sila dito dapidas mm-hmm. kung pagsabot. Og sa mga klinika. Soon. Soon na anata diri sa Dakbayan San Carlos K5 Pam Calatrava, Valihermoso, Toboso. Naanatay mga kuan mga dealer dihan dapitan dealer. Ninyo. Diri sa ato nantay mga names diri mga ka-K5 nga mauna ni sila mga pangalan na amo alin i-finalized kung asa mo dapita diha sa inyo mga barangay, sa Quezon, sa Codcod, sa Prosperidad, sa Nataban, sa Rizal, asa dapita sa Valihermoso, amo anang ipang sulti diri mga pangalan para diha na momuan to mga
2: yes,
1: ka-K5.
2: Yes, para dili na mo malayuan pa.
1: Correct, correct. Sige, thank you. Last 7:12 na, mga ka-K5. Before ta mo ratsada sa tuang topic this morning, K5 Pam, may buntag lang kay Alan Mako. No? Naminaw, maadyong morning, according niya. No? Maadyong morning. Pangkwan eh. Ang maadyong morning, ihan sa mga taga-Tacloban. Maadyong!
2: Maadyong! Maadyong ka, BJ!
1: Oo, muna, ana. Live. Live. Muna, BJ naman ay mo.
2: Maayong ka, BJ. Gabi.
1: Medelina Yamazaki, good morning, Sir Bri and Ma'am Pamela. Salamat kayo sa Japan po ni. Oy, Ma'am, kumusta diha?
2: Oh, galinog dito, no?
1: Galinog da 7.1. Kumusta, Ma'am? I-update mi diri, Ma'am B, sa Pilipinas?
2: Daghan pa ba kayo na mga Pinoy dito nga? Susunod na luuya.
1: Bitaw, no? Good morning kay Itienza Bev. Nagkatawa ra siya, no? Imagine mo.
2: Nagkatawa ra siya.
1: Early this morning, naka-smile na sila.
2: Yay.
1: Ingon ni Itienza, siya na ni, unsaon maglinog Miss Pam nga naaman sila sa yuta. Asa kuan na, bimbang
2: lagi ito. Anak po si Niyang, sakto ba ni? Texon Taob. Good morning, Kaki 5 Sir Bri. O Kaki 5 Pam. Pa-shout out ni Tutilo Ribatado. Nga always good. Gapaminaw sa K5 News. Sa. Salamat, Sir Bri.
1: Salamat, yun eh.
2: Salamat, yun
1: eh. Salamat. And Windax Tanyo, good morning. And according to Sir Aim Lopaf, good morning mga ka-K5 o kaninyo Sir Bri, K5 Pam, labi na dyan sa mga naabot sa inyong istasyon.
2: Yes.
1: Ikaw na itira na kay Sir Boy be. Basaha be.
2: Aran si Sir Boy, no fable. Good morning Sir and Pam. Hilas po di kayo si VP Sara nga gaingon na na ako noy sa isinta iutso anyos. Ngamura na og bangkay ang itsura. Tindak ko po niyang atay pag-ingon nga bata arghapon siya. Tanamon. Wa siya kabalo. Giinto ra po siya.
1: Giinto ra na ito.
2: Ako sa tinud-anay lang, sir, sa isinta iutso anyos na ko. Pero dili po taon bangkay tanawon.
1: Depensa taman taman Sir Boy oy no?
2: Ana gid Sir Boy.
1: Sige, ana Sir Boy, laban lang.
2: Malingaw tani Sir Boy, baka mo sabay gid ba no?
1: Ito, Niyang Tikson Taob. Grabe naman ning gipa eskwela sa gidikanan niya 2A. Asa na toy ni Ambak man? 2A na di ay sa Giera ga bimbang bimbang na bitaw no, eh, luoy ang bataas. Ay, Diyos ko nga mga bata ni. Sige, balikaw na ito ni Uban ron. Kaya
2: ubay-ubay pa, oh.
1: Ubay-ubay na sila. Basta mahurot na sa greeting sa programa ron.
2: Ang tawa na lang kayo na. Ito yung bing-bang nga.
1: Unahon sa namo ni K5 Pamela, no? Actually, daghan kayong da problema sa Pilipinas ron. No?
2: Porte pero, daghan, nakalusta na. Kayo,
1: pang-gobyerno, kung uban pa diha, sahod na to, ilhara di ay, okay rata, no?
2: Okay rata, okay rata. Okay.
1: Pero nakahatag na pog og atensyon. Kining usa ka nahitabo nga broglasot kay paminaw no. Mga estudyante nga nagpakighilawas, dira na lang ta kag safe kaayo diha no.
2: Pakighilawas.
1: Pakighilawas. Mismo dira sa pampubliko nga lugar. Ipakita good MJ. Ayaw tong video.
2: Ayaw tong video kay ma.
1: Muuyog usab. Nahitabo ni sa Esplanade, no? Mulingon tag Esplanade, unsa imong pagsabot aning Esplanade kay Five Pam?
2: Kasi karon pa ko kadungog.
1: Karon ka pa kadungog.
2: Ang basa gina ko Esplanade.
1: Okay na po dai, okay na. Mao na basa na ko sa una.
2: Esplanade. Esplanade.
1: Oh.
2: Okay.
1: Di ba? Pwede man po siya kay di sa spelling ana, N A D E, di ba?
2: Oo.
1: Oo. Unya kung explanad ni siya, ngano ang pagbasa na to sa M-A-D-E, made.
2: Bito, no?
1: Oh, dani, dapat mad. Tama ba, MJ?
2: Tama.
1: Oh, dapat explanade ni siya kay N-A-D-E man. O niya, ang made, mahimo mang...
2: Mad, mahimo mo mad.
1: Dapat mad.
2: Oh.
1: Pero dirita, pasagdi, explanad ang tawagan.
2: Sige,
1: no?
2: Sige.
1: Explanad. Ang explanad, mao ni siya ang gigastuan sa Bacolod nga wala na puslan.
2: Ay. Sayang.
1: Gigastuan og pila ka milyon unya gihimo rang tambayan.
2: Nasa ingon wala na puslan, kay na puslan na sa duha.
1: Sa Iloilo man na.
2: Ah, Iloilo.
1: Ang sa Bacolod duha jud ni. Naa sa Sumag og naa didto sa Maykilid sa City Hall, di ba MJ? Kadungog gigana na ang esplanade ha nga wala mapuslan pila ka milyon.
2: Ay, sayang apod.
1: Ang esplanade sa Iloilo na use yun na dito kay Five Pam. Aside ani nila. Kaya nga naman, ang maingon tag-esplanad, gipatrabaho na sa gobyerno dira, gibutangan og mga blacks nga kinangkulay pula o orange o unsa ba diha, aron nga suroy-suroyan sa mga tao.
2: Ah.
1: Aha. Usually, ang esplanad, makita na nato sa mga kilid sa dagat. Burag kuan ko kita ka ng Park Marina diha.
2: Oh, Park Marina.
1: Burag iyan nga tay pro na i-splat nga taas kaayo. Like for example, kinanggika ditong pantalan padulong dira sa Park Marina. Ano ba? Sorry, lakaw-lakaw mga tao diha. Burag kadto kag Dumaguete. Sa ilang boulevard diha.
2: Yes.
1: Ana-ana nga type kay Five Pam.
2: Ay, okay.
1: Ana na siya, no? Kumbaga public place na siya for the people nga gusto mo suroy-suroy,
2: malakaw-lakaw,
1: magpahangin, nana day mga kananan sa Daplin, nga kung gutumon ka, lingkod, kaya kaon ka. So, mauna siya ang ibig sabihin ng esplanad.
2: Tagalog ka pala.
1: Tagalog yan. Aha. So, karon may viral ni ang usa ka video dito sa Iloilo nga ang duha ka mga estudyante abi ni mog naglingkod ra di ay kay nagbimbang na.
2: Lingkod-lingkuran ra di ay.
1: No? Gusto nato nga ipa imagine kay Pam. Ipa-visualize na to sa to mga igsuon.
2: Sige.
1: Kay ang video god gitang-tang na.
2: Siyempre.
1: Aha, kay pagkaluuya.
2: Oo, pagkaibet to sila.
1: Na kay kwandira, na din, pilay, mga estudyante ni sila, di ba? Ah, sige ko no, imuha sa diha. Mm.
2: Kwandir man ni Diri, ang nana ko Diri, katura man yung papil.
1: Papil, nga gigamit.
2: Gigamit pampahin.
1: Pang-trapo. Sa video, mga ka-K5, naglingko di sila sa bench or lingkuranan nga nindot kayo.
2: Mm.
1: Esplanade eh.
2: Esplanade.
1: Gobyerno ang nagasto, ana.
2: Mm. Guwapo kayo?
1: Guwapo kayo. So, ang laki, burag wala ra nga naglingko drapod siya.
2: Pawala-wala ra, no?
1: Pawala ra. O niya, ang bayi naglingko drapod niya.
2: Oh, ni sabak.
1: Nagpasabak di ay.
2: Sabak ka diri, ana.
1: Oh, sabak ka diri.
2: Dayil
1: ni day. Mamay, gisunod nila ang kanta ni Elias.
2: Ay, kanidius Elias.
1: Maudyo ni Kuan.
2: Ni sabak po tinood. Dayil ni diri.
1: Dayil
2: ni sabak kang dati.
1: Sabak ka diri. Ana, okay. Wala kay live man si Elias po dito, no? Okay,
2: man.
1: Nagsabak-sabak na, Jod.
2: Sabak.
1: Kining ilaha, lahi.
2: Lahi nga sabak.
1: Kay ang pagsabak na ay na... Miungot. Paitang pagasabaka, oy. O niya, pagsabak lagi kay Five Pam. Nasa to ang video ron, ito ang live, mga kakipay, lantawan ninyo, may mga pictures na diha. Ang video, di na lang dyan to namo ni MJ, ipakita ninyo koy for our eyes only rato.
2: Correct. Amo to yung idinalo.
1: Oh, idinalo na mo to, no? So, ang bayi, paglingkod, nagpagsabak niya sa laki, wa na, nag-bounce may taon kay Five Pam.
2: No, naglinog
1: ba? Abinimog nagkuandra, abinimog nag 1, 2, 3, abinimog nag-exercise ram. Oo.
2: Ay, siya tawag squat?
1: Squatting ba? Ana naman siya. Dugay nga kuan, nga squatting niya nga up and down, o nahinay ra. Pagkadugay ning kusog naman to, bro na may spring.
2: Ah, kabalo ko ato. Kabalo ko nga no. Nahutan tong preno.
1: Nahutan ang preno. Pag day ali diri sabak ka diri unsay titula na gantahan ganin ni Elias MJ
2: sabak ka diri ana
1: ana ra na siya oh di man good ko familiar ka ayo ni kuan ni Elias good no kay di ko may taglantaw niya sabak ka diri ana ra na siya
2: ana ra wala na diri pero sabak ka diri ra na
1: wala diri oh sabak oh wala diri sa kuang-kuan ba?
2: Wala pa nakasabak.
1: Wala pa kasabak. Wala nakasabak. Wala nakasabak. Lain mo na no. Mabdos.
2: Wala
1: pa
2: nakasabak. Mabdos
1: man na. Ah, okay.
2: Paita, pariyara bitaw yung spilling. Pariyara
1: pa. Bitaw, no? So, karon, kuan di IK5 Pam. Without knowing aning mga, ako tawgon ako ni sila kay 5 Pam, kay 5 MJ, kining duha, tawgon ako ni silang mga biktima. Victim ni sila. Ngano man. Nganong yes na videohan. Ang pagkuha og video wala jud tay problema ana kay pwede jud na siya magamit mga ka K5. Just in case man jud kung naay mga pangutana na. Kay ko ang ipangita usa ang ikaw usa dira kay Pambe. Unsa jud na ni tabo dira?
2: Asa ra ka to?
1: Aha. Kay pangitaon ako si Elias dire.
2: So, mao to. Samtang naghimo sila ga milagro mga igala.
1: Milagro.
2: O milagro ini tawag ana.
1: Okay, milagring.
2: Pero wa di sila kabalunga. Aduna di nikuha og video nila.
1: Paita pud no.
2: Paita.
1: Mm.
2: So,
1: okay. Mm-hmm.
2: Walay permission to post.
1: Oo.
2: Gipakailap dayon sa social media.
1: Grabiha no.
2: Grabiha. Nya ang una nakita na ni kanila laging papel nga gipahid.
1: Kaning papel nga gihimo og likitan sa una sa mga tiguwang mga igsoon na to, gihimo na pampahid di aron.
2: Pampahid. Wa siguro kada lagro.

0: Ah, nag-bounce-bounce yung taon si Inday. Feeling na ako, pag lingkod niya dito nga nag-bounce-bounce ni siya, naani ang sabak ka diring music sa kilid nila.
1: Mura,
0: Oh, grabihan, no?
1: Kay bagay man kayo.
0: Ha? Pildi si Ilyas?
1: Pildi.
0: Ang kay Ilyas, ang iyang kanta-kanta nga sabak ka diri, hantod ra dyan sa sabak-sabak pero kining gibuhat sa mga estudyante sa Iloilo, na ay bounce-bounce, Ilyas. O niya, pag-bounce niya, na ay spring.
1: Spring.
0: Nga ang spring, nag-bounce-bounce po, Ilyas.
1: Lupig.
0: Lupig ka, Ilyas. Wala kay spring, nga ipagawas.
2: Sabak ka diri, mamalik diri, sabak ka diri, sabak ka diri.
0: Paita ni mga bata, oy. So, kini sila mga ka-K5 karon, nailhan naman dyan ni sila. No? Nailhan naman dyan ni mga bata,
1: so, K5. Siguro, no? Na-eskwela pa ba na sila ron?
0: Mauna, naka-uniforme ni sila.
1: Oo.
0: Ang laki kay ang uniforme ani, nakaputi siya, o niya naka-black pants.
1: Black, ano, oo.
0: Ang bayi, naka...
1: Sayal.
0: Nakasayal. Oo. Nakaskirt,
1: asa yun,
0: no?
1: Asa yun, pagsabak.
0: Maunay bintaha usahay nga nakasayal-sayal na. Kay tukyabon ra di mo, awa na.
1: Tukloon sa kwan.
0: Tiwas
1: bakunawa.
0: Na. Bakunawa. Awa na. Oh, maunay bintaha sa mga...
1: Bumagsayal.
0: Loko-loko ng mga bataan, ina.
1: Grabe. Dayon pong video-video.
0: Utro po na yung nag-video.
1: Wala po yung buot.
0: Wala po na yung mga buot. Ah, pero okay kay na videohan. Unta sa inyo halang tong consumption or dili gani, pagkahuman na i-report sa police kay public scandal ni K5 Pam.
1: Public scandal.
0: Yes. Naapay ning comment diha nga ibalita pa jud na ninyo. Yes.
1: Of course.
0: Yes.
1: Para ma-aware ang tanan.
0: Yes. Public scandal ni imuhanggi baboy ang pampubliko nga lugar.
1: None.
0: If they want to make a sexual intercourse, why? Nga diha jud kakadaghan og mga lodging house
1: nga lugar nga pribado.
0: Yes, kinang gurong lamian na jud mo maayo. Pungi na ninyo kay dag delikado na diha nga tawanan.
1: Delikado na, na bidyuhan.
0: Viral noon.
1: Viral ngayon.
0: Na, viral ngayon.
1: Di umano.
0: Jessica Suho lang.
1: Sorry oh. Amin share kabalo.
0: Amin nag-share kabalo, ha? So, ningkanap na ni sa social media.
1: Grabe, katag na kayo.
0: Nailhan na ni ang duha kay Five Pam. No? And, kining silang duha, may posibilidad nga kasuhan dyan ni sila o gitawag na to nga iskandalo.
1: Agoy. How if, about, okay, pwede was.
0: If kung kini sila naana sa hingkod nga edad.
1: Okay, parang mga minor pa man siguro na.
0: Parang mga minor pa, no?
1: High school?
0: Actually, may niadjud may mga nawong nila driba. But we are...
1: Medyo
0: dagko na. We are very sorry because nga we are not the authority to expose sa ilahang mga nawong kay basig in town pa kami kasuhan din.
1: Ay, kita maunag ka preso.
0: Now, unsa tay mo ang pangutana?
1: Kwan, og makasuhan na sila, how about katong nag-video?
0: Mas labi.
1: Oy.
0: Teka muna. I'm sorry kaayo kay ga-program pa ko. Tawag lang tagbalik. Kinsa guro ni. wala jud ka galantaw nako ba kay nganong mo nawag kadiha. Ha?
1: Masig mo sabak daw.
0: Mo pasabak ka? Ayaw king anak kay wala bini ga-bounce-bounce pa ni. So, kining duha na ilhan. Okay. Ang imong pangutana nga katong nag-video, pwede kasuhan, pwede jud kaayo. Oh, lubag man ni supak man ni kay Five Pam sa gitawag na to nga privacy.
1: Bito no.
0: Oh, natay Privacy Act diri sa Pilipinas nga pwede jud makasuhan ning tawhana nga gi-post without the authority or kamanduan gikan sa mga biktima. Biktima na gani sila sa gisulti na to kay Five Pam nga walay pulos nga binuhatan, gidungagan pa yun ang injuries. That's the additional injuries to their part and their family, kit Five Pam.
1: Correct.
0: Yeah, sa ilang pamilya.
1: Tibuok pamilya.
0: Tibuok pamilya. Imagine mo, if ikaw ang ginikanan ato, kit Five Pam.
1: Unsay mong batiun.
0: Unsay batiin mo, ikaw igsuon, ikaw ang pag-umangkon,
1: maapil ba ka gaulaw eh?
0: Siyempre! Like for example, nakita ang tang duwa dito sa Center Mall, nagbimbang tang duwa kay Five Pam. Nabidyuhan ta. Unya, gipost sa social media, gikibutangan pag caption o taga K5 o nagbimbang dire. Na, unsa pay nawong ipakita na to diya sa publiko?
1: May tignay korta kay paparitoki.
0: Paritoki ta. Palahion na to ang
1: palahion.
0: Itong nawong. Oh. So kapag kakaroon ing ani, we don't know kung unsa ang kinabuhi aning duharon.
1: Nunga. Murag wala na ni skwila na ron.
0: Posible. Kung pwede naman, kung may eskwila man yun ka, transfer kag Mindanao, transfer kag Bacolod, adool kag Bacolod sa Iloilo, 1 hour biyahe.
1: Birahan mo gina sa Buli, basta, kuan, di aragyapon.
0: Adto kag Cebu, adto kag Manila, nago-nago ka dito, na. Pero ang gibili ni mong kaulaw sa imong pamilya, kay Five Pam, puwerting laina.
1: So, katong video kay Five Bray, klaro ba ito ilang mga nawang?
0: Klaro. Bisag karo makita ni mo sa picture diha, nagkanap ng picture nila, oh.
1: Hala. Oya ka itong mga higala ito, makaila mang yun.
0: Ah. Makaila, oy.
1: Bisang pag-itabunan.
0: Bisang itabunan, anawang sa imuhang pamorma ni mo, dawi yung... Ana ba? Wala ka itago kay Five Pam. Grabiha, no? Di na nako masabtan or di na nato masabtan doon ang huna-huna aning mga bata.
1: Study well, di ay.
0: Oh. Study sex, di ila, ha?
1: Kasi si subject to nila.
0: Teka, ha? Dili lang ni sa Iloilo.
1: Dili na eh.
0: May naa diri sa tua sa Negros Island Region.
1: La.
0: Oh! Dungan-dungan ang mga inadlaw kay Five Pam.
1: Mm.
0: Naa ni sila sa Kilids Bye-Bye.
1: Agoy.
0: Pwede lang na to sa isulti ni. Mm. Kung mo abot ning polis, dira na ta. Og! Duol diri sa tua sa San Carlos.

0: Okay.
1: Pero Bisaya.
0: Oh, mga Bisaya to, mga bisa, mga pareho na to nga Cebuano ug Cebuana ang penultiun.
1: Yes, ang tuno.
0: Ang tuno. May naapod, galing wala pa jud ni makit-an maayo, dra nami mo gawas guro kung ang pulis mo appeal na ani.
1: Correct.
0: Ah, so dito sa ta, dito sa Iloilo sa ta.
1: Iloilo sa.
0: So gipailaw na ni sila ron sa gitawag na to nga intervention kay Fabam. I'm sure if kini sila mga minors man jud pagkapaita no.
1: Grabe.
0: Grabiha, no? Eh, pailawam ni sila sa mga psycho-psycho, yeah, intervention, spiritual, o kukunsa pa diha ang mga intervention aron makakat-on yung mga bataan ni.
1: Makakatugbang
0: spot. Oo, nanas, makakat-on. Imagine mo, ha? Gipa iskwela ka, aron nga makakat-on ka sa
1: mga leksyon.
0: Leksyon sa mga subjects diha. Etcetera, etcetera. Ang imuhang gibisihan, mag-bounce-bounce ka dito sa esplanad.
1: Mautoy ko niya ang bagong nakatunan.
0: Imagine mo, pag uli ni mo, balay, ma! I am very well na how to bounce. Ano ba, no? Hey! Funny kanta ni Elias ganing nga. Diri Diyos siya, nag-milyonaryo o niya, artista ba?
1: Kana?
0: Oh, saba ka diri. Kanila pala ay, nako.
1: Okay, nagmusabak, way tuod.
0: Grabiha, no? Asa ang huna-huna aning estudyantiha, no?
1: Basin, o kung ano, di na gito sila kapugong.
0: Imagine mo, wala dyo'y tabon ba?
1: Wala dyo'y mga kahoy.
0: Ah, wala.
1: Wala mga tabon-tabon nga makapasalipod kay public kayo dyan.
0: Open space dyo'y siya,
1: open
0: kumbaga.
1: Open space,
0: Naamay mga, dapat dito po sila dapita sa may mga kasagbutan. Kina matago-taguan po ginagmay ba?
1: Ayun ba
0: galing kay lisod dito kay Five Pam.
1: Mga tol, naibitin na naibitin uri dito.
0: Oh, pwede. Naiba na. Oh,
1: so, banakon. Na?
0: Banakon.
1: Ya, lahi mga banakon.
0: Lahi man itong banakon. O galing dito sa bensa yun, kaayo. Imagine mo, ang laki naglingkod ra. Nya, paglingkod niya, buring nag-hilay siya gamay. Paghilay gamay, nag-stretch out niya yung TL kay Five Pam. O niya, ang baye, asayon na kayo pagpanaog sa iyahang tipan, oh, pante, pagpanaog ana, kay nakaskirt raman siya, gipataas niyang skirt niya ana, o ning lingkod na siya, awan na.
1: Sige ito yung napinsaran sa?
0: Sex. Mauna to, sabay mong yung una-una. Lami. Ano sa baba?
1: Buwang ang mga bata. Pero dagko na biya.
0: Dagko na biya. Siguro kung ano siya, mga minors, pero ang mga lawas, burag labwa ka iba. No, dagko na siya.
1: Dagkoon nga, mga bata.
0: Wabitaw.
1: Pero wabi sinabaka iba. Ay, nako.
0: Ay, susko! Asa tayong basahin diri ato mga mensahe ha. According diri ni Imlo Puff, ingon niya, unta ang gibuhat sa video, iya unta tong gibadlong dili kay mura siyag enjoy og video kay sus ang kaulaw anang gasabakay ambot lang nila naunsa man pod sila duha oy nga nagpa-public display man pod oh, bitaw no. Okay, sige. Ingon diri ni The Joker nag-wrecking ball daw.
1: Wrecking ball.
0: Mga victims of love. Basig mga fans ni sila ni Elias S. May posibilidad. Jason Riboca Caniada, ginhawan lang ang panganod, langit na. Kore, kore, grabihan.
1: Langit na. Adam said, et nyed noba lichim.
0: Aha.
1: Pero may nalang na da kay Five Bry o kay Five Pam, kay lami man da. Lami man na diha laagan gyud.
0: Oh, laagra lami.
1: Laagray sabot.
0: Sa laagray sabot dili kay bounce bounce.
1: Kay labot lang bounce bounce. Kani nga video ni K5 Brian murag layo no, distansya jud.
0: Layo ang distansya. Gaduda ko ani ang video ani gwardiya.
1: Ay gwardiya. Ah. Sa eskwelahan.
0: Adili ah, dili,
1: dili di eskwelahan sa dani nga lugar.
0: Ah, sa esplanad. Oo.
1: Mm, bitaw no.
0: Gwardiya unya dakong adlaw. Adlaw kayo ba?
1: Adlawan kayo.
0: Grabe ha. Oh. Imagine. Ah, di na ko mai ko ano, di na ko ma-reconcile sa kuang mind nga ing ani ka katirik ang adlaw, hayag kaing dako, dira mong duwa.
1: Mm.
0: Dili ka lalong puning duwa ang kining bataa? Bataa? Naapanabili sila sa husto nga huna-huna, panimuot. Ah? Maunay na kong pangutana. Grabe ha, ikaw nga ginikana, nag-expect ka kay 5 Pam. Nga imong mga anak sa eskwelahan, nag-eskwelag tarong.
1: Mm, kana.
0: Di ay ka nagpatarong.
1: Nagpatarong.
0: So, sa mga ginikanan diha nato ha, i-double check jo nato ato ang mga kabataan. Last bin na jod sa mga edad na mga edad nga matag 15 anyos ana. Pa onwards pataas. K5 Pam. Naa man na dira jod ang gitawag nato nga curiosity gihapon.
1: Mhm.
0: Unsa kaha nino? Testingan kuno nato ni.
1: Oh.
0: Na.
1: Kabalo, parehar ko na itong shooting.
0: Oh.
1: Ay, shooting po nila.
0: Oh. Bitaw. Uyab-uyab, mga puppy love. Grabe, during our time, K5 Pam, sa muang time sa una, I don't know you.
1: Mm-mm.
0: Sa muang time sa una, ang ana nga mga edad is puppy love ang tawag na mo ana. Lingaw-lingaw, God. Oh, pang no? Binata nga love. Puppy love. Love. Mm-hmm. Ana ba? Unya, sunlog-sunlog.
1: Mm. Eh, crush ni ko.
0: Crush niya.
1: Lalala. Ano-ano na ba daw?
0: Idol-idol.
1: Mm.
0: Naapaman jud na ing aning nga mga pinahon. Kini mga bata ang nagbimbang, advance la jud kaayo sila. Oh, advance la jud kaayo sila. Nagani ko na ilhan na istorya na ko kay Feb Pam nga 13 anyos pa lang.
1: Mm.
0: May uyab na siya.
1: Ay, kabata.
0: Bayi ha, bayi.
1: Bata agud.
0: 13 years old.
1: Siya pamunuan na.
0: Hantod karon, nawala ang laki. Wala ingon niya sa dili ko dili wala ko no niya ma-expect nga moabot sa seryoso jud.
1: Mm.
0: Nga ga ana po sila. Sa ing ana nga mga edad kay 5 Pam. Grabe ha no?
1: Mm-mm.
0: No? Ang mga oldest nato ato ni pausab-usab na malan jud niyo. In fact,
1: yes.
0: Naman ni sa mga tagpaminaw nato, no?
1: Mm-mm.
0: Makatilaw rag bimbang ning mga nag-uyabay sa una pagkahuman og kasal kay 5 Pam.
1: Oh, lahi ra magud sa una niyon.
0: Kay ang ginatawag nato nga pagpakighilawas, usa na kagiingon nato nga holy na siya kay 5 Pam.
1: Mm.
0: Ha? Dili na siya buhaton sa mga wala pa giingon nga himpit nga relasyon or wala mo gitay anat.
1: Mm.
0: Nga gikasal kay 5 Pam. Even though during this time, di naman yun nato makontrol ni mga ing-aning mga butanga.
1: Mm-hmm.
0: Pero unta itago po ba?
1: Nagutago po ginag my good.
0: Nagkalinghod nga nagkalinghod ki 5 Pam. Ang mga bata aron nga sexual yeah, na, intercourse na.
1: Nagkabata, grabe.
0: Grabiha, no? Galantaw lang ko gahapon pagkapaita.
1: Ang inhaninta na ito, manos ginhawa ba?
0: Hmm. Noonsa naman ni sila, eh? So may kakulangan ta atong Domingo kay 5 Pam ha. While on travel ko from Bacolod going here sa San Carlos.
1: Aha. Uh-huh.
0: Nakapaminaw ko sa usa ka radio station from Bacolod nga naay misa.
1: Mm.
0: O sa simbahan ba nagmisa.
1: Aha.
0: Uh-huh. So I used to listen anang mga orasa while ga travel ko kay di man ko paspas jud mo padagang kay 5 Pam.
1: Hinahinay lang.
0: Oo, yano yano ra man ito kay dala lantaw-lantaw sa kilid-kilid. Kakita tagko andi ha Bulawan.
1: Ayay.
0: Naminaw kog mas.
1: Mhm.
0: Usa sa gisulti sa pare nga kaila po nako dito, always nako gina-interview before. Si Sir Sixer, si Father Chris. Siya natabuan nga siya ang pare kay mahibaw-an man jud nako ang tingog kay pirmi na nato gina-interview sa Social Action Center nila.
1: Mm-hmm.
0: According sa pare, ilaharong gitinguhaan kay 5 Pam. Nga ang katikista, the katikist ba, makasulod og balik sa mga eskwelahan.
1: Ano naman na sa una, God, no?
0: Naana sa panahon nato
1: kami,
0: sa una.
1: Oh, nami.
0: Nga naay mga volunteers, nga mga lumulupyo po dirang dapita sa parokya. Nga sila na ang gasulod sa mga school og naay mga taga 15 minutes to 30 minutes every morning before sa proper nga pagklase sa mga ginikana o sa mga mga teachers nga naay mga katikista diha nga mo basa na sila or mo klase na sila about the Bible kay pam and mga good values. Pagkakaroon, wala na.
1: Nawala, bitaw?
0: Nawala.
1: Mas nindot unta to sa una?
0: Oh.
1: O gibalik yun?
0: Bitaw. According to Father Chris, nga kuang napaminawan, ilahan ang ginatry karon to communicate the Department of Education.
1: Mm.
0: Nga makabalik unta sila aron nga matabangan ang mga bata karon nga
1: murag murag wala na itarong nga panghuna-una ba
0: murag natalang na ang landas kay five pang
1: correct wala na kabalo kung unsay angay buhaton.
0: Yes. Hantod gud ang GMRC murag mawala na gud ni good manners and right kanda.
1: Oo. So di pud ta kaingon nga ipikto sa social media kay five bray
0: dili kay five pang
1: dili
0: tanan i basol na to sa social media. Sometimes somehow naanadyod sa mga utok sa mga bata. Yes, may participation dyod ang social media because kining mga sexual intercourse, dira man pod ni nila makit-an good. Because nga uncontrolled si Facebook and uban pa dira nga mga application, K5 Pam, nga mas tap on ta ni ang mga malaswa o mga dili nindot nga makit-an sa mga bata na to nga dira na musulod ang ilahang curiosity or unsa man ni try na to ni testing na to ni
1: right nga wala sila kabalog sakto ba dili
0: oh kay kining social media mo post gani og balita ang pareho sa K5 nga burag dili nila ginahan ay mga dugo usahay i-restrict nila ang page. Pero kinanay maghubo-hubo diha.
1: Wala jud.
0: Okay ra.
1: Naka earnings.
0: Buisit po ning mita mo.
1: Pilian pud laki madawon og mita god.
0: Alaki din na.
1: Oh, mana ganan siya inana.
0: Manyakis mo galina siya.
1: Manyakis.
0: Makit an ko na ma.
1: Ayo. Kay nara ba kay Nimels vlog.
0: Ah, bahala i-restrict na nila. Why kuwa ko ilabot. So karon, according to the pare kay Five Pam, gusto nila ibalik na jud na.
1: Dito unta nindot biya
0: aside aning sexual scandal nga gibuhat aning mga estudyante daghan namang god ang mga nahitabo sa mga schools na to nga unusual na siya katama. Like for example kining pagpamusil
1: wa gina sa unang panahon.
0: Katong usa ka maestro nga gi
1: kulata
0: sa duha ka estudyante dito sa Davao City kay gi badlong rang ang kuhaon ang iyang earrings o iyang aritos. Ana naka isogron ang mga estudyante na to.
1: Mga batanton, grabe nakaharas.
0: Yes, because wala na nila ma-feel kung unsa ka importante kay Five Pam ang ginatawag nato nga love into or love sa ubang mga tao kundi ang ilang tumong usahay sa una-una is away.
1: Away ra pirmi no.
0: Kay Five Pam.
1: Nawala nila ang una-una nga higugmaon ang isig ka tawo.
0: Correct. Wa na sa ilang mind.
1: Pasensya, porto na mabaa.
0: Oh, abi nila kinang pagpangulata, okay ra.
1: Okay ra. Malipay sila. Na.
0: Somehow, ato ang ibasol nga natay juvenile act. Oh, nga, mauna ibasulon din. Mauna ni, kinatay Republic Act din nga di mapriso mga minors. No. Dili na to tanan ibasol sa anak ng Republic Act because kita nga mga tao, kita'y gabuhat sa tuang kabuangon.
1: Correct. Ikaw may gadalag control.
0: Ikaw gadalag control. With or without that act, mga ka-K5, ikaw ang nakibalo nga sayop ni.
1: Correct, John.
0: Sayop na.
1: Mm.
0: Oh. So, kulang na ta sa pag-embrace mga ka-K5 sa gitawag na to, gugma sa pareho na tong tao.
1: Una-una ba nga wala na'y kalinawan?
0: Wala na'y kalinawan. Because nga, wala namang good tagat. Eh, last bin na dyan sa mga bagong tubo. I'm sorry, no?
1: Mm-hmm.
0: Burag, wala naman gani gasuroy o bisita o simbahan.
1: Wala. Talagsak.
0: Wala na. Talagsak, ayo. Ang makita ni mo ron, mga senior citizen.
1: Senior. Mauy aktibo sa simbahan.
0: Oh, ang makita na to ron, katong tagumatayon na, mapasimba na kayo, burag mamatay na. Yes!
1: Correct.
0: Pero kinang usual nga unta nga, ng ikaw nga tao nga,
1: murag kinasingkasing din mo ba?
0: Kinasingkasing nga, gatuo ka nga, ang paghigugma sa ato ang Ginoo may makatabang nato diri sa kalibutan.
1: Mm.
0: Wala na na kay
1: Fibre. Ang uban gani diay mga bata no nagsimba na lang kay require sa eskwelahan.
0: Require sa eskwelahan, that's correct.
1: Nan.
0: Ang uban pa bata no mo simba kay makakita o gwapa didto.
1: Oh, mm. Makakita og mga sexy.
0: Ana na kagarbihan na jod ka kuan na jod ka layo na ang distansya.
1: Mm.
0: Kung ato ang ikumpara ang sinang una og karong mga panahon.
1: Pero tinalayo, okay, yes. Bray?
0: Pero dili ta mawalaan og paglaom kay Fibpam. Kay ang mga ginikana nato karon, I'm sure nagbuhat po ni sila og mga steps on how to stop sa mga ingani if just in case ng Jod. Galing ang mga bata uncontrollable kay Fibpam.
1: Dili lagi makontrol. Di man gumahi mo nga ang ginikana na pirmi sa imong kiliran.
0: Oh.
1: Para mabantayan lang yung kasi mong mga lihok.
0: Kaya ang mga bata gani, muabot og edad og 13 anyos, 14 anyos, di naman na gani ni mutapa, di magtulog.
1: Dili na.
0: Mo-separate na sila. So meaning, may naa na sila kaugalingon ng panghuna-huna, nga bisag badlugon, badlungon pa na nimo, usahay mutiwalag na kay Fibpam.
1: Sukol, mo layas-layas.
0: Layas-layas, ing-ana.
1: So unang mga bata, lahi kayo.
0: Lahi, uy.
1: Kuan, kumbaga, mahadlok dyan sa giri kanan.
0: Mahadlok.
1: Maminaw sa tambag, no?
0: Kumuhin, mabuhat sila, dili mao. Mahingan ba sila, ala, dili, uy, masukan kong mama.
1: Oh, kana.
0: Masukan kong papa.
1: Mm.
0: Karon, I don't care about my parents.
1: Naagta dito, di masukong mama, manangin sa ko. Ina na ba?
0: Katong ni bimbang dito sa Esplanade, wala na dyan to.
1: Wala na to.
0: Out of the coverage na to, bagang utok nila, ang ilang hiuna-una, lami. Ipay pam.
1: Kay sinabakay ah.
0: Sinabakay with the spring. Oh, grabe ha tong bata, katong bayi, no? Paitak. Utro po tong laki, wapon sa kauna-una, nga sayop ni buhat na to.
1: Ah, nagpariha lang yun to sila.
0: Oh, bisag sa CR na lang unta mo do.
1: Nagdaan ito mag-CR.
0: Ha?
1: Naya mag-CR.
0: Anyway, sige, bubasa sa itong mga mensahe, sa itong mga igsuon. Sige, ha? Aha. Ingon din ni Sapphire, Roger Villando, ha? Good morning, K5 Brian o K5 Pam. Mas maayo po nga na ay nakabulgar na sa ilahang gihimo para dason wala nay musunod kay luoy kaayo ang mga ginikanan aning mga bataa lahi na jod ang school.
1: Mm.
0: Na, kumbaga, katong duha, nahimo na lang jod sila nga modilo nga dili mao. So, napay ning ingon nga ibalita pa jud ni.
1: Bito no.
0: Ibalita jud na siya. Kay skandaloso kay ni siya. Kita mo mga ginikanan karon pagkakita nila nga giniyo sa K5 diri gahapon, I'm sure ilang mga bata pag uli oy kaday ha. Nakabasa ra ba ko sa K5 nga ing ani ana basig buhaton ninyo mamatay jud mo na mo.
1: Ganda. Dili kay mag-comment dito nga bisan walay pulos daw.
0: May pulos na.
1: Ani pulos.
0: May pulos na. Oh sige, basahon to ning uban ha.
1: Sige.
0: Si Nanay Julita Canoy. Ingon niya, always watching and listening every day jud ko kay ganahan ko sa inyo mga news og tandem ninyo sir very unsa ni sir Brian and Pam. Salamat kayo da compliment.
1: Ano ba si Ma'am M. Lufa. Bitaw na ang mga subject nga values sa una. Then every Friday mag religion mauna isulti sa amoa sa una buot jud mga pamatasan og kabahin sa simbahan.
0: Naana sa una, di ginako na malimtan kay Fibpam.
1: Anong kaunto na, may ana?
0: Unya, panaghaan pataana o nag-Bible nga gagmay nga pocket Bible ba?
1: Yes.
0: Yes. Unya, nangadunot na lang sa gigbutang-butang sa
1: Warabasa.
0: Bulsa wadyo gibasa ba?
1: Babae.
0: Ingon ni Sir Boy Nofable, ingon niya, dili tingali na sila covered sa Privacy Act. Covered yun, Sir Boy. Mato ganing gisulti na ko ganiha, if kining pamilyaha sa mga bata nga gusto nila nga absonto nag-video, pwede yun to nila kasuhan.
1: Correct.
0: Oh, Anti-Privacy Act, if I pam.
1: Mm.
0: Mapriso yun yung mga kining nag-video-video.
1: No? Delikado na yung mangusog ng pamilya niya.
0: Wala sila yung katungon nga gipa-viral nila ni, gipost nila sa social media. Wa yun yung mga namang, ano mga animal po niya, dahil ka-post-post ba, no?
1: Balo ba ito sa social media ron? Ikumbirahan yun to ba?
0: Oh, ingon din Sir Boy, dili tingali na sila covered sa privacy. Ah, kaya nga no po nga sa public place nila, gihimo o niya o mugawa sa social media, masuko na. Kana kay ilan ang gihimo sa public place dawato nila ang mga circumstances asa ang justice ana yes sir boy no, katong ibuhat nila di man yun tumao.
1: Mm.
0: Pero katong nagvideo dili po na mao ang ibuhat ng nganong biktima na ganito sila.
1: Gisamutan pa jud.
0: Gidungagan pa jud ang insulto and injuries nila. Ay nako, magbimbang mo dason tagutaguan ninyo. Ayaw diha sa publiko. Kay naghandro bang mga tao pod nga mga kwan mga kinabang mga unsa arrogante lahi pa na no?
1: Lahi pod.
0: Mga tao pod bang mga wala po ayaw pod ba nga makapa-viral lang sa ilang page sa lah post dira bisag makapaguba na sa ubang tao. Kung ato adyo lang taon kay Five Pam, duha sila may sayop ang nagvideo o ang nagbimbang.
1: Puro sayop.
0: Puro sayop oy. Oh.
1: Oy sakto.
0: Jesse Maghari, good morning. Ling Malya Ma'am watching. Okay sige.
1: Tristan Wyatt Gulay, may buntag ka kay Five Brian o ka kay Five Pamela.
0: Aha. Maura na.
1: Maura.
0: Imo pap. Unta ang gabuhat sa video, iya unta tong gibadlong, oh, nabasa ko na ganiya, no? Sige, sige. Unsa pa'y uban? Okay, wala naman ang uban, no?
1: Wala na?
0: Mm-hmm.
1: Ay, kanin, si Sapphire.
0: Oh, unsa yung
1: ganiya? Rogie Villando. Good morning, Kaki Five Brian o Kaki Five Pam.
0: Aha.
1: Mas maayo po nga, ana ay naka-bulgar. Ah, manan po ni?
0: Nabasa na na. Manan, okay, manan. Sige, sige. Okay. Gidala dyan din nato kay Kabaluta. Before na po yung mga hitabo diri sa tent na hitabo no sa San Carlos.
1: Na diri po dito.
0: Naglihok-lihok ang
1: naglihok. Ah, basig ko ang hangin, kusog hangin.
0: Untong adlaw no.
1: Pero gina sila ganagabi eh.
0: No? Oh,
1: adlaw.
0: Grabihan no. Ang sex karon.
1: Sigasa ra.
0: Sigasa na lang anywhere.
1: Matay ka ng iro.
0: Anywhere on this world.
1: Anywhere on this world.
0: Grabe yun, wala na dyan yung grabihan, no? Di na ko ma-imagine kay Five Pam.
1: Pero tinagin pagka-distansya ha sa unang panahon ko
0: layo
1: sa karon.
0: Uh-huh. So hinaot on ta, ito na dunggan ako sa misa sa ni Father Chris Gonzalez. Mahitabo on ta to nga musulod ang simbahan for a minutes man lang.
1: Mm.
0: Oo, unsa dyan ang 15 to 20 minutes nga gamay nga pag-discuss about the Bible and about the attitude, mga maing pamatasan, mga bad and good. Ana ka, paspasar ba? Buta na ito, daily everyday ha? Once a week lang.
1: Once a week. Nah, pwede rin gamay.
0: Huwag gamay kayo. Once a week lang, 30 minutes. Sharo.
1: Huwag kayo, mas nabangan parang estudyante na kayo. Nakuha na ito yung kwano, panghuna-una. Matulid, tugbalik.
0: Balik na. Kinang...
1: Kung maminaw lagi siya.
0: Masugo pa na nga, oy, natay misa ha, sa Domingo, simba mo.
1: Mm.
0: Na. Na eh. Ay nako. Anyway, sige. Aron nga di mo problema mga ka K5 sa inyo mga. Basi naka-extend dos dudong ba?
1: Ah, mura na kapalit siguro to.
0: Pero ang extend nga to ang gina-endorse diri kay K5 Pam. Dili ning mo mo bimbang ka sa bisag asara og sa bisag kinsara.
1: Oh, siyempre. Siyempre. Siyempre sa imo nga Paris, asawa.
0: Ha?
1: Asawa, Paris, asawa.
0: Paris, asawa ninyo na, dili sa mga kabit pod.
1: Why labot ang kabit?
0: Depende na po na ninyo kung makabang mo tago di ha.
1: Bahala mo diha.
0: Kung masakpan mo diha, why mo ilabot ang extend na na?
1: Why labot ang extend? Importante kay natabangan mo sa extend.
0: Yes, again, dami ginatindang products mga kakifay mo ni extend ha. Ang extend kay makapa-extend sa inyo ang sa inyo ang sexual intercourse sa imong partner diha no 1 to 5 rounds o 6 rounds kay Five Pam. Kato mga panahon nga masuko na pungot na si Mrs. nimo kay gusto pa niya wa ka na diha kay ang fogalite nimo ni lupaypay na. It's time for you. Yes, it's time for you to use or inom intake na sa tuwang extend mga ka K5. Try ninyo 1 minute o 1 minute 1 hour.
1: One hour.
0: Or half hour before sa inyuhang bimbang-bimbang. Try ninyo ang Extend Food Supplement for Men. Sige? And pagbalik na to mga ka-K5, let's talk all about Greyhound.
1: Greyhound.
0: Oo, kining check sa to mga authorities sa mga BJMPs na to sa San Carlos o Canlaon. Oo, so negative sa mga contrabands na according sa report ha? Contrabando.
1: That's good news.
0: Nindot na siya. Onya, istoryahan na to ron ang iso, sa mga balita nasyonal ron.
1: Nasyonal, daghan po kayo dito.
0: Daghan kayo. Okay.
1: Mga dagko.
0: Oh, si Amy Marcos, iyang ipatot sa dahan si Bongbong Marcos.
1: Ang bot. Init kayo siya sa ingigsoon ba?
0: Oo, oh, ingon niya. Ay, drawing na naman.
1: Ah, drawing.
0: Si Sara Duterte siya, usik lang sa panahon. Pero giusara sa ni Pacquiao siya satisfied ko.
1: Yeah. Wala sila katingog oy.
0: Wala sila katingog oy.
1: Pero bibas ko gabang mani.
0: Ayawan siya ga kwan oy, criticize oy si Pacquiao. Nagkatawa na to si Pacquiao daghang kay business ubang nasod.
1: Pilde Japon.
0: Kining uban nga sige criticize ba sa Facebook niya ba mag-comment murag si Kinsa unya ilang balay di ay kusina hugaw kayo.
1: Agoy, og nang limpyo na lang. Ayaw, dagang kinaigod dira ron.
0: O, dagang kayo nakita. Ano yung babo? Kini, nanay, oh. Nanay mo comment nga, kini, ubugado mo nun ta ni, siya wala, pildi, sus, ikaw sa kadiha, nagabugado ba ka?
1: Ang hugas pagpinggan.
0: O, ano, anyways, natay freedom of speech, natay freedom of expression kay Vipam.
1: Oh, okay.
0: Pero dili na ito ana-anaon ng mga abugado, mga kung unsa na sila diha, kinang mga prosecution, or kinang mga na, depende sa diha, or stop na hindi na to sila ibuli kay ngano abogado na sila.
1: Mm, uya nga ang nagbuli.
0: Oh, ang bulahoon.
1: Moray bulos.
0: Mobalik pa ang
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Og tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
4: Uh-huh.
5: Ako orang masulti, Sir JP.
4: Oh, kini,
5: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon.
4: O niya,
5: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
4: Correct.
5: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
4: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
5: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
0: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og kinasab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix, a

0: may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
6: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
7: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
6: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
7: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
6: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
7: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
6: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
8: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Duno manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, magmainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
12: Last 8:07 na.
13: Ay, wala pa babo na ka pangapidira karong mga oras sa magigala. Ani atay Detex Coffee Mix ang kape nga herbal nga nagatag og kusog og aduna po gani ikatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon dira. Kana ito na mga bilbil niyo dira nga.
12: Uh-huh.
13: Di ba na kanang mga bilbil ni good.
12: Mhm.
13: Kuan man na pagkaon nga wala na tunaw, nginana.
12: Mhm.
13: Unya, tabangan ka aninya para tunawon, limpyuhan ang imong tinai, imong kalawasan, mga igali, aning Detex Coffee Mix niya, makapakuan pag hindi siya, makapasiksi, makapaniwang.
12: Ah.
13: Oh, makuaan imong timbang. Bimbang, wala ko na. Makuaan imong timbang. So, pag higup nag-Detex Coffee Mix, kay ikaayo po niya sa ito ang kalawasan.
12: Laing kayo siya, ay, no?
13: Dili ka timbang, mag-una ko na.
12: Bayi king dako niya, bimbang yung yun ang una.
13: Ayaw, abaw na itong issue nila.
12: So, grabe ha ba?
13: Dili ko kalitog timbang, di timbang.
12: Unya.
13: Unya, makatabang po di para kontrolon ang kanabitang asukal sa dugo. Kanabitang kuan kalamay, murag kuan sa dugo ni mo?
12: Blood sugar.
13: Blood sugar.
12: Oh, bimbang na po di huna-huna.
13: Dili. Makapakontrol po siya mong blood sugar. O, dagang kayo binipisyo ni Detex Coffee Mix. Nya, asa pa.
12: Yes, DTX Coffee Mix na mga ka-K5, bakay mo lami ang imuhang